0: ke gore mo re leng gona gona fa ka mishate go sele a ile seni
1: e le kae
0: re bona le kae
1: a o re leboga
0: a re lebogeng
1: e le bolela ka ka bengwe bo tika mata ya monnyelo
0: e bathong
1: e ba di medi ba matsa tsa SKV a ga botse a re sane le rato
0: ke go hloka le rato gore re saniela
1: e ke go hloka le rato le go ba le mona
0: a o ba nna ba modumedi a ba le mona modumedi
1: e se SKV o shashakane man e ba di medi ba matsa tsa ba sa tsana le ba ba morago mara aba tswana go ne ba ba mana re ka niela a ka tsa phala bana baka
0: oh muti
1: re ka niela ka moka ka tsa ba ka o ne go ba mthomongwe ka seng ka bona yo mongwe a hloka ka moka ka moka ka morekela jiji go
0: mthomongwe ka gola batho
1: akatla gora go moka phala ba bangwe
0: bana we lena wena o gora o lahla
1: and Mrs. KV, one of the man who can only Musumo, she's a Gamuano, a top of Jafas, you want to look like Peru and Niela,
0: come
1: to Annex KV, Musumo can all become Musumo for promotion, a Galabacala or Nietzsche Lukulu really.
0: Honey, irrikita, irrinting Kita Diran, Kabula Mashov. Ke go bula mashuba a le go di mo ka le tshollela dilo tshohle
1: ke nnete se se ke di batho ba bang di aba e ba le mo gore go niela o thabile o tla go tula se se kaone
0: e seng gore ah ke mo feruru ruri dilo tshe ba tla ba mmone ka tsona ba tla ba mmone
1: ba di tshollela di di tshe re ke le mo sa ba tshele di batho ba le FM go nore aba niela ba lokulugile ba tla fiwe dilo tshe re go di ba tswanetse e re ke le ba bang re ke di
0: Shimza ka Madeira ere ke go leboge ka nnete wa tswa re leboga temosho ye o re leboga maikutlo ao ka mshate go sele hello
2: ho tswe ba
0: ai ya teng re gona le kae
2: o na ke nna moruti matlonya mo slap hook
0: moruti matlonya
2: eh mo slap hook
0: e mo ga isla go batho mo ruti ar le kolebe tsendra le mo le
2: mo mo sa eta eldorado
0: ya ona ka mo o sna ba rana ka mo
2: o tse fela
0: re le bogatle mo ruti matlonya
2: e re ke be ke yo mo kopana ka taba ya monelo
0: thank you
2: monelo o divide ka group je pedi le anto
0: ke le tedi tse mo ruti wa ka
2: monelo wa kwa kerekeng o na le monelo wa kerekeng o lebeletse dilo tsa kereke
0: all right
2: and ebile o lebeletse batlholo le batlhologadi
0: monelo wo
2: ee wa ofiwa kwa kerekeng
0: wa kerekeng ke a le
2: a se wa ofiwa moruti ne
0: go na le wa ofiwa moruti
2: o na le wa ofiwa moruti
0: o na le wa bahlaki le bahloki
2: ene o na le monelo wa ka lapeng mo le reng o na le mathata ka lapeng le uwe
0: ke a lekwa
2: re monelo ane uwe o fiwa lapa le uwe ka moka dikereke tse di tloba di kopane mo uwe di tlile ka mathata ana uwe monelo uwe ka moka o fiwa lapa lana le uwe e ka ba le tshwetse ke motse le ile jang dikereke di kopane mo uwe ka moka di a fiwa lapa le uwe
0: le yona re sa e bitsa monelo go no ya ra thusa ra fa ke monelo
2: o ntsha ka mopelo yao o rerile le yona o ka no ntsha 1000 o le tee o ntse o ile le kereke wena ka bona a kere dilo tsela o diela wena ka bowena modimo di tlo boela wena ka bontšhi
0: taba yeo moruti o kare batho a re e bone ba bangwe re apalelwa mane wa tsaya re apalelwa re a re tsebe gore ke ka lebaka la eng batho ba le kgono re taba ya monelo e le ka tsela e gore re sa kgone go thusana gore ga botse monelo ke go thusana
2: ke go thusana la e bona
0: jwale ka kerekeng le yona e ba boima gore nka se fe moruti re ntse re tseba gore moruti o re bontshe lentšu la moruti o ke ra o re ruta lentšu la modimo ka mehla re apalela
2: o bona dikereke di di sena le batho ba bangwe batho ba monelo ba ra re lo fa moruti aowa a yo bereka
0: kana kwa wo muruti o ba moshumong beke ka moka o tsamatsa na le malapa ka sontaga a re ruta lentjula modimo a se moshumong
2: ene o ndu le muruti so mo motsemo o ne tse o gona o neela o le tse wena muruti o no neela o bona lapa le sogoje
0: wa neela ba tsebe gore muruti taba ye o le ena wa idira
2: le a ndi raitsi mo lapeng a ba a anja a se ba a bona lapa le lengwe le sina selo a reka selo a lefa a neela
0: muruti matlonya ha
2: slap hook eh
0: empa goreng re palelwa rena le khono goreng goreng rena re ipitsa mba dumedi eh re ipitsa bana ba a kere bana ba modimo ka moka ga modimo re rata ka moka goreng re palela mushu baruti ba re le bona ba ba ba niela ba niela 0860002452 baba be di ba mafelelo go sele ka mshati
1: tivi
0: arlo cheng
1: karolo ya lesome
0: karolo ya lesome le ntshule re itlishandi karolo tsa lena tsa lesome polokelong tempeleng di sa fokotswa
1: kumagaba ka mosibaye
0: ba re re apalelwa ma papa magaba re paleditswe ke
1: wa ntiba na ke nna motho o rapalela banna ba di class
0: ke tsiba ba rapalela
1: o sa
0: okay itsiba ga botsetsa ba ye o kala bohlano le tla be le dira
1: o tsiba ga botse
0: re le boge
1: yo ro kire karolo e ya le tsone
0: eh
1: is ka ba le ro ka rina la gapele jo ka are
0: awa ke ke khatla ke gore go tshe go tsena ba ruti ba babedi ba re lena a re le le mosheng ka re le ya le some o ntsha ka pelo ya gago a ona mo a go gapeletsa o ba bangwe re tshabisha dikerekeng ke gore re ya gapeletsa
1: re ya segindwa man
0: he ka re le ya le some magap
1: iria
0: ka kerekeng
1: eh ba mo re le le bukeng ba re gape o tshilishi je go nje pe
0: ya eh mara ke le ya bolela
1: wa ngorgere
0: ke ya kwa ba bangwe ba be ba ka kerekeng ba re ba be ba sekisho ka nne tore gore ngo sanche ka rolela a ke tsebore taba e lukile na empa re tlatla go tsha mo rutina go tla
1: ka rolela le se ke a ke nako tsa ke tsena ka rara ga mangolo a magetsa ka re e ga ntshintshi
0: ke le
1: mara a nya ke gore ke te e khumane le gore e ga pele ja mo fogore a palela go re ka borofo ka gae
0: a wa e khone re jwang jwang bathong
1: ya
0: Makhaba.
1: Wa ngwa TV.
0: Ke le kwele.
1: Mwana bo sefi.
0: Muruti wa di class.
1: Na ke nna muruti mo go le wa di class, mara ke gopela gore karolo ya le sone.
0: E
1: ka ba gore re tsho ba ile gore re shalwa morao nne.
0: Empa go reng rena re palla ke go thusa ba bangwe, ka re karolo ya le somo mo re roena ke go thusa. Ke go thiba mashopo.
1: Ee, a re palele. O thusa ge o gona.
0: Ka pelo ya gago ka moka ge o gona
1: ge o gona o bile o lukulogile
0: ga botse ke re sanjang re dire ba re o fa o lukulogile e
1: uwalo
0: Makhaba we ke kwile wa tsaba tabatse re le boga
1: ere dire go wena KV
0: mm
1: le ba tshele di ba se le moya
0: ka ga
1: muri muwe
0: amen batong re mo amogetse re mo amogetse re le boga ke khopela jo mafelelo baruti bak baruti barena gane goreng kona le baruti ba go gapeletsa phuthego monielo kana go tsheding e gona taba e ka kreke ka mshate go sele
1: le kevi
0: arlo cheng
1: yo na ga mshate
0: a bo go sele go sagaletse
1: le tsole le faogi le siwa
0: amen
1: ya
0: mm
1: nagira gira na uri 50 man ar angeri thuto niela man ngeri thuto ni ufa
0: gore ngo le boimagane taba ya go fa o ape ka mehla o ka re ba boima go batho ba bangwe nje ba re ke bona bana ba modimo
1: but ke nana uri are ratane ka ka makana a borena mona le ona ka moari wa bereka and then o ka tsire ke mona ma ha mwana yenu o mmona uri wa sokola
0: a bua batho o tsena le yena kereke kana go wa mmona uri wa le ka go tla kerekeng kana go ngwa palela ha ana tsha go apara wa o shule wa taking dieta di tibugile o na le tshedi ka kantse di wisha go di like ka kwa gae dieta Morena oratile le fase ga kakang modimo oratile a ba lefa e murwa kwa ni mathomo ngibele lintjo go melintji beile a re go niela ka wa ga go morwa gore pholosa a fetse a re o re gethile rena re sa tswara ba gona a satse a sa tsebe re sa tswara ba gona o re gethile a se le rato yena o re gethile pele o re ratile pele re ka morata a fetse re getha pele rena re ka getha yena a re le ba bohlokwa go nna ke a le rata temane e ke rata ka kutu gore e ka mihla e nontso shetsa gore ya gore o re gethile pele o re gethile pele a re le ba bohlokwa go nna ke a le rata ino kwa mantjwa o ka botsa ke mang a go gethile mpele ke mang re gethane tshete re bonane ke re ire ke mo observe yena sengabele na go ya gore observe gore taoga di ke motho wa mohuta mang malatsane ke motho moruti ke motho wa mohuta wo o ba moruti empa ena go gethile pele rena re apalela gore eng go le boima Korena kutushana.
3: Mukopanwe lia welwa. Tobele feme kitika le chachila tatama diva luwena. Badudi baga mkaba. Sama hansi. Moshate ele mafilwa khauswi. Itali dire kakulu kanerina kati ya kwa kutuwa kutushana foundation. Ile kari shumisha metutema sumitila shupaya tatama diva. Rekaberi tushama khatuwa Hans Rise and Shine Disability. Kama mafila Hans Mukopani. Kama kibelo uo wala lusumisiswa ijulai mwagaki jipidima sumipeditila.
4: Their task in life is one. They are the men and women who wants to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
3: Kiri, le nana ona tsa masubitaro ka phetho murudu le tla ga shwa go tswa fao e tla websine le a fama suma Dr. Mapalle kuna di the host happiness tobomake alila mola le baralo ke pa go ba mama ratwa ba mathlakung ba tla be ba le gona e tla re direng ka go luka e le gore go pola tata madiba kiri senata gara ga dinata
5: tobele fm mo shati wa tsebo le boithabisho
0: re o ka no re e masometsela shupa Una lidieta cha go feta tseo. Wa tshe di perje 67 wa ya wa fana ka tsona. Ona li di rempe le marogo. Tseo se di apareng. Wa ntsha tshe masometsela shupa wa ya wa fana ka tsona. He bana o tibulushe le mashoba o drop. Wa masaka saka wa beileng ka mogae. Gore ke mafe. Ke e ba ka se di apara. Ona le di kepisi kona lo mora ta kepisi kudu cha shidile u di beile ya u fane ka tsona ona le dieta di roko ya u fane ka tsona ona le mapai ka gore o rekile a maboso boso gana jwale bana ba ga ba rena shiba le kwantle Para chelte u ke ba hlakile ba hloki. Ke ba hlologadi. O tseba dilotsa bona. Wa ba fana ka tsone. Ariye. Tsona roko chela e ngwe salu ya para ka 2024 roko. E ka mo ultropong. Suto ngwe salu ya para ka 2023. Re ka ra 2026. Suto tsa ona u di bala gape di feta tse tlhano. A wa tsa mo fana ka tsone. Sese kontong dumela today ke re go kukukhuwaka go mwana motswiri mapeka a fone di hlabi o mo di hlabeng go kukhuku wa ka gopo o na le mahlatsi wena o le hlogonolo ke bolela jale a le ka spetlele ke re motimo a mie letsogo a mo fodishe hle ka sefela se joko ya gao e bobebe yo ka wa dira gore ke dume gore nka be kena le yona mogosi joko ya gago e bobebe re le boga wena mre ja mporabora ke me ke menyamane ka tlevela koko mwana motswere folang

0: ka gare ga beke ya toka ke erleng ka gare go yona beke ya boditšhaba tšhaba ya toka ye e leng gore re lebeletse bana ba borena ba e leng gore ba tlhoka khutso moyeng ka lebaka la toka ba tlhoka khutso moyeng ka gare ga beke ye ka gare ga maphelo a bona ba bangwe ba na le mengwaga e lesome a ga ba khwetse khutso moyeng ka lebaka la gore toka e sa ka e direga ka gare ga malapa a bona bangwe re lobile meleko le metswalle re sanya ka toka ka gare ga taba ye ba bangwe re kwešitswe bohloko re sa tlhoka toka ka gare ga taba yeo bangwe re tlaišitswe re sa tlhoka toka ka gare ga taba yeo God with us. Terrain 086-000-2452 ka gare ga labone la March and March ye dong gore re tsa ba gore le selo le le sa tshwara pele ke be ke sa lebele tshe dingwe dipego tsa go bontsha gore mogatlo wa Nigeria Union SA ka mo Afrika Borwa e bontsha gore bontshi bya ma Nigeria ba bolela gore go ba ba bontshitse tumo ya go bona ya go boela magaga bo bona gore retushing re le badudi ba Nigeria ka Afrika Borwa re nyaka go boela gae ba bangwe re bolela jwa le ba shitse ba le mola di embassy ya ka kwa go la Tshwane go ba yana Pretoria embassy ba bontsha gore re tlhoka thuso tumo ya rena ke gore re tswe ka gare ga Afrika Borwa re boele nageng ya ga borena ke tshedingwe tsa go tloga tsa masatse di bontshitsweng ke ona mogatlo wa Nigeria Union SA re ya go gwatha baruti re gwatha meleko le metswalle re gwatha bana ba borena ba o ba weleng ka mahlong ba weleng gore le bolokile ba bangwe ba sale mo letong la go dira ditukisho tsa mafelo a beke ye ba lahlegetswe ke meleko le metswalle ke dumela gore le ya fola le lena ka mo ga thabang ke a gopola fa di bile gona dipego tse dingwe tse re bontshitseng re na le meleko le metswalle ya gona ka fa le go tlhagatswe Afrika Borwa mo ba bontshang gore re lobele meleko le metswalle o mongwe molaetsa sho bare hashtag go sela go sagaletse Dr. KV ke na bogadi ga mashona re mmogo sa mago 89.5 ke go jele gona fa o ka tsebe go me ke gopela gore o nkgwathele baruti ba kereke ya ZCC ba ka sona mokhupi ya kere ka moka ga bona KV ka lengwalo shilele la ba Heberu 1 all right re tla ipalla yona ke ba Heberu 1 verse 4 areng re bale 086-000-2452 ke botse megala ya gore re kana para gwatha baruti ba rena ba ba leng ka gare ga dipetlele re a le gwatha go tswa di rehab center tsa go fapana-fapana re na le bana ba gabo rena re na le bana ba rena a re ba gwatheng ka mmino wa gospel Thursday re na le balwetse ka gare ga dipetlele a ba gwathwe ke mmino wa gospel Thursday baruti ba rena ba e leng gore le bona ga ba tsoge ga botse ba e leng gore le bona ba imetswe gopolong maikutlong kgwatlhang ke mmino wa gospel Thursday ka mošhata go sele go sagaletse
1: ee
0: mavi
1: eleke mepogae
0: go sele go sagaletse lena
1: a ga go sele
0: a re lebogeng
1: a se gate moruti ditsoli tlhase ko kwa go le aphele gore gate moruti dipaimo ka mo sporense ka mo ke seletse ka moruti richetso re golana ka mo sporense Lemolo la ka ke ke pisolo mo 27 verse 18 e re gore mo re le se tsa sa ka ga se bo ngwa bo ifama
0: ke ya pisolo 27
1: verse 1 and 2
0: mm
1: e re mo le ka khuni tse go bo bo mo re ba nye ko ja na ma ya
0: yo
1: kon tri bo ke le mana ba ka go phili ke ke bo le le ke
0: Yo, hey, God with us. But na mudi maving lerina. What's more, kya wale boga kenyan Vincent. But mana ba ka tili ruri. Yeah, baba rutuka la koma tlaba kaka. 086-000-2452. Kam shate ho sele ho sagalich.
2: Sisi Kevin.
0: Arlo ching.
2: Yaga ga jiri yaga.
0: Ho sele sama ho sagalich lena.
2: a wa re le bona mo rena go nore bontsha le go
0: a re le bogeng wa tseba
2: e jo mo ga le re na skoro ga ga ntla se go go ke re mo re
0: moshate
2: thank you
0: sa ma ke go leboga ya mo le tsho ga go ba dile menere machete ka sebolele o ka re gore ke mangwa le ngwalola ba heberu 1 go fihla ka 4 go ba ruti ba ke mo le sna mkhubi ka ZCC re le boga menere machete albert ka mo shate go se le go sagale tshe re bona le kae
3: ke
0: khale ya kere a watlelena ape re sentse re itso shule sha ka peta ba ye ya go amagela lesa
3: ke ntse bong kolobe
0: ke ka netse yo go se le
3: go se le re di tsalena
0: a wa go sagale etse hle
3: hey ke go kana go khotsa muruti wa ka ba re ke gobokanang
0: muruti gobokanang
3: muruti gobokanang ka wa ka mo kerekeng ya Mathongwana le muruti le gaba wa tswa rapella na ha ya rena fonte a se se se se go tshela le ka mo tshigo a re ke tlhela ke petrol
0: a what
3: o nna wa tswa rapella ga ya rena a mo tsaga re fonte a se se se se le tshatsi
0: na pile gona mo we ba nna monelo a o hlokega monelo wa gore lena muruti o tswa kae
3: monelo tsanetse go tsela muruti o thankela se tshaba wa tswa o rata di shana ya rena
0: o tsushulo sha me boye e mikai
3: e mo tshukudukudu mo tshabe
0: re leboga
3: ka go sha le muruti go mo o ka mo a mathongwana ka mo ba ruti ba rena ba o re tlhankela mushini mo tsare ba tswa go ile ka mathata ka vuya ka go latela ra go luka mo sule re ile ka mathoko mo tsama le mo robetse ka mo a tshokwe ke re ba fole moyeng
0: ka nete aba tshidishire ka mo ga tshokwe ke
3: mala ba le mara ka mo ka re se TV
0: maloba yo awga ka nete ke khale hle mara a wa lena re le boga ke le boga go nna go ka ga
3: e le tshe tshona mme le di ntse ile ke fa sile
0: ke a go leboga ke a go leboga mana ba le mabane yo ya ke khale re go kwelesa mme re le boga hle ka mshate go sele go sagaletse yo sele moya se o ke sele moya ka mshate go sele
4: Hubzaledi
0: Arlocheng, the Honorable
4: Lekaisam
0: Regona Lekai Mungaledi o Mogolo, Moetapelo o Mogolo
4: Regona Mosamari Umparo wele ka mahlongo
0: Ah walena
4: o ka bo e kwa le moya ka o fase
0: ke a lekwa ka nete papa dimpampa
4: wa tswa kwa tlhelo swara sa ka o re shile wa tswa ke so go bola e be le principal a ko skolo sa prospect go le pa di magabo inspector mampane mo
0: awwa
4: ya ya le re yo mo fika ka mo kibelo ya so awwa re fela modimo o gona
0: ka nete ka nete
4: ke re nke ke tshe ba ruti ba kreke a ZCC bana ke bo moruti mo somane ka mola le moruti mathoko ga mmogo le baruti ka ofela go bala go tlhoya ke re ke modimo a ba o keletse matsatsi le matlhogono le ka bala moniele ona ke nnete e sa lo thoma le ka nako ela ko morago morana jeso ile a ba bona gore ba nyenyefatsa mosadi a ntshitse pene a re yena o yena wa ntshitse
0: ya mafelelo felelo pene eo ya
4: go tsweledi
0: ke akwa
4: e molaetse wa ka shosa mmamane wa tsho gore o ka re nke ba tlhokola tsela ba nthele di ke mane sa le ke romela di tse tsebo tsa matlala Cloud Disability Primary Cooperative Limited o ka re a ba di tlhokomele ba
0: awa ke dumela gore ba le tshedi ke
4: go e mentsi o romela ene ka ba ka ba romela bo masha wa kulwana individual mo di cellphone ding a yo ka re aba tlokomeleng ke ba ntlokomele ba tlokomele ba moya ka ofase go bisa
0: ba ke le kwele ba le tshedije bo mmiri
4: ka re ka ba ntheleditse uri yalo mo ya pelwa di mpate mitse pelo nna nte mitse
0: papa di mpampa ke the mixer boy mohlale le kwagetse ba le kwele merwa taba ye ba re tsomeng ka fa o sa le romelwa ga di ditshwe e tlokomeleng ka mshato go sele go sagaletse. All right, Kagariga. What's the last one? It's Relish.
5: Who's the last one? I'm sure it's a little
0: bit. You're a little bit.
5: You're a little bit. A ka sela no mla toga o gona re no ba re tie left and right tsa mafu fela.
0: Ayo, tse o le ska di go lela di bots. A di bots.
5: A ke le tele fa, ke go tlo ga le fa.
0: Mm, mo di mara tsush ka net.
5: Le go no gona ke re mo rutia ka yena, o le yana o hule ka mahlong o tlhokotse ke molekane.
0: Eh.
5: O se Michael ba shabela. Wa kere ke arna ka maga mangatana. Wa wa ZCC ke re mo ruti ho mo tsena.
0: Eh. Kane
5: ba re tsoga re tsoko metse go ya le go no go lla bona le go no re tsorna re tla reng.
0: Yo.
5: Ke bona na mo go le yana ka mafefe le yana ke go le ba re go e gone re kere ngwane sho.
0: Kane o e
5: gone. Ke le ke nganga e sa fodi ke no nganga.
0: Yo. Kane te.
5: Ba re tsoka mo kana ga bona khutlo tshe nne tsela fast ke re tshe. Ba re tsoga rena. Re re tshe. Mo di male tem pele go ka mo go ile gore re tshe ka bona mo le fast.
0: Aga. Re a leboga lerato leo le thego yeo Clement e re ke go leboge ka gare ga mshate a ke tsoa mafelo fa re fetele pele ka mshate go sele
6: ke di
0: arlo cheng le ka pala sarone
6: tobe
0: go sele go sagaletse
6: ke leboga ke nna mo go batho la
0: e ke tsoa ga botse taba yeo
6: le ka di tron tsa ga be ke na le yena man of the match
0: awa.
6: Re
0: ya leboga tsebe o yo botse yo hle.
6: Bona FM ya re ya ke re tsholetse maphelo go re re ke le yona botlhola bogo.
0: Yo batho o modimo re ya leboga.
6: Re ke ba ruti ka moka ba thebere ya ba ba ba ba ba le molatong wa malomo ka ke kana.
0: Mm.
6: Ba tsore mo le ba wa malomo ke ba leboga ke mo ruti mosuma ne di bo ra masoli le ba bangwe. Ke bona mashika go mphelo go le mo ruti seleka.
0: I'm going to go to the house.
6: Ah, never.
0: Mm.
6: Ke fa tsala ja mo tsala ke re ya ZTC.
0: Yeah.
6: Le mo ra tswa ga ZTC ke ma tumba ga mo a ntra ma ga e tsena ke re ya ZTC.
0: Ga net.
6: Ke ga tsara ya.
0: Ah, o re le boga hle.
6: Da.
0: Ah, re le boga bo Judas. Ga net ka gare ga mshate wa tsebole we thabisho. Ba re ga net go po go tla joang. Gore re be le batho ba ileng gore re gona go loba maphelo a bona ka lebaka la tlala ye ka lebaka la tlala re mo lobe motho empa ge re ya le khonlaga re khotse gona le mikhuta ya dijotse ka moka ga se bona gore re apalelo re motho a tlokele gae gona le magaya ditseng a sna batho a bi a tlogele fasen la ka ke ka le bakala tlala ka le bakala go tlokele gae di jo shi le di bego di bile gona ka le tshile mafelelo
7: bo tsaba tsa jiba Afrika Borwa
8: gare be botse ya go ikala ka dithaba le bogobe tsa le shoka
7: dumela wena mbombela go 91.8 go ba e punya gago ya SABC plus thabela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
9: le ke le tjaji le afa sebula
10: sonto reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna afa sebula ke tla ba ke re le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema ophile go mena o tla ba re botlhokobe botlhale
11: botlhale botlo go dudisa le batlompegi botlhale ke senotelo
10: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba bolela ka bongame le nyalo
12: bongame le nyalo Abongame re ka boala
9: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go tla ga ina botsenela mo thobele FM mo shato wa tsimo le bo ithabisho gospel fest day go thobele FM re fodisha moya wa gago o psile ka thobele FM mo shato wa tsimo le bo ithabisho

0: president ya rena matamela Ramaphosa o shetse ya bontshitse gore hle ore at least e ba le metsotso e masometshela shupa ke dimela gore o shetse o ibone taba ye go ba yona pego ye gadi ya ditshwene gore eno re ka gare ga matshetse ya gago mogodinye le lengwe eno re metsotso e masometshela shupa e shumise ka go loka dira ka go loka go motho mong
1: kwela o mongwe botlhoko
0: yo kwela o mongwe botlhoko empire ya palela
1: wena o gonang thusha o mongwe wa palelwa
0: nna ke a khotsa
1: mo a re tsoshaneng
0: ke mong ka batse ba mara ke goreng KG ore awa wa di bona gore tshe tsona tshe o ka fana ka tsona gore a ditlomosonela go mphana lena ya gone
1: o gatla ke o ditlaletse
0: bona o saludi ya para ka 2020
1: 3 2022 gore re go putse ke ngwana wa mengwa ga ile sumetharo mo nyane
0: gape ke kwa o bolela ka taba ka gare ga mantela week gore ye wena gona le ngwana o re ngwana o dirang ka gore fatsa hlokala tsela
1: ga ile sumetharo o gare nga ba ile sumetshela ba ile re ba ona mena thabela e telele ya Kilimanjaro
0: o le bona ba ya Mount Kilimanjaro
1: eh
0: go me ka gare ga letsatsi le ga o ka gopola kukuzulu o sepetse ka le 18 le tshashe le data ta madiba 18 July 2016 a moyo ga
1: wa tseba ya ba o ka re kotoro
0: o jole pele go robala ka gotso a le ga botse
1: a le motho wa o race o kitimela o tlala difatana ga tsela tsa mabelo
0: le yena a ikhafa jwalo ka track for Mandela
1: ba sa mogopola
0: wa tseba tlogela
1: re sa mogopola
0: ga re mo lebale le tshego wana o tsaba leto le o gabotsa go bana bo le sepela le yena re dumela gore ke re engwe ke kile mo geleng ka leho le badila gona le fole watsa le badile wa le fole
1: ke se le mo duro tswa o lla o go potse tiragalo yeo
0: o go pola taba ye watsa o kabela o no tswa o lla batho ba sekwishe gore o llelana botlhoko bo na pa re fetsa masa wena re go thaba tsa ngwana na o
1: a ke o leboga mo tshelitsilona ke go tamishe misonyele nana o le tlhokela tsela re soretse boramola ba party ya mkhondo we sitswe le United Africans Transformation banganga ka gore gorotseko ya go dimo ya Western Cape ga ena matla a go fa President Cyril Ramaphosa taelo ya go emisha go thoma ga committee ba bangwe ba bafaladi ba go tlhoka mangwalo centering ya nakwana ya bafaladi ka Mosina province ya Limpopo ga ba thabele go jwa ka mono wa Afrika Borwa palo ya badikana ba ba tlhokofetse go setlhense sa dikoma e tlhatlogetse go masumenne tharo e bile ke yona taba kgolo ya gore taba ya badikana ba go tlhokofala dikomeng ba e tlhatlogetse go masumenne tharo mola ba masumeshupa tlhano ba le maokelong maikutlo a gago ke afe go latela tiragalo ye e botlhoko ntšha maikutlo ka WhatsApp wa Facebook ya rena ya SABC ditaba go thoba ka metsotso e metlhano go etswela go iri ya botlhano go fitlha ka iri ya boselela KV nna ke ya go leboga e tlhoga botse
0: a bona ke gape ke sa emetse taba tsa ngwanola o bolelang ka ena
1: o ona ngwanola o tamoko ka tlhokala tsela
0: ke ke eng go kwa re re tlo mokwa go tlhokola tsela ka mengwaga e le sumetharo
1: fela
0: a re ke ya go namela thaba go phara
1: go namela thaba ya Kilimanjaro
0: e bana
1: gore ka khotsa ke nagane go ke tsere nako e telele go ke nagaga ke
0: gore ngwana nagana ngwana o gore ko mokakanyana mogopolo o yena Rena re mo kae bona yena ko mokaka.
1: Mo gopolo wa ka tlalanaga.
0: Ke bona gore se ka tlalanaga.
1: Hey.
0: Wena taba tse uri DMH ka mo se se mitlan re tshela iri ya bohlano ka gare ga lena o la hlokala tsela. Etla o kwe ngwana owe gore mo gopolo wa gagwe.
1: Ke sheri o thoma ditabe tsa tshina ma ba ne be ya
0: mo lefase
1: ile. Mafaratlhatleng. Yena
0: 13 years. Yo.
1: Le sumele thata.
0: Yeah. Watseba
1: ere go lebo
0: bona o lebo ke nna re tla dikwata ba tsheo ka moka ka mora ga ditseba tsa mathomo tsa meso taba tsheo e tla ile tsa iri ya bohlano tshe ile ngore setlogolo sa go ko parties ke mphoma ra se ka moka o tla ba re tlela le tsona ka mora ga fao ya ba ile gore modluli ke monna metšhini o bo o tlabe a thagola ditaba tse tsa hlokolatse.

0: bona ba tsebetse ba tla lemoga gore nako nyane e fitileng go bile le ditatofatso tse dintsi tse e leng gore go na le dimilione milione tsa ditšhelete tse di timetseng 12.5 million o mongwe wa ba bagolo ka mo diofising o e tsere ya ya ko family law firm kore o ramolao wa ka mogae 1.8 million le yona gape ya di-overbook ya go overbooka di-flight jale ke tlhakatlhakano ke dimilione milione tse dintsi tse di meng di nyakišišwa tse e swanetse o be matha ke e seng makae report ya ko oversight committee mara wa thubiwa go tsena mo di-officing tseo ma-security a kae di-camera ga di bereke na mapodici a kae ke ko legislature jale re amagela re le ba UAT
1: re tshwareleng bele re mabenkele re bo re tswela pele
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Franchise card in Jola Kai Chain. Equality Noctura Heritage Queen Base Set. Felaga 5999. Ubo Ketam Pama Hala. Uka Kulajal Pala Umbalo. Kuba Comforta Set. Kuba Prefata Bedroom Yaraho. Kamatala 2-piece bedroom suit. Felaga 6999. Ubo Hoja Matala Chest of Drawer Mahala. Harna Mashokojo. Hanetu Kotagatuko. Or if I could Jimasumi Pedine. Eternal Bengala House Luana Luho.
4: Railway Finishers. The price you see is the price you pay.
1: Baga mabule sengwala le sengwadi le le sengwalela boraditaba putsitswe ke gore na ka ba sengwala se se rarolaeng o ba sengwala se ga botse botse se lebišitswe kae
0: le ba mo tsho tsho KT mabapi le go tsena mo di officing mo di reporto di leng gona malato se tsubundi wa le re bolela ka tabaka la gore re bolela le ba mmuso ba e leng gore ga go sana tsela ga go sa theletso le boledišana le bona nalolana le bona le engagena le bona aowa ga go sa theletso jale re dira jale ka gare le sedi sa setšhaba lemose setšhaba gore le ka gare ga naga e eteletseng pele fa e leng gore ba reka go ikhutsa gomme re ba ikhutse ba baswere go tshwanetse go dira dinyakišiwa mašigo di a thubi difaele di a bodiwa go temelwa le evidence jale ga re dire ka mogogo e le fela gore o bapafe re ka mogogo e re rata go lemosa ba le sedi la setšhaba re le diduwa re le babereki ba setšhaba ka gore nnete setšhaba go ka kua gona ga go tshwana le motsebe e kgona go fila
1: re a lekwa polelo tseo le di boletseng o dišetse di boletse ke diphati tse dingwe tsa dipolotiki le lemoša setšhaba potsitswe ke gore na temoše e ge di file setšhaba e tla tlisa tharolo ya mohutamang
0: temoso e e file setšhaba ga se tsela e teng fela ya go kiša taba ge o lokisa taba maorena o lokisa taba ka mafapa a fapafapaneng ke bolaena ke re bolela gona banong gona ka mo gare ga legislature re na le ka legislature retule ba rena ka legislature wa engagena le legislature bosekolo gare marebaeo ga re dire so fela e re re ya ko stress re le bokalatšana re kalatša re bolela le lena re le phae leng ka gare ga legislature e dulang le bona tafoleng a boledišana le bona mara orego kedisa molomo ka rega tshwanetse be e fiwang
1: ge re rumele lena re lebeletse taba ya tšhireletso le boletse ka maphodisa le boletse ka taba ya ba letadikgoro go na le ba letadikgoro ba e le gore ba lefelwa ba dikhamphane tseo di dirilego tsa di-tendera e ka ba le bona o ka re kgato ya maleba go rarolola se e ka ba efe
0: kgato ya maleba ase ke gore ofici ya seboleledi ya speakara e tle e dule fase aloetse setšhaba gore ka nako ntho e direga a dikhamera e berekanang ge di sa bereke molatokeng abaetendera seuti ba be ba le mmereko go ka national campaign ge e be ba sekgona molatokeng a maphodisa a v I p ba ba phelang ka ko legislature ba be ba le kae ge dilo tse dilo tse re

0: kisa Mr. Sefako misong ya mebotse ye re le mo go yona misong ya la bono se tshutse ba go botse gore ke gospel Thursday ka lebaka la gore kwa mmino wo ro go fa ngona re botse ka sepopego sona se re bolela gore wa tshepagala re tswela pele re re wa tshepagala re tshepa gore le tshatshile ka nnete tla ba le kaone kaone maphelong a batho dumela mothile jwa thobela FM nna ke nna le Thabo le Joy la ga mathato a ke te ka mo studio dumela
1: ka nnete yo go dimodimo re tlo re mme ya pele tshatshile le la le khono go di tlala biso tsa thobela FM re a gona re a tshepa le mo leng gona le tshatshile le o tloga o mmea gabotse o tloga o moetisi a pele gore le tshatshile ga le tlwelele le bele le kaone kaone ga bona le ka bothata re gona mo o tloga ka yone ya selela go fitla ka irela ya bo se nyane bana dumelang tle le kae
2: ye bongwana
1: are misong ke me botse bana misong ke me botse re tloga re thabetse
0: so ye me botse ka nne
2: ya ke be ke lebeletse balatedi ba setlhopha sa Argentina ba lla ka ke go pela wena
0: ke le boditse ka re ke Argentina le Spain
1: gantsi moae mara
0: Argentina
2: ka re ko go
0: tsaka
2: le joy gore be ba llelang
1: go bana Argentina le ka tsela e Ape ita o dia o ka re o thupile wa tswa ya o lesa.
0: Oh, why now friends?
1: Hey, what's wrong here?
0: Oh, e bole friends bo bona o ka re o suveletse.
1: Ah, na be she jingi lo re ke ba di le ke ah, e nala ne fiti.
0: Ke tla ba thoba go le go buditse ka go ya mang mafelelo. Ke le go ya Spain.
1: Ke sure bo bonji mo ntane ya sofa o juju ya le o tshwere.
0: Ba ba skilebelele. Ke nore ke di
1: o.
2: Yo. A mara botlo dula ntlheng ya sofa ka nne.
0: Ke re ke di obvious. Ma bana wa ke di robala.
2: A be e le be se o be se ba tshwere bothata. Le ga ile gore wa tsama ka motho wa mafelelo le joy. Ka no bona Argentina e bua ya khwipa. Ya khwipi.
1: Kore ka Steve. Martinez e o dura.
0: Ayo. La ntsegisha ka gore ke le boditse. Gore le ga bo ka diegang le ga ba ka kora go setse metsotso mebedi. E be ke le boditse gore mafelelo ga re
1: No.
0: Ke tabeleng Argentina.
1: Are fenyone le Messi dilo tsa gaga a sa phela, a di mo fantsona a sa phela
0: ka.
1: Bile ke World Cup ya gaga ya bofelo. Ke World Cup ya.
0: Wa tseba ga botse o la ena go rawa se tshaba ka moka a se tlhagala ka dilo tsa di diang. Re lebeletse tshe le gore ndi di ga ka mono Africa borwa ntate Karim. Gona le dipolelo re a gopola ga botse gore o paletse go gotla madlanga commission ka lebaka la gore o re a wa lwalalwala o ka gopola ga botse nga ka tsaga ga dipoletse taba ya gore o akaba a ina lentjo ile gore nge ba nagana ba gonona gore ka re ke bolwetse ba pelo heart attack beno ma ba ne go tsholetse dipego tsa gore akaba a bonagetse mmolontso go ka kwa Cape Town
1: Joale e tloga e makatsa ka gore ke kone bile ba bolela taba gore taba ye ya mangwalo ya di certificate rata tsa bolwetse tsa go bolwetse o nyaka di tlokomelo gore ga se tsa bofura go ba motlhomo ga di of you afela joale ke bona rona le kgonagalo ya gore mo Dr. Tsoko itlake e bona galagana go kwa madlanga commission e tla ikarabe
0: nna go pela o budisha putshete fela ene ke nyaka le sija abulele ge ile re motjoletse o gausi Lorraine etlang re tshwara ke kopano jwale ke le mbotse mo a sanga wa rwena o lwala wa ya re ka ditlhare motho mongwe go ba ntjongwe a sanga u ro ro lwala la mlo ro bala pu wa ba mpeteng wa a sanga tsa jile o lwala ba go fa ba re wa lwala wa sepela wa ya gongwe
1: ai wa re a jwa ke sa tsebeng ba bang mara na ke a
2: awa le nna ke se kirile ke lo ala ke la etse re nga se gone e fela ka ya go gongwe ka phetsa ga merero ye mme morao ga go nwa ditlhare
0: morao ga go nwa ditlhare go ba motho mongwe leela gore nge ke robetse matjatji ya mararunyana e re ke ke tshudulle wa itse ba yena wa itshudulla are re wa itshudulla mo dulang gona se gole le mo ile gore nge gona le felo la dijo o bona le felo la dijo o ka tsena mo na mile wa re ke je pele bile ke nwa ditlhare rena ra o bona na mile gore a o sa lwa O ba ile ke re ke feta ke ichurula ka mogoka ba ga bo gopolo gore re ska ina gana ka tseleti ba bangwe ba nna gausi kudu mo ile gore nge di shopo tse di gausi le bona ga re wa ichudul ke ga di o tshwara strata na mile kua fa se se jile gana mo wa leng le joy o jabetse molao wa company di company tse di tseng ke a botsisa ke ra go nora rona le company tse dingwe
1: gaurile o bolwetseng ga wa tshwanna go bonala mafelo tsoko go na le o mongwe o kile a e dira ka simole le ka lebitso a re wa lwala a re o ka gare wa babja a batho ba rile ba itshidulola ka kgole ya maoto le ena a tsena na pile ya ba gore go tsewa ditlankana gona mo o tsewa dikerekere ditshwantsho gona
0: moile moletlong o ile
1: kaekaa se moletlo kedio wa boikwetlisi bola ba thapama e setšho bele a kere wa bona di-practice re a practice so le ena a re enke ke šišinolle
0: abenong ke a bona gore batho ba bantši ba
1: ralwalena
0: ke re wa lwala ebile a ke re a lwale a ke tsebe eupia ke di ore ga ntse ke kwa batho ba bolela ka mogo ka ipotšha ka re gape nna ile ka re ke lwala ka tswa ka
1: ntlongrainoreaenabotsoorainum
0: karim e re ko botsise pa wena o motsweletse karim wa lwala go ba lwale
3: lethabo re ko go botsa motho a lwala wa o swantse o ememe motho a lwala o dula
0: wa ichulolola o nyaka vitamin
3: dlolo
0: wena sanka wa re o lwala wa tswa
3: aowa ke tswa ke yaka e ka re ke a lwala
0: kwena o ite rena re a tswa le bathenage ba tseba gore o kare o lwala wa tswa go na le lo tse dingwe di ao di ore tsamao o reka ditlharetselo etse o tla rekela ke mange e le
3: goreo
0: dula
3: oka
0: nto e laba ka sofe
3: molwetse a ememe
0: lorraine shewe gakile ka mo studiong wena ile wa re o lwala wena mothieletse ba bedi ba bararo wa tswa ka gae e seng gore wa tswa o ye kae ore se ka bolela maaka batho ba tswa ntse a lwala ntse di re be re re e wena nka o itseleng re ntse ke tlo lata seno ka mo ke ngwe yame ke nyaka ntle lente ka mo ya masomepedipedi metsotso tswa go irela botse
4: go se sona go le mahlo a di bona o mmagonte gomme ke setseka sa kgogo sa gauta se phure gago ditseka tshepedi tša zinger wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka metlha
5: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonthe ebile se latswega hwetša dunt packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phure gago ditseka tshepedi tša dunt zinger wings le di-chips bjale ke moro wo ge
6: ke original bucket for one kgatlhanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo
7: reka gona bjale kwa boxer matatši a mane fela hwetša coca-cola original 2L ka 120 rand 30 cent monis macaroni goba spaghetti 500 gram tše tharo ka 39 rand dintswela ka itšhapedi fela moreki kaotsi reka gona bjale kwa boxer
8: gare ge dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yeo e dumeleletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
9: Murutishi, Ramlao, Mulwela Tukulogo, Mugolewa, Mungwadi, Limu Presidente wa Maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela, Thobela FM, Moshati wa Tsebo le Boithabišo.

0: o le ka gare ga eng o le ka re ga malwetse mothomongwe o teka teka wa go bona yena morena Terian ke yena e le gore ngore fa ko sha yona e ke bona re setse re na le gatisho ya lentse mothomongwe a re kwa yete mowe Lorraine hey shit
1: arlo tshe mo batho ba rena ka mo ba ditalemiso lejoy e re ko bo tsena
0: e
1: e re o ka re o ba tsebisitse go fa motlhala wa re o tsebisitse ba mongwe moshomo wa re ga o tse go botse wa lwala wena go mmere wa ikela wa ta wa bonagala o le mafelong a di-shopo tsa go tsebalega mo ebile seo ile go ja goba o ile lefelong la monate o tse gore o ke pakela bothata
0: o ya
2: le dumelang dumelang bafana ba ka ba matlanga ape e to le lena le approvile lefi eo ya gore motho o wa lwala o lokile letswatla fa e le mbona stadium letswatla fa e le mbona dishopo ke a lwala a ke le approvile le doctor ya approvile a se lena di-doctor kere le motho o wa lwala a tshee six weeks ewe ape nka seo kanamo
0: okaskanamana
2: ke a kgonang se sealang kore ke na le botlhatsi ba gore ke a lwala
0: batho ba modimo a re lebelele gore letsatsi le a le kgono re go tshwaretseng mothiletsa thobela FM ke bona di-voice notes tsa taba e di sa tsena ya ratla ra e fetlha pitša e re ko go botsa re thoma ka bana ba rena letsatsing le a le kgono ra tseba gore mokibelo o ke letsatsi le lela go keteka president Nelson Mandela gomme re bona a mtšhika letsatsi le batho ba bantšhi ba netefatša gore ba šoma metsotso yela ye masome tshela šupa mo e le goreng ba bangwe ba ya ba jwala metlhare ba bangwe ba ya ba thuša batho ba ba tlhokang jwale jwale banong ke nyaka bana ba ka bampotse gore nna re ka dira jwang gore re boloke bogwa ba president Nelson Mandela re sa lebelele fela kgwedi e re leng mo go yona re sa lebelele fela letšatši lelela la lesomeseswai tšatši ka tšatši maphelong a rena gore re boloke bogwa boo ba president Nelson Mandela ke eng ke dilo dife tše e le gore re ka di dira mothele jwa batho ba la FM re tla ba re emetse di-voice notes tša bana ba feng dillathekeng tšeuwe ba kgone go boledišana le rena dijo tšaaka tša mesong letšatšing la lekgone gore lebelela re tla ba re bodutse re bolela le Israel Matseke Zulu re motse ba gabotse ke modiragatše bjanong ge e ba o na le Facebook netefatša gore o tsena moo ka lebaka la gore o tla kgona go mmona tweka mono studiong
3: bona wena nke o re botse ka maitemogelo ao a bile go botlhoko mane maitemogelo a gago a ile gore nga a bile botlhoko ka gare ga bophelo ba gago e fela ge o lebelela morago ge o lebelela morago ra o ra o kwa kwa o tswang gona ka gare ga ona maitemogelo ao a botlhoko e wa iteboga mane wa iteboga gore wa tswa keng se o se bile mpho go nna ke maitemogelo a mafeng wena re fe ona maitemogelo a weng wena dire jwalo o latlhele malaitsa gatisho mola go WhatsApp line ya rena re e kwa gore na se o fetileng mo go sona ke se sefeng nka bo se o leng yena letšatšing la legono ge e ka be se maitemogelo ao a botlhoko a o bileng ka gare go ona
0: ka sebopego sona se e re re fe dithapo go mpho morwasi a re botse gore na dintlhagolo tsa ditaba di be ka sebopego sefe dumela mpho

0: Dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro letlhakore.
1: Ke a leboga le Joy ba theletše ka iri ya bosupa le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Komišene ya Matlanga e re e tla kgopela maokelo a ka Northwest, goba ke re maokelo ao rakgwebo wa ka Northwest Suleiman Karim a beng wa alafiwa go ona go tla go fa bohlatse bja malebana le bolwetse bja gagwe. Sersanta wa ka lekaleng la tša bosenyi bjo o burulagantšwego Faneng Kosi o tla tswelela pele ga kgorotsheko ya Thohoyandou ka Limpopo le kgono go dira kgopelo ya go lokolola ka beile mo ditatofatšong tša go šitiša toka go phethagala. Tše dingwe tšeo le ka go di letela ke tša gore kantoro ya moporesidente e re boitefeletšo bjo o dikgwebo tša ka mo Aforika Borwa di itemogelang bjona ka dinageng tša Ghana le Nigeria bo ka senya kgolo ya ikonomi le dipeeletšo. A re kopaneng ka iri ya bosupa go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Boitsemobe re papadi go tobel FM le Viki Sejamoleta.
3: A ke a lebogampho motheletši madume dula gona fa le SABC mo nakong ye ya diphadišhelo tša sebena sa lefase go fitlhela ge ba tlo tšwa ka moka ba lla re tlo kgwetša mofenyi ka letšatši la mafelelo re setlhopha sa naga ya Argentina se tlabe se kopane le setlhopha sa Spain go papadi ya makgaolakgang a dipapadi tše tša 2026 FIFA World Cup. All of us all in re kao fela SABC ke mogaši wa semmušo wa dipapadi tše tša sebena sa lefase tša 2026. Magešo ke nnete bašireletši ba sefoka Argentina ba fitlhelela makgaolakgang a FIFA World Cup ka o latelelana. Argentina e buile morago ya šašara setlhopha sa England ka dino tše pedi go ye tee motsotsong wa mafelelo wa nako ya malokwane. Martinez a nweša no e botse a iša gona mo e leng gore tshwanetse gore e ye e nwe metse a mokgako morago ga no e botse ya Fernandez ya go lekalekanya maemo ge Argentina e nabile e ya go kopana le sona setlhopha se sa naga ya Spain. Yo Fernandez o be a nweša no e leng gore ya lekalekanya morago ga ge yena Anthony Gordon a nwešitše no ya mathomo ya setlhopha sa naga ya England. Ka le lengwe re lebeletše setlhopha sa Kaizer Chiefs ka kua Spain se raloka maleka le setlhopha sa Al Khulod ya Saudi Pro League akere le setlhopha sa Saudi Pro League re lebeletše papadi ya bobedi ya segwera ya ketelo ya bona ya go itukišetša setlha gona ka kua nageng ya Spain. Moswa o monyane e le wena Wandile Duba o nwešitše mo motsotsong wa bolesometlhano wa papadi pele ba nwešwa goba swara maleka pele ba ralokile le setlhopha sa Glasgow Rangers mo e leng gore le gona ba ralokile maleka ka nnwete go ye tee motlhatlhi Fernando da Cruz ke e leng gore o nyaka o netefatša gore baraloki ba gagwe ba ba maemong a papadi pele ga ge dipapadi tšela tša Betway Premiership di ka tla tša thoma go raloka. Mothetho se ka lebala gore dipapadi tša leake di tlo ba di thoma ka tšatši la pele kgwedi ya August ke na le nnete ya gore o tloga o dutše ga botse. Gape re lebeletše gore ka mokibelo a makgosi ba tla raloka papadi ye nngwe gape ba raloka le setlhopha sa la league ba tla raloka le setlhopha sa Elche. Ka le lengwe re lebeletše setlhopha sa Sunderland se e leng gore se netefatša gore ba ngwadišitše moralo ka morago Thomas Menuri ka kwano ya mengwaga e mebedi morago ga go sepela mo la setlhopheng sa Lille. Naletšana ya mengwaga e masometharo nne o nna le dipapadi tše masomeseswaitharo setlhopheng sa gabo sa Belgium. O ralokile gape le ditlhopheng tša go tshwana le bo PSG le bot short mount gape o thupile le likwantše tharo ka kua Paris. Thomas kwa mathomo go ingwadiša setlheng se mo setlhopheng sa Tottenham ebile o re o thabetše gore o ya o leka talente ya gagwe dipapading tša Premier League. Re feletše ka o lebelela go tša papadi ya rugby mo e leng gore lebeletše hockey a ke re hooker a setlhopheng sa Aforika Borwa sa Springbok e le wena Malcolm Max yo e leng gore o re o tloga a thabile gore o tla kgwetša se ka sa o raloka ga setlhopha sa Aforika Borwa se ya raloka le setlhopha sa Wales ka ge e le gore o kwagetse gore o maemong a papadi o be a na le kgobalo a gobetse mo sefakeng gomme ga bjalo dingaka di molekotse le maloba ge ba raloka le setlhopha sa Scotland ba dutse ba laetša gore o maemong a papadi fela ga bjalo gona o kwagala le go raloka a ka raloka rebeletse gore ke moraloki o mokaone wa lefase wa ngwaga wa 2025 o tlabe apere jersey ya bobedi kgatlhanong le setlhopha sa Wales ka kwa Kings Park ka mokibelo motlatlo wa setlhopha Rasi Erasmus o dirile diphetogo tse mmalwa le go fetola maemo go setlhopha sa gagwe go tswa go se e leng gore sebe se ra lokale sa Scotland tse ke tsona tse e leng gore be ke o tshwaretse tsona se ka shuta tse dingwe ka seripa gare go tswa go ira bosupa
2: o ipsilo ber papadi go tswela FM le fikisi jamoleta.

0: Job job ndi khokhele ye ke yona ya mathomo thomo o bolo gore ge ke re ke ya mathomo gona lengwe ye le gore nyi la itswa ka ga ya fetja go tswa ka kwa kholegong mengwa ga iduching mo ile gore nyi na le bo Rebecca Malope ba gona le bo Benjamin Dube ba gona le ba bangwe ka gare ga koshewe e ya di khokhele ba o opela ga botsa gore ga pele o le bane le melato ye mengwe ka opela beke tshe tharo tsa go feta ila tswarwa ape ka lebaka la
1: di tatofatso tsa gore o na le bothopia bo gona ka mogare gara bouweke jwale le go bontsha gore go bile le sethunya se le go se tsweletse gona mowe mara ka marara ra tla ra kwa gore ba re aowa e be e le sa maplanka goba ka polelo ya gae nna le wena re e tseba jalo go na le ke ile gore di a šomišwa dithunya tse tša maplanka tša go thwase tša maplanka jale wa di bona
0: go tše dingwe tše e le gore di a dira letšatši la mabane re bone mayara Dada Morero a boelela ka kua le re ke kae Marble Towers o gopela ga botse gore kgoro ya tsheko ba file tumelelo ya gore ba yo phutlhamiša meago ye e le goreng a e molaong gona ka fao ka mo e le goreng e be re bona ba le ka kua ba phutlhamiša ye mengwe ya meago ye e le goreng e gona a ya swanela go ba gona o gopela ga botse gore Marble Towers e kolota masepala mašheleng a go lekana 14 million ga re lebeletse ditirelo tša masepala beanong ke engwe e le goreng ba sa e lebeletšese ga ena a bolela ka molomo wa gage Dada Morero o bolela taba ya gore a se ba fetse ba sa tlo tsenelela ka moka ka Gauteng ka Johannesburg ke se kare ka Gauteng ka Johannesburg ka toropong mo e le goreng dilo a di molaong ga bjale re ko gore mphomorwa se re tshwaretseng mošate.

0: ke sgubu ye we loreng wa e kwa gabyale go thobela FM a makholwa a sempini e ke le gore o file yona re sa tshwela pele ka sepopego sona se loreng o ka mono studiong ke nya ka mpotse re bolele ka taba ga nyane pele ga ditaba ka mogo ile gore ngo go di tshoka gona ko go ragolo mma batho ba ntse ba e kae bophelong ba gago go isa le mo monyane
1: nna ke khurisitswe botse.
0: Yeah.
1: Ke nya go bolela mma motla. Batho ba theletse ba nkwe botse gore ke bolela ka
0: yena.
1: Nna ke godisitswe botse. Gore gae ne re tlhoka a go tlhalotse gore a ka godiswa botse. Nna ke godisitswe ke ntate mogolo wa Mopedi wa Mokone, Mokone wa Ntshidi kgolo. Ba te se a songwaela Mandrebele manye. Loko ba hlonganya ma badla munro a Mandrebele ka mzile ka mzile ka sa mashomene. Are dume bona ngwana ka ndrakala makhatha ya are ke rekile dilo ka moka di tribe di namune magobe o ga malena. Yeah, that's my grandfather nanrata kudukudu. Yeah, nanrata heavy ke khuritswe ke bo mme ba bereka ko di kitcheneng ba likile gore ke gole ke tshwanele ba ba bang ke sa bona ke sa tlhoka la ne re tlhoka mara ba likile go mpontsha lerato mamotlha bophelo bo le bonang ke bophelago ke ditoro tsa nkgono waka Esther Elizabeth Nozipho Nora Matseke a Xhosa tall woman very intelligent le mme waka Glory Cynthia Dimakatso Matseke ke ena nampotsa ka di film a nkokela ka bo Bruce Lee ka bo Clint Eastwood nka re ne ba bona gore nna ke loetsa di film ha bana le nako ne ba nna le nna fatshe bam bam bam se ke se lebogang gagolo se mama ka a nthutileng sona ula mpotsa ka di thitefatshe are industry ya entertainment ngwanaka gona le di drugs Mandrax na ibitsa Mandrax. E seng tsetsa gona jaanong bonya hope bo di crystal meth Mandrax. So ka tshoga ka gola ke na le letswalo
0: la go tshaba
1: gore a ka tshwanela gore ke tsube di drugs. La nka ba superstar ka tswa TV di drugsing a se mo tshwantse ke ba palle gona. So yeah man party ke khotse ke le ngwana o leng stout. Ke utswitse ke le monyane because ke batla dilo le nna
0: duma
1: ya ne ke na le bokgoni ke na le bokgoni that's why ke re ke dirile dilo ka moka ne kgona go ya groundong ke lo trainer bolo ka moso re tsamaye re roundong ro hutswa
0: Iya, ere ke mo so ya go di mo ga tlhogo e re go gore na tsa lefase di fetogile ge di tla kae. Ge re bua mo roga di tsaba re tla ba re feleletsa re garitlhela le yena Israel le na ba Facebook ke a le bona e ke tla ba ke topa man tse le gore ngi dingwa di le mo re ya le boga mo shate.

0: tla gashwa go tswa fao e tla go ipsinela le Afama Suma Dr. Mapalle khuna di the host Happiness Thobomake Alila Mola le baralo ke ba go ba mmamoratwa ba matlhakong ba tla be ba le gona e tla re direng ka go loka e le gore go pola tata Madiba ke re senatla gare ga dinatla
1: Thobele FM Moshati wa tsebo le boithabiso
2: e ke nnete ke moshati wa tsebo le boithabiso ra amogela jalo ba sidi beng nnete ke gore re tlo kwa gore na le tja jilela le gone ba ka ba di tshori tshori ka sepe go sefe dumela se se bread le guy
3: iga go lukile gore neng
2: nga bo go le batho ba bole
3: ka s o ntse re o lena khane ba re ke hese gore ke eng ntwane
2: ke ha ke tsebo re na ka
3: ja
2: bon o tswa re ke rata eng o ka mo wa pereng ka gona le tja jilela le gone wa tsa ke ke pepe ntwe o ba ke eng ke snor ba ke
3: Hey, Thobela FM a tshwile ka molalo go tla thara melao ba biditse mo Limpopo ba biditse go thagothe gone le parlamente ya baswa gone le parlamente ya baswa Timmy Thomas le Kajogel ba gona ka kwa le bo a khomo le go tla thara melao mo eleng re batla ba re fegollela se brala gore e ka be le gore na bongaka ba biditse go thagothe ye e ka ba ke mabapileng ra ka rena le baswa ge ba bolela ba reng ke ntshinyana di gona se ka bala shuta le ga titi le nanao le gona re ka be re tloga re ikgethile mosha
2: Moshati re tloga re lebogile nine a ke tloga ke lebogile ke ratile ka mogwele gore snor bike sela se ka gona ke ratile mpela a ba ba thala ka lephepe wa tswa gore ba mthona dilo tse plawo a re ka fa re a ke la ngire ha go nale ka botata hey dumela ntle Happy birthday go batho ba le re ba go la letsatsi la le go dira jalo o le tshe mogala go 086-0024-52 le ba mena ja gatisho go ratile o ka no tloa wa ela tlhela gore bona re tloa loka ka bogari ka go tlhoka le tepe di tla le miso ke tsa Thobela FM dumela tle re a locha
4: stropa ka fa
2: nani guy
4: re bona ra lena
2: ga gona le ka botata
4: Ee, ke kopa ke kana ka mo go la makgane.
2: Aha.
4: E go bona go go disa basic sambo o a gola go sasa mo ga tsa agreement sambo o a gola ka mswana.
2: Ka nete a gola gola ipsina ka letsatsi a kere.
4: Gona ka mo makgane ke le boga mshate.
2: Mo shate ka mo makgane dumela tle.
4: Aha, le dai.
2: Re gona re ka buchalena.
4: Rana re yona le ba le maselone tswa le be ya ka mo khapane.
2: Ee, batho ba khapane.
4: Ya ke la ngwana wa ka wa masomo le kwa sakalaka
2: itwa
4: selo justice ra moswala ee ke ngwana wa ka wa masomo ke a mo akela ke re ngwana ka o le le tlhompho yaneo o ntlhompha ka yona o dia bosekolo bjao le yone bjale o kgan tlhompha ke re ola ole ngwana
2: le mo akela le kae mami
4: nna ke ka mone kabane selo o dula ka polokwane
2: o dula ka polokwane motho wa bele letšatši le le kaone modimo wa modire ka go loka le tlhompho e le gore o tlogana le yone
4: ae ke a leboa mane ke a leboa
2: moshate tla ke ke bone molaetša sugar mo o ngwadile ba re ke a akela ke a akela ke a akela tla ke ke bone dilo jaaka nkane ka re di a mphatlha happy birthday to tlou mphateng wa gola letšatšing la le kgone motho ke mootledi wa difatanaga tša botlhe o rišwafa ke jimmy mametša a golagole mootledi wa difatanaga tša botlhe re ba fe tlhompho ka dinako tše tsotsoke tše ka moka tše dumela tlhe re a locha
5: iga le kaena
2: nine nkabe letwele
5: a wa rona ma.
2: Aga.
5: E le khopela wa kela mrotho wa ka man ke mabokala moabelo o ka kwa ro senkrantsa matlala wa kela ke butia e kwena moabelo ka mo thembisa.
2: Ehe, kwena moabelo ka thembisa motho wa gola gole modimo a mo feletsoho.
5: A re golele.
2: Aga.
5: Thank you.
2: E thobela. Re a locha.
4: Ikwe.
2: Hey le kae?
4: Awa ke khotse ba ta mishi ka mo ba ta mishi.
2: Madume a fitlile.
4: Ke a dirisa mo bela go tswa tsentse ga mambo. Go tlo go lakala ka Altotina mo ga sa wa go lakala ke dilo ho.
2: Ehe.
4: Tobe.
2: O o ferije. O motho ke timile wa tswa keng. Ke sa re kere ke to to rena u ri a bua se tsari le tobela. A ona le ka botata ke a le bo ga ntrisi mabela. Dumela tle.
4: Tobe.
6: FM.
2: Agele ka.
6: Shato mo rata bolo boithabi.
2: Aga.
6: Opa igale wa tele ke di bana ka ona ka.
2: Re gona re ka buchaleng.
6: Ko ona monga ka. Ke tsaba re nna tot ke ke nile ke ba ke bolelo bo tshe.
2: Ehe.
6: O bolela ma tsimela jwa re tsoka mo kutidira ga tra go tebeletse.
2: Ko kwa ga botse.
6: Monga ka tle ka boleta le di kobetse mo go le tshe. Ke kere ke a gopela tshe. Go tla go ntsha monna mongwe o fiwa mo ba re ke mpho class mahlakola nna ke nne ke fela thakola monna ke tlo ga lo wa gola ke mo ya pele mo setlhopheng sa rena sa kere ke mo ke tsana ngwana ke re khotela re monna ke ya no gola se modimo ne ka tsa semela sa ka la farana
2: a re mo shate mo tshwa gola gola ka nnete modimo a mo dire ka goloka
6: Wana mukhoeding ya the unifier.
2: Aga the holy fire ke nete the spirit of Jesus by bia jwalo re lebogile
6: ke. Ah wa grata te Nelson Mandela ke the unifier.
2: Oh okay. Oh.
6: Oh wana prevail mutenye bona.
2: Ku ku ku la gabotsi ku ku la gabo.
6: Ah poka poka poka poka.
2: Aga. Re allo.
7: Re allo. Re allo.
4: Ora le ga.
2: Re go.
8: Wa mathomo ke akisa ke mmago kopana ke mothwaka wa nka mo ke tshimoga thoka ke na le 16 years ke na le yena wa gola mamotha o dia 53 years ke re go lo go le mmago kopana le rato le o ke a le leboga and then wa bubedi ke Joel Siavela ka kwa mens ke la bone ya boregina ke re ba go le ba gole ke a leboga o tswe go tsa ke re
2: le nna ke le di yo jwa le le
8: Kanabo.
2: Tobela. Ah batho ba ba gola ka nnete ke kgwedi ya tata Nelson Mandela ba ile gore ba gola fa ba ikgotla mo kokotlo le yena. Dumela.
7: Dumela. Ja.
2: Re alocha.
7: Ke le ja.
2: Ga gona le ka bothata.
7: Re ba ke mo go bitsa mo Springs Park pa sa manore.
2: Ke we shwa mo gae.
7: Ke go pela go go ditsa he re le helda. Makoba ke mathini a gešo ka mafelelo ba gola le ono leono ba tshwara moamoge o ka re bao ba tshwara 27 years
2: a o se ka ba papetša ape
7: mero ba gole bana ba
2: gešoare
7: ba bitsa phatlhe legunai
2: aga phatlhe legunadi ba gole letšatšing le ba ipsina kere
7: ke a leboga
2: agelele aga tšhukodi tloge ba mošimanyana go bona dumela tlhe
6: tobela
2: age
6: Lega
2: Rigon
6: Eh ga gala mona wa ga ke khoni Ba boli re
2: Aga
6: Eh ke la kutumela mo skono ga sege
2: Aga ba kutumela ka mo skono ga sege a ipsi ne a ke
6: Eh o zang go bola ke
2: A be le lethabo ba skuru ga sege a
6: Eh
2: Ya re a le bo re ale bo ga ke sa go pola selo ba re fela ke ana gara motho bo ke tla ke le go pole gena go ile gana ka mo skool ge se
6: all right
2: thank you ke ale bo ga tobela fem dumela tle
9: tobela ke ga le kae
2: nai na re go bona
9: ha na bolela le Mrs. Brown a ke
2: tobela ba
10: now being recorded
9: yes ke go pela go go di sha Don Serute a le ka kwa go la George gape ka go di sha le Le Jerita Masoa a le ka kwa la Bogom ba go di sha ke Mrs Brown Mapula Senyana le ka mo Winnie Mandela.
2: Re a leboga ba Winnie Mandela ba ipsine tshukuru benyane go bona le tshatsi la le gone.
9: Iga
2: a gelele.
9: Re sentse a tsa re ithute gore la ke ge re go di sha re boitse ka boripana. Tshobela iga ke go di sha mama mama ngwa go la le ka ka ka ka. Amen.
2: Amen. Amen. Re a locha. Tshobela dumela tle. Le
4: ka di sha iga.
2: A gelele.
4: Eba green mosa shabona le masia fiti moruti ne
2: di rajwal
4: ke go di sa alfa a ba se go tsola extension le masia se ke ba bona go tsola le jaji
2: aga re lebogile ka nnete a gola gola ah batho ba ile gore ba tswa ba dirile jalo ka mogwa o tia motato go 08170 0 what do you know like ga ke go bitsa ka gona fa ka botato 086 0024 52 le dire jalo le ka mang a mananeo a tshobela FM le tlo geng tshintshi le a thega ka thego go subella le ona ntsha a subella le tshatshile la le gone re lebogile ka moka yo le bamela ja gatisho tla kere le khumana le tshatsheng la go sasa ga gona le ka botshata
10: nae na re tsebela go bona ehe ka se bo sona se re fitle mafelong a le neo la ditlalemiso go jwa go setlhopha ka moka sa ditlalemiso rata gore motshele jwa tshobela FM thego ya gago le rato la gago botho ba gago gore na di dira gore tshobela FM e be se le go sona a re ya leboga e ba le tshatshi le botse la go tlala ka lethabo le lerato go tlala re kopana gape go sasa ka la botlhano malamolela ke mo ile goreng re tla ba re di tlhanola a tshabeke ka moka go tsho gona ga di ya mathata ke re mo tsho ga bogala ile mo shate
2: tata lo loza

Batoto ye le sume pedifelang go tsha gone e riela iri ya senyane ba theletse dumelang dumelang dumelang go tlhogotlhe mo lekabele le gona go mele ka go bona gore ka nnete mmina thoko go thoma ka mogwano la go no bolela gore lena no kile le botse lena no la gospel Thursday mo e leng gore motho mang le mang o kwa a thaba go thabisa ga kakang gore batho ka nnete go ne le ka mokgwa e leng gore ba ikarabela ka gona kudu ge ba theleditse ona mmino wa sedumedi mmina thoko re thomile ka ena ke ena ropiwa manyaka yena o re kgotso ya morena e beilwe gara lona na boletse ba gore kgotso ye khutso ye e leng gore re a itsoma ba bangwe re itsoma ka matlho ba bangwe re itsoma ka ditsebe e no ba gona gona mo go tlhokaga fela wa mokgethang moratang a motseba jwale ka monnei wa bophelo ke ra modimo wa tla e bonang ka matlho a gage tumelang lenelo le thomile ke nnete magage shushetse ke itumatumile nka le botsa gore tšatši la lekgono re kgetha ka lebaka la gore tlhogo ya lapa le beng ba lapa le ke bolela ka Kajo Girl ke ena motsweletši wa rena ke ena pharephare wa rena gape gape le malome Hlabiro wa monna lapa le ba tšwile ba ile le nyakela tshedimošo e leng gore e tloga e le botlhokwa gore le ka e tlala etse ba re kwele gore go ne e kgothakgothe ka mola le go tla thera melao ee bongaka moleledi wa le go tla thera melao re bolela ka bo motlhomphege ke ngaka makoma makhurupetše ba babidite ba re palamente ke ya baswa gomme a re lo dulang gore re tle re kwa go rena ga botse go diregaeng ka baka la gore baswa ke bona boitshepelo ba rena bo nakong e tlago dula le rena ka lebaka la gore re tlabe lenano le gašwa go tswa gona ka kwale magešo mphago wa rena wa letšatši la lekgono re tlabe re ukhumanang go bo moruti motsepe ba go tswa ka kua KCC ka kua Mokopane mo e leng gore ba tlabe ba re botsa kataba ya botlhokwa ba go ka dira phapano maphelong a batho botlhokwa ba go neela na ge re re motho a neele o neela ka eng na ge re re motho wa neela o swantse go neele motho mo jang o neela wa go šoma fela wa go se šoma ka se kgone go neela na mangwe la makgethwa a re eng ka taba ya go neela a re ge re neela re neele ka mokgwa mang kudumo ka gona ka baka la gore ge re direla batho ba bangwe ka go loka re lebeletse gore ena mongwe wa mabaka a ka tla a re shetsa na gore a o shetse ke ge o tla be o neetse ka mokgwa mabo moruti ba tlabe ba re tja kgopho ba re fa mangwalo ba re tlhatlha ba re rapelela gore ka nnete ge re neela ka nnete gore ge be motlhomong go ne le dipoelo le rena re tle re kgone go di bona bagore ba puku dumelang dumelang lena bagore ba puku lengwalošile le rona lenkgathile tšatši la lekgono le nkgathile johane wa boseswai temana ya masomepeditharo ba leneng le puku kgethwa ipaleleng mo e leng gore e re ge re botšhaba sebe re phela ka tokologo ge re tšhaba sebe re phela ka tokologo lefaseng le ke le sa gona mowe dula le rena o seke wa shuta le ga tete tla ko tšela košetse go mange se senanka yena a re waymaker ba fitlhile ba gona ka kwa le go tla thara melao nako efe goba efe o ka makalašetse ke re maša go diegang ka kauwe kgoši dula le rena o seke wa shuta le ga tete baswa ba ka kwa le go tla thara melao go nangbile go na le taba ya botse mo e leng gore go ne le palamente e le gore ke ya baswa senanka waymaker na wena o fatela ke mantsela fatela ke moruti fatela ke moruki mang ke mosadi wa magišane ke molekani wa gago goba wa gago modiri wa tsela ko motheo.

0: fumana ile ba tseba hore ke ka bona mo ileng gore naga swantse itjwele pele e di naga ja ke dibule tseng tsa ba lampi ja Finland ka bakala re mehla le mehla ke diphela ke bolela ka Finland ka le bakala gore wa direga man gwa direga dilo tsa gona di ba bonolo le ge ba swa bona ba kopane ba bolela ba re ba dumaeng di bo direga dilo tsa gona ke mo go botlhoko magagesho ke mo go botse re a thaba gore di gona naga ntja ga borena mo ile mo re ka re itshepetse lena e bile a re ne go ka ga dimama ra go re tshepile bo ma re tshepile lena baswa joale e ka re mohlomongwe le ka no re ge le dira tse le dira go ya be le hore le tseba gore na ge ke rena re santse re tere tshe re tshepile magesho re rata gore re tle re tsene karolwaneng ya rena karolwana ya gore na wena o tlo dira phapano joang ka metsotso ya gago e masometshela shupa na o tlo dira phapano joang go motsotso wa gagwe masemetshela shupa e leng gore ke kgwedi ya tata Nelson Mandela ba kgoši mašaba gona ke a phopholaphopola motlhomong ke tla ba khumana motlhomongwe mo sutšang mo ke ga bona kgoši maša re a lotse re lotšhitše kgoši maša tt
1: a re gadi
0: malome a bana malome a bana malome a bana malome a bana ntlaola ye ngwana we ore ngwana bomma ya ye na malome a ba ai o tla wa pere mongatsi o la ga go kotse bangwe e o mpone a re utile le tsogile botse
1: re tsogile ra lena kgadi
0: bo thata bo gona ngwana bo mma ke la bone ke la bone kregile nya gilo tswa so sho tla pelo ga ba botse bentsi sa e tlhole sa pompa madi be pompa metsi ka re ke sa okwe
1: a o kgadi re gona
0: a re le fitlhile bo ba le rumileng
1: o bo e bolela botse gore re mongwa kongwa le gota tshela molao ka mo le bo a khomo ka mo nke ke ne o thoma ka go tamisa batheletse go tlhomba ba ka bang ba le gona re gona mo le bo a khomo batheletse wa kongwa le gota tshela molao re memilwe ke ngwa ko wa le gota tshela molao o le gore o eteletse ke Dr. Makoma Makhurupetse le khono ke pitso ye e leng goreng ke ya baswa baswa ba tlo kopana gona ka mongwe kongwe le gotla tshere molao go boledišana ka merero ya go ama bona baswa jale le tla gopola batheletse gore kwa moragonyana kua re dile ra re lebelabela re boledišana le yena Dr. Makoma Makhurupetse a bolela gore go ne le dipeakanyo tse e le gore di beakantshitswe manane wa e le gore a beakantshitswe nako ele a rere ka kua re e le kopano ya parlamente ya bašomi bjale le gono ke parlamente ya baswa e le gore e swere ka mo gona ka mo ngwakong wa legota tshera molao gomme modiro wa letsatsi la lekgono a swatse o thoma gadi le batheletse re letetse gore motlho mongwe re feta mola iring ya lesome re tla bona kopano ye e thoma eupša gore bjale ba rothela-rothela ba rothela-rothela go ta go ta go tshwara yona kopano ye ke le tsebiša batheletse gore rena re le bjalo re le thobela fm ke boledišana le batsweletsi ba ka mo metšhineng Ricky Motsabeni ga mmago le rorisang Sathege ka kua ka mo ke ne le sese kgajo ke pharephare ke mokgadi wa ga matlabjane moredi ya tau ka mola thukotsele ke ne le Musa Ngwašeng ke yena e leng gore o re tlhokometse ka kua lefapheng la dikwalakwatso ke ba botsa kere rena re le tshobela fm re ba bagolo sese a re bapetswe le selo ke rena re nnoši re tlileng mo a gone kgaso ye nngwe e re batlametsego go kgone kwešiša go kgone go kwešiša maemo ke ebete province ka mogo ka moka ga bona a bago ke rena re nnoši ba e le gore re gona gona mo o kgone go kwešiša papano gae
0: ke a ikwešiša ga botse bote ke tloga ke ikwešiša le gore ebile ke ya o tshepa ngwana bo mmaarole
1: maemo le maemo le
2: gonaro le ya gago ya tlala ya go falala wena o dira bjang hei ke my way chomi ke se ke tsa go fitlha go 40% di-premiumong jaaka tsa insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi o phela bo fetogile chomi
3: ore my way insurance
2: gona bjele ke na le tšhelete ka potleng ke re le papa bana le yena o fetoletse go my way pele re seketsa ka bobedi re na le tšhelete ya mabaka a mangwe re phela se rena so ke go seke tsa go sa pelego ne
3: batho ba mmagonthe dikoloi tsa mmagonthe ditseketso tsa mmagonthe o humana quotation tsena go myway.co.za myway ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se inshora bophelo di premium ya ka risk profile ya gago bona le dipeelano
4: se ke se dibeng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
5: moshato wa tsebo le boithabiso
0: moshato wa tsebo le boithabiso ke mo leng gona ke thobela FM le nana o kgela gago le le botse le nana la sidibeng cha malume tlhabirwa ke ena khoshima sha di car di taxel fund di airport malume pare pare le o bitsa ke nna ke le malume malume malume karata ya fata le o bitsa ke nna ke le tibuti ka se ba botsela ona maka re bitsa ke nna Madame Dier.
1: Yeah.
0: Are you? Madame Kudu. I'm tossing a little shot. I'm going to go to Denmark. Motabeng tsa merero ya naga ya ga bo bona ibile ba di bona ibile se tshaba sa ga bo bona se kgona go ka ba kwa gore na ba bolela ba reng ka bakala gore tlhaloganyo tsa le phefo ke tsa baswa tlhabirwa monoko ya go njwale ke bona ba ile mo
1: ba
0: le ditaba tsa go kgona gore dilo di kgona ga le di direge kana go enyane wa tseba di direge jwale re tloga re tshepile bona le ba batla bang gona gona ka mo re tlatloga re ba theleditse re ba sheditse ke a tla bole litlhola rena buti le tsebetsa rena o tlo re botsa gore na ba reng
1: nnete nnete gadi nnete e bile ke maikemisetso a mmuso o ile gore o eteletse ke Dr. Popira Matuba gore go be le diphetogo ile yona e kopano e ya le gono maloko a le go tlatlhere molao ba tlo ba gona go kwa baswa ebile ya ba ile gore dikakano tsa bona dikgopolo tsa bona di angwalwa fase ye nngwe e le gore re rata go ka ešitsa ka baka la gore a se palamente ya mathomo ya baswa ngwaga ka ngwaga e ba gona re shetse gore na e ka ba e le gore re sale mona palamente ya baswa e thomang na e ka ba e le gore tseo le diileng di a tswelela na di phetagetswe na ga re rata go tola re lokaloka re tla mo re gata fele go teng
0: eana ke nna le wena re nnoshi re sa enyakang ape re naana monna letlhabiro a re nya ke dilo tsa fele go teng dilo tsa fele go teyaebose
1: ebile ke re go ne le nngwe e leng gore ke rata gore baswa ba itsebe o tsweletse kgopolo ya gago o se ka tloa ema mola re letile wa thoma gore ke laka leo ke rata go gatelela ke mantso a e le gore wa tseba gore a ke a rate ya gore ke rata go gatelela seboleditse seboletseo wena o tletse
0: moke
1: laka
0: leoja
1: nako ka ka kgopolo ya gago
0: are boti re ne le wena ngwana bo mmare tlabe re o theleditse re ke a tseba gore ka baka la gore motsweletsi wa rena ko o mongwe wa batsweletsi ba ba kaone ba makgethe o tlo kgona gore boledišha le ba bangwe ba e leng gore re tloga re ba lebeletse bale ba theletse rera gore se kala re shutologa dula le rena kudukudu ba e leng gore re tloga le ikemišeditse ka porofense ya gabo rena e botse ya Limpopo jo kuranta waka
1: tlaka yone ke moko go nyaka o mme
0: re ba mele mele re tla hona go botsa ke ya mo di montuje
1: o ei arrapele
0: pele re dimtsi bona mara tsa rona re a boya ka kudu
1: la

0: Arkeli, and are the song is over now. Oh, I'm a circular semen fell on which are on a yellow yale similar level. I can do to my show by low like a chill or telechal and al nano lilinado last division. Shall call a little nutty. Logo fitishi, shakalbacalor, and a little java java swakamola, le bois, comocamola, moilongore, malume, sabi, rocky, timmy Thomas, or nakonakakalon, le mutuleci parapare, who may batabar which are an amasa sile joangi, baswa by chacharela barringi, by caravel. Ba reng ba botšišwa mabešo morago nyana mola re tšhere koše bosekudu e tšwa go Urban Matšila yena re ya leboga dula le rena le se ke ba la shuta le gate malemo Hlabirwa
1: ma
0: he yo kuranta o ba o ne le ba eng gape kuranta e nyake ka re ya batho nyaka re le babedi
2: ke ba gopetse gore batho ke re kuranta koše ya Urban e bolela ka nna gae
0: a wi lo no re ke a leboga lo no re ke a leboga
2: yena yena yena ka bo yena
0: le
2: rena e bolela ka ke nna o mongwe o ile gore koshe e bolela ka nna thwi
0: ha o batho ba modimo ba theletse go ile mba ba mba o tsa rene le batho le ji ba ba swana ka le nako ba iputisha gore na o diegileng ka Hlabirwa ka Timmy Thomas wa tsa gore ba o ratsa go dudu he o go e bolela ka wena o go ka re e bolela ka enye mara
2: Ah, one can watch the Hadigi.
0: Eh, Nagati, Kitsu, Rabo,
2: Dula, Okelung, Dihodija, Sella, or Gamu,
0: Campella.
2: Hey, Campella, Campella,
0: and Pella,
2: Cocker, Ebola, Lacana.
0: Eh,
2: I eat Helidije, Ogarangaro Tisha Kelly.
0: Eh, I will give up a bite
2: of Mushumon.
0: Our Granta, I'll tell you, Grosser, Negatele, Jelori, you want to be Kahola, Sichaba. E ga bo grandere o ne moko wele a e tlokomele magagesho ra tsiba rona no la sedibeng ke le lengwe la lena no le leng gore re sheditse kuruta ba ya maphelo taba ya re lena ba dudu re pheleng ga botse ke taba e leng gore re tloga re thabela e le ruri jwale go ne taba moko ka nga ye ya ka mo morao ga ka mo ke furaletseng ka ona malome Hlabirwa e gona mo motse ke ra tsiba re bolotsi go bothoma a bothomi fela filo go gongwe ga ga shuga matlala le gona ka khumana bo le gona a ke re bo gona ke fa mothala a re tlokomeleng taba moko itlile tsebang dika tsa moko nna ke a o tseba ka bakala re o mpoeletse poeletse mongile wa du ntshwantse shitshintshe ke go tshe ke le kaka ke ke hibiditse matlo go me re tsebeng batswadi re kole gore ebile ka bakala re tsa mari ditopatopa buti ba bolela gore kgoro ya tsa maphelo ba tlile ka leano ba tlo thoma go tlhabela bana bana ba go thoma ka dikgwedi tse tshela go isa go dikgwedi tse le some etse I mean mengwa ga e le some nne 14 years go thoma ka mengwa ke nngwe ya taba e leng gona ba le baduri ba momotseng le hlokomeleng ka lebaka la gore moko go sa hlokomele o ka tla wa khumana bile o tlholla ngwana malwetse ya mang go ba diemo tse dingwe tse leng gore o be a sena tsona jole ke no rona ra gore se di mushega magagesho ke kurante re ka lesegelang yona mhlomong re sa tlo kwa ba bolela ka yona ipe mara le tsebeng go fela jole go bona ngwana a go makatsa makatsa o ska wana maware a wa be enke be le gale a ke rona le polelo tshe yona ba re genke be le gale be ke tla re ke moko kwa ona o tli
2: ebile gadi a nkere kwa dikolong ba ne le go ntšha mangwalo ba re batswadi ba saene go laetsa gore ba fa tumelelo ya gore baoki ge ba e tla gona kwa dikolong bakgono bana ba kgono entelwa ale batswadi ba bantšhi ba ne le go ekgakantšha yona taba
0: eoaaaaa
2: e gatelela re re batswadi ya maikarabelo
0: ba gopole gore
2: nkele signing bana ba kgono entela
0: ge re bala ge re be ba theletsa sedibeng ga botse ge ngwana a sa tlhabele dilo tsa go tshwana le bo moko wa tsa re moko ke ba re ba taola ba bolela gore ke nana gore batho ba bantšhi re e tseba ge ngwana a sa oke ga botse moko goba moko wa thibelwa e nngwe ya ditlamorago ke gore a ka no tla se bone ge o iša ko pele ka baka la go tshwenya ke se yona seemo seo ka fao re name re tlhokomele ba re o phulegile ka nngae ke tšhaba go bitsa leina ba kgosiba ka tla bampaena ba tlomfaena jale ba re o setse o ntšhitse mokgwa ka nngae jale re name re ntšhe matlho dinameng re kgone go ba baphala tša pele metsetso ye lesome seswa e felang go tswa go yona e riela e re ya lesome dula le rena se ka ba la shuta le ga tete a ke tse bo rena go ne mokgwa go ne mekgwa ka moe
2: go ne le mogwa gadi se re se letetseng batheletse ke re letetse gore go thomiwe nako efe kapa efe ka baka la gore go tsho go dutswe fase re a bona ke a bona gore go ne le ba bana ba dikolo ba pere di uniform tsa dikolo tsa bona le bona ba setse ba gorogile go dutswe fase ke go pala gore se sengwe se ka direga go toga ga jale ke botsisa Musa ke re Musa tleng ke kwa mantjwa batho ba bagolo mo wa re awa gora gore ba e ka ba maloko a ngwa kwa lekgotlatshana molao le bona ke karolo ya go tla go kwa gore re ka pele gore baswa ba ngongorega ka eng ditlhotlho tse e le gore baswa ba ne le tsona ke dife yo mongwe a bolela re aowa baetapele ba rena ba tseba ditlhotlho tsa baswa ba tseba gore baswa ba nyaka mešomo baswa ba tlhoka mašheleng a go ya dikolong bjalo le bjalo pele ke eng se sengwe se e le gore ba se nyaka ba nyaka go se kwana ye kgologolo ke mešomo mešomo mešomo mešomo wa ye kwa tapa
0: ga botse tlhabirwa ke nyaka o kwešiša ngwana bomma ga botse taba ka moe ke taba gore ba nyaka o kwa rona baswa ba lela ka eng goba ba nyaka o kwa rona baswa ba bona o kare maemo a leng gona ao a tshwenyago ao a re kokobetšago re ka wa rarolola jwang a ke tsebeba
2: nyaka o kwa gore na ekapele gore baswa ba tshwenywa ke
0: e ba nyaka o kwa ditlaišego ta
2: basna
0: ke re ganeng
2: yona ntlha ya gore na re ka iša bjang naga pele ee re ka iša bjang province pele le bona o ka re le nagana eng gore seo le ka tlang le sona gore le thuše mmušo o gore o tswele pele ke sefe ye kgologolwang ke re go ka lemoga baswa ba bantši ba ikgopolela gore na e ka ba mmušo o reng ka rena
0: jaaka tlhabirwa wa tseba gore ke eng ge motho mongwe wa kare ge baswa ba bantši ba naga e ba lela ba letša ke taba tja go tlhoka mošomo ba letša ke taba ya go tlhoka sela le sela o mongwe wa kare go ne le baswa ba naga e ba e leng gore ka fase a maemo ana ba kgona go tswela pele o mongwe wa karena ke karolo ye ntšhi ya baswa ba e leng gore ba bo setse bo rena ba ka dianye le ge ba ne le matlalo le maloko a gore ba kgone gore ba tsebe gore ba ka dira eng nako nngwe o tlo o tlhokega gore re le baswa re gatele pele ge o kgonega gore motlho mongwe batho ba ka bolela taba gore lena aforika bora nna re tla letšhabela re tla letšhabela re tla ya ko o diegange e fitlha gona motlho mongwe le wena o fitlhile ko o diegange o gopole gae o tsebe goreng kodire ke tle ke o dira phapano nageng ya geswe gore dilo tsa gona di kgone go ka gola di tshwane le tsa batho ba bangwe
2: ebile go ka gopola gabotse dikgoro tsa mmuso tsa province ya Limpopo kgoro tsa maphelo o ka di akaretsa kgoro ya temo o ka di akaretsa nako le nako ge ba bala ditekanetso tsa bona ba re botsa ka mokgwa e le gore ba maatlafaditse baswa ka gona
0: kare e gobedi bote e gobedi ba maatlafaditse baswa ka gone motlho mongwe kgoro e ka ba e rereša seka ke bolela gone jale ke re nako nngwe baswa ashi ba bona ba lela ba nyaka mešomo mara baswa ba bangwe ba kgona go ka humana goba go tlhola mešomo ka re a maemo ana ba le o ipetiše gorena goreng
2: ke go fa motlhala ka yone kgoro ya temo e tla re botsa gore mamang moswa wa kaekae o bile a ba yo e le gore o atlegile o kgonne go thola baswa ba ba ka palo e ka wa bona gore ke dilo tse dintsi e le gore di tloga di bontšha go kgatlha
0: gomme re ne le wena boti nna le wena go bolela ko godo leta moruti ka sefela ngwana a bomma batsebi ba ditaba ba tlabe ba le gona gona ka moke ao tseba gore wa phala tsa pele kudu-kudu motsweletši wa rena a ka dira rota re kgone le go kwa gorena ba re ge ba dialola ba diala moue ba bolela ka eng ebile nna ke a duma gore ka reka bataba tsa go gatela pele e se ka duba go llela ruri gore a rene mešomo ke bona le motheletso mongwe ngwa letse molaetša shwena mo ke gore baswa ba nyaka mešomo mmawe a re gane baswa ba nyaka mošomo ka mokgwano mara polelo shwena go ne le baswa ba e leng gore ka gare ga maemo ana ba kgona go tswela pele a ba re rute gore na re rute le ba bangwe gore re ka tswela pele jwang go le jale ka re tlolela ka ntlo e tse go fitlhelela eya wa mo tseba o le seng shupi ke mo tseba e sa le moswa ke ile ka mmona ke mo tseba e sa le moswa e sa diwa mapimpana
2: go ne le baopedi ba bantši ba e le gore ba gatile dieteng tsa mogala jo mogala jo o tlisitse diphetogo tse ntši mo mminong wa sedumedi ke ka fa o bonang batho ba bantši ba mošetse morago go o ka theletsa diopedi tse ntši mantšu a bona a nyakile o batamela
0: polese age wa rresha butu wa rresha re re lokisetsa go kopana le dietitian ba ile ngore ka re bolela ka se go 20 peptic ulcer re bolela re kwa rona keng yona e tlokomelwa jwang dilale rena se ka ba shuta

0: kena khotso khotso are nna ke tla phela ke tla iphelela ka thapelo eh gone le ba batsebang gore thapelo e ya gorisha thapelo e ya lebatsa thapelo e ya khonagaja ke batho ba ile gore ba tloga ba itshepetse lentjung ka bona metso tso re ke le se mashipa fela ngwa gona e riela e riela le semete go me mihleng re a tsiba gore ka nako yeng ke nako ye leng gore re ba re kopana le bo Dr. Mashitisho ba ile gore ba re rarollela che o rena go le tsona dipotsiso che o rena go le tsona ba bapile ka kwana hloko ya HIV and AIDS go me ka bakala se batla go mose bo go shima shaba leng go sona re to bua le bo doctor mo bekeng etlang mo ile gore ba tla be ba rarabela dipotsiso ka moka che ile gore le tloga le nyaka go e botsisa ma bapile ka kwana hloko ya HIV and AIDS bekela go feta re kole bo se o feta Hey, are go bo se gore batho ba ne le go kwana hloko, re kwa bo se ya gore batho gone go ipotsisetsa. Go me ba ile gore ba kwane le bona gore batla ba letsetsa. Re a tshepa gore le gone go bolela le bona gape. E bile re le dumela go bona bokaone ba seo le be go le botsisa ka sona. Jwa le nako efe go ba efe go shima shaka ba ne le mothele ba bang ba bang ba ba leng gona gona ka kwale. Go me ba tlabe ba re botsa ka seo ba se bonago go ba dipolelo mabapi le tsatsi le ntlele seo magage shirt go plana go di go dia tata Nelson Mandela e bile ke sa tshoba la lengwala le lengwe le bolela gore go ne le indaba ya dijo ka kwa go la Cape Town e tla thomang ka la masome pedi dumela lena batho ba go rata dijo ba go tshwana lena go me engwe e re bona batho ba e dira tlhabirwa mishongwana shongwana e mengwe e batho ba e dira ka tsatsi la tata Nelson Mandela ga ba dira phapano re bona ba apela batho ba leng gore ba ne mo badulang ba ba fa dijo joale ke taba engwe botlhokwa taba ye ya food indaba ye e leng gona ka kwa go la Cape Town a re
1: re leboga wa itaetsa gore modiro wa letsatsi le legono o wa thagoga gadi re bona baitapele ba ngwako wa lekgotlatshelamolao ba sa tseo tsena gona moe go a itaetsa gore nako efe kapa efe modiri o tlo thoma ke rata gore re no re pele ga ge re tlo amogela moeng wa rena ke no o kwa mola gore na ka bale gore go diragang rorisang re no o kusa bathebetse gore ka nnete re fitlhile re gona gona mo ngwakong wa lekgotlatshelamolao nke re no o kwa rori re ko rena kwa sefaleng go diragang ga nnyanenyana fela re tlo amogela moeng wa rena yo e leng gore o re etetse ke modulasetulo wa motswaoswere re sheditse palamente ya baswa re bolela ka tate Rogers Monama nke re kwe rori gore kwa sefaleng go diragang o re tla bua gone bothata nke re amogele tate Rogers Monama tate Monama re amogela re tamisa go thobela fela
2: aka

0: le bore go rete mina tlo le ba theletse ba go ba tshobela FM.
1: Ka re re le bore. Re le bore tatina le go no be le kangwa kwa le go tlatsela molao le biditse ba swa gore tlang re tle re boledishaneng. Ga botsebotse ma kemishito magolo ke a fe gona fa.
0: Ya le go no re le la khotla tharamela gore biditse khote khote ya ba swa ba rena gore re tle re boledishane le bona ka le khotla tharamela la bona ka mogare ga le khotla tharamela gore na le jo ke ba di bitsang di sectoral parliament jwale le ho no ka ga le tseba gore kgwedi ya go feta e be le ya baswa re nyaka go kopana le bona ba re beotse gore a na ditlhotlho tsa bona ke dikakanyo tse di fe tse e leng gore ba nyaka re le kgotla tharamelao ebile re le mmuso re ka di dira ka gore mo parlamenteng ba bolela ra lebelela tse e le gore ba di boletse ngwagola le gore a na diphethagetse na premier le ena o atla o tlo fetola gore a na ditlhotlho le dikakanyo tse ba di dirileng a ba fitlhile kae ka tsona and then speaker a tla go fetsa a bolela gore a na ba tlo dira jwang go kgontisa gore tse ka moka ba di boletseng ga e no ba go tetlosa bodutu empa ke gore ba bone gore di a phethagana
1: a se mathomo bele ka province ya Limpopo ngwakwa le kgotlatlhela molao o swara kopano ya go e tsae go tloga kwa morago kua bedi ba gona na go bo ba le tharollo le go kwa gore na e kabela gore baswa ba nyakang
0: nnete ge ba dirile dilo tse di tlo ba tse dingwe tsa lenaneotshepidiso la parlamenta ga borena le mmuso wa ga borena ke ka lebaka le ba swantse gore ge ba fetsa go bolela re di jee re dingwalolole re bone gore a na lenaneo la go diphethagatsa ke le lefe go tswela pele le rena re le komiti re tlo leka ka natlha go bona gore malekgotla phetiši mmuso wa rena wa province o etetse pele ke me Dr Ramathuba ba diphethagatsa ditaba tseo
1: le baswa ba le bakgethile bjang moswa kua ga mogaswa kua ga gešo moswa kua ga matlala kua o rena wa ipotsiša mo a duteng gore na baswa ba le bakgethile bjang gore ba feletse ba le mokgwe
0: ka mokgwa go beakanywang ka gona go lebelela mekgatlho ya dipolotiki e leng gona mo provinceng kudu-kudu e emetswego gape le mekgatlho ya sebotšhaba e ba e bitsago NGO le di-NPOs ke tsona e leng gore le baswa ba e leng gore ba kgwebong ba tekopile ba tekagile ke bona re ba lebelelang ba e tlakame le ba e leng gore ba tsena dikolo diyunibesiti mekgatlho ya bona jwalo-jwalo
1: mele a re setseng lenaneo la legono lo lo sepetswa ka
0: lenaneo la legono ke la go e kgetha ka baka la gore le basepediši re kgetha ba e leng maloko a lekgotla tharamelao ba e leng gore e sa le baswa re kgethile mme Faitse Bopela le tate Shai Mpho and then gape le maleloko ke bona e tlong go ba di-speakera ba spiritual lenaneo spiritual a rena legono ka gona ka morago mme ara wa mokgwi ke ena a tlong gore fa gore amogela ka moka ba re le go fa and then modulasetulo a fa ditshwaotshwao tsa gore a nna maikarabelo a rena legono ke ya mafe ra tloga e a ba gona ge ba thoma go itea kati ba dira tse ba di dirang go re botsa gore a ditlhotlho tsa bona keng and then wa emetse go premier e le go tate magwai a fetola gore re tla kae re rileng ngwagola go fitlha mo
1: a re fete mo werabo
2: Which is Spar Super Savings? My bank account moka. I need you only yengwe. Chachi kachachi. Beluka 450 gram Bokomo wheat bakes ka $29.99. Oboluka 6 randa. Roba 900 gram Danone New Today fruit. Roba double cream yogurt. Kantaga smooth ka $34.99. Oboluka 13 randa. Biale cheo kiri Super Savings. Gitekoche, diwachagala ufitla ka di 21 July. Raspa fela. Runeli di pielo.
3: Baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana
4: go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa reng ka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
5: ke sedibeng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
6: moshato wa tsebo le boithabisho
7: mesotso ye le sume fela go ya gona re yela iri ya le sume tee re boela go tlhabirang ka kwa le go tla thamela ya Limpopo mo e leng gore go ne le parliament ya basabuti tswelampeng
1: re sese re le boga re sa bolishana le modula stulu wa motswa o se re sedite parliament ya baswa re bulela ka tate Rogers Monama tate Monama be le sa tlhabatlhaba dintlha gore tjadile le kgone go to diragang le bolela ka gore ke le tjadile go ikgetha le boletse gore tshepidiso e tlo sepetswa ke baswa
0: nnete thobela ke bona baswa ba e leng gore ke maloko a lekgotla theramelao mara ba ba leng gona re ba biditseng ba di-structure tse di leng gona le mekgatlho ka moka ke bona e tlileg maloko a parlamente ba tlo laola ke melao ka moka e e leng gore parlamente ya e dira ka morago tate mago a ile ga tolola premier rena tonakgolo a tla go fetola gore ngwagola re rileng ga lebelele mo re tswela pele jwang mme speakara a fetsa a re fa tlhatlho ya letšatši gore go tloga mo o tlo o bona dikomiti tša gagwe di a šoma go bona gore dilotse di a phethagatsa mme a ra phetišiwa district ya Capricorn ya ba ena a tlong gore lebogela setšhaba se se tlileng mo le gore jwale ka dimmasepala ba tlo berekišana jwale le baswa le bona go tswetša pele ditlhotlho tse ba lebaneng le tsona diprogramme tša bona le mananeo
1: mabane be le letsatsi la mabane letsatsi la lesome tlhano yona kgwedi ya July e be e le letsatsi le e le gore go sheditswe go fa baswa tsebo nna ka baka la gore re a tseba tate Monama baswa ba bantšhi ba lela ka taba ya gore ga gone mošomo dikgoro tse le bona di dira go lekane go fa baswa tsebo tsebo ya gore bona ka bo bona beng ba ithomele mešomo
0: ke se re se boletseng gore dikomiti tša rena di swantse di leke ka natla go bona gore manane a e leng gore a gola baswa ba rena basadi bagolofadi ka moka ba swantse ba bone gore ba fiwa menyetla mo ditirelong tse di bang gona tša go thakgola masolo a go bona gore tša kgwebo tša mešomo jwalejwale and-e dikomiti tša rena ka moka ge ba kopana le dibudgete tša rena go ka dipeo di lebeletše goba ditekanyetso tša rena di be di lebeletše kudu-kudu gore a na ke kae mo e leng gore baswa ba humagadi ba holega ka baka la mananeo a mmušo a dirago and-e re bona go na le tswelopelo ntšhi mara tše ntšhi di swantse di dire go bona gore ka ge le tseba gore baswa ke bona e leng ba bantšhi mo nageng ba swantse ba hwetse dilo tše ntši kudu-kudu ka tlhotlho e kgolo e leng tlhoba boroko ya tlhokego ya mošomo ke tlhotlho e kgolo e leng gore e lebeletše le poelo morago le go tlhoka tekatekanyo gore ge re lebeletše moruo wa gabo rena baswa ga ba emelwa ge re lebeletše mafapeng a mantšhi baswa ba tshedišwa matlho re ke tše re di lebeletšeng le gore ge go hirwa melao e leng gona e swantse e ba fe monyetla wa gore ba kgone go ba gona le gona ba tšee karolo go tswetša setšhaba se sa thareng tsopene
1: tate Rogers Monama re toga re leboga boletšhana le lenatlhe le ka moso
0: aa re a reta re a leboga lebeletšatši le le botshe
1: re a leboga re le boa se ile gore sa direga mola pejana mola ge be ke re ke kusha ba tlhaletse gore na e ka bela re go diregang ka mola ngwakong wa le go tlatlhara mola o ke go opelwa go sa se tshaba go laetsa gore modiri wa le tsetsa le khono o do thagoga ke tsone tse go tswa go tate Rogers Monama re tlo kwa tse ntshi re tlo boletsana le dipodi ba boledi ba ile gore ba tla ba tlo fa polelo gona fawe go kwa ka ditlhotlo tse e leng gore baswa ba kopana le tsona le bona beng baswa re tlo rata go ka ba kwa gore na e ka bare ditlhotlo tsa bona ke dife nna a ke ne tlhotlo gadi ba bona ke fetile mengwaga e mekae tlhotlho wa e bongwanešo
7: nna tlhotlho ya ka kore ke duma ka re baswa baba
1: a o ko kere nna re bile ka nako ela ya botata Nelson Mandela dilo be di no thelela ka letlhakoreng la rena ba ba re lwetse ba re lwetse nage e ya gabo rena ba re kuka ba re iša mo e leng gore ke mafulo a matala ke ka fa o re sa ngongoregogo rena baswa ba nako ela a ke tsebe ba gone jwa legadi
7: gonjale lefase le fetogile kudu tlhabirwa lefase le fetogile kudu ebile motlho mongwe ka mogo le fetogileng ka gona o na mo o sa tsebe gorena o kare o ka supa mang ka monwana wa rena ke molato wa
1: mang
7: jale se sebeng gona ke gore dilo di bontšha di le bonolo tlhabirwa mo nakong ya gone jwane mara e leng gona ke gore baswa ba rena ba tshwanetse ba tsebe gore di le bonolo ka sona sebopego sana se o sa tlhokega mabioko a bona gore e be a le phefo kudu-kudu gore ba tle ba kgone go ka lekana ka gare ga sekgoba sa gone jwane
1: jale ke bolela tabe nngwe kere e go gona bya le ka bakala gore wa bona go ya didikolong go a je wa gadi e ke rena moswa o ne le lebaka la go tshaba sekolo o na le lebaka la go ke lefeng
7: ya gore ka
1: ga e nakwela moragonyana kua ankerwa go pona nakwela be e le taba tsa gore gadi be e shuma ba bantshinyana ba re tshabile sekolo ka bakala gadi e gone bya le e gadi fedisitswe sekolong dilo di no sepela kore ga gone selo sa go šitiša baswa ba ja ge go phasitše mphato wa marematlou nefsa se šiwe ya go
7: kukao
1: ne le lebaka wena o le moswa
7: lagoreba
1: sekolo
7: wa kešiša tabantse jale ke tsana tse weng baswa le ko ile gore taba ke tse di feng nnete re tshwanetse go ka shetsa dilo ka leitlho le lengwe la go iša ko go na go le tswelo pele selo se se tee ka nako e tee ntw e lengwe re e bone gore ga re šomele ga o kgone gore ka tlhware re lela ka a nna a se nna moswa magagešo ga o kgone gore o ka tlhwa gololiwa ka yona nako le nako jale kuše ko rena ge re sa e rate re dirang ka yona ke re sa nyake re bona e sa re gontshi tharollo ke feng tharollo mane ya go tlhoka tshele mane ya gore re dira jwale re thegeng re nyaka o dira jwale
1: ya go tlhoka go supa mong ka mongwana
7: eya ka re ka se gore o bune o phelela o supana ka menwana nako le nako tlhabira tla re editabeng tsa iriele semetseng ngwana wa bommakwata panoši wena o re sediba sa Bethesda wa se tseba oba o tseba sela sa ka kua nobody
1: Oh, ke se tseba.
7: Ke se tseba. Ke sa ka paeme.
1: Ke le ka gopela gore ka re ntshuseng kukeng leng phosetseng ka kwa sidibeng.
7: Ya re ge ba khuduwa. Lwena o wena.
1: E ba khuduwa.
7: Oh.
1: Le nna ke

0: ne go buitse na re wena o tshwara bule sebaka go ya le gore o mange o phela le bomange o na le di-connection mina a wana mali ya balabola mpele
1: a latla la bola lefase a lefase le bodi leso
0: yo ke tsama mara ke gele ke go botsa gore ke go botsa Brandon and guess what my friend Brandon o sa le monna Brandon o strong ani teng bibile kana kana kama ne go brandiwa mina
1: Sofia Brandon se tsana le ka ba monna ke ngwana
0: I don't remember nna ne bele ka ngwana ba re ke Brandon so Brandon ke monna a ka re gona go dira dilo tse banna ba di dira
1: wa sarke a ke sana polelo o mpenje tswela pele ka dilo tse botsa gago
0: yo o ka re ka lora sham
2: Jonjone mogotsa.
3: Ye bana petola.
2: Pere.
3: Ga botse ba ke ngikele ka mokia go re go bopa kolo yengwe ka monna. Oh, ga tike petola le tebe.
2: Ah, ke nna mogotsa ka Jonjone se thosa.
3: Ee. Ba go mna pega sa market tikere. Ee, se ba ne ke tsene tikere di tau ka mokia re le ba.
2: Ga tike nna man.
3: Ya
2: ne. Ke hore before ke chaisha gare re ke kitimele kwa ga Jonjone. Ke tla ke bona le lwana before lwana o chaise.
3: Oh yeah. Awa ke wa gagadi. I feela ke sa tsimo go di tshwere tsa insurance di tlile mo ile go go go reka go le ile go ile.
2: Ah di tlile tsone. Ya, ka ga go re ke reka mogutlo a nola ba nka ba dileng yona ba fana ba le ba biza ba di.
3: Oh.
2: Yeah.
3: Awa no re le bo gaman.
2: Ke le tlile tsa tjonjone.
3: Eh,
2: mabapile maele a le le re ke te go fe ona a gore ngwana o ka mothelela mang sa tsara ka
3: botsatswa ka. Oh oh ya ya ya go kwele mo weng. Awa ke a tsepurutlo go nna ga nne ga botse ka yona ka bakana gore ee ke tlhoba boroko tabe kwa go msadula wa ka
2: ya ke na ga nne ka yona ke la ka ba ka botsa ba nna ba bangwe ba galane
3: ee
2: ke re ba nna ga go le swa go diragalang go diragalang
3: o ya okay jo le ba ri le mba gala ba gele bile dutse le bolela ka yona tabe
2: tabe ke le ka e kwa gore no mkhumela ya gago ba nepile gore ne ngwana o se ka tlo mothelela ka maina la gale o thoto mo imetsa ka maina
3: tso
2: ee
3: tsale ka mantjwa mangwe wena le bagale ba gele bile dutse
2: ee
3: le bone go le ka hono ngwana ka notla a thielele ka maina nyana na majaja
2: because ge o mothela ka maina ba ba go la o tsore motholo ba le jwang a tla thoma go motshwenya ngwana phela la wa bona ee
3: a bona ke a leboga monna gešo le thebe go kgonne go tsena kwa ga gore o naganešiše ka taba ye le gore o ye go ba kgalabe ba go thuše
2: ao le nna ke a leboga ge le wena o kgona go kwešiša
3: jale ke nyako go ntheletse mo monna gešo
2: ee
3: wa bona nna ke le sethosa ka mokgo ke le mothethea
2: ee
3: ke sa eme mantsong a ka
2: ee
3: wa ka ngwana o tlo thelela o mongwe wa batswadi ba ka
1: molo molo molo molo

0: koko la tsiba nna taba ya botse botse e ke sa re ke le botsa yona ne
1: batho
0: ka hore ke bua bona gore ka tla letso tsa malwetse ya lekhotse tsa distress
1: ga so a swanelela go humolela dilo tsa mohuto o mochichi
0: mara ga
1: te tao
0: le re ke bi ke direng
1: se sengwe le se sengwe se re thabile ya go dira go sona o swanetse go mpotsa le mma go titire mmotse gore ngwana ga go ke noto
0: ga wa go khuelele ya gole ga ga dititi ene ba leng ka nna botswa ka hore se nna dirone dilotse le lenyo go tla ra ga dititi mo le tsantse go otle mo motswala re thabile
1: titi o swanetse go botswa mo chichi gore ngwana wa mmele go ngo ke noga ee nagana ngwana ngwanaka a be go lwantsha kuwe mebileng batho ba tla reng
0: kore kuku ene ka monna ko lampotse go tlompetsa ka mpama ka monna motho le wa ekemišeditse go tswa ka kuwa koleng a tlampete
1: tsale wa diantau
0: hai kuku nna ka duo wona o le ka one gore ke tswele pele ka leotlo la ka ke bue mo gae yena a tswele pele a ratharatha le teko a fetogelesiwe
1: ke selo se se botse seo se dirilego ngwana ngwanaka nagana ba go itia kuwe mebileng e gape ga go itie kuwe mebileng napile manaba a motse wa
0: gaea
1: manaba a ma bona
0: mara koko kwa sekolong re na ka metlhe ba re ruta ba re mpe nngwe le nngwe e na le letšatši la yone
1: ke nnete wa bona ge e le re thabile so kwa tshwenyega ngwana ngwanaka ya gagwe nako e etla ene e tlo o tla e segane o nkwele a kere

0: Hello, baby. Relax. John ke gona tsena ka bathroom gore wa tlhapanyana le nna ke ka mo kitchen ke re ke phuthaphuthe dipitša tje le diplate. So feel free, ke nna le wena my love. So bona o kgonne go bolela le ena ka tabela ya maina. Go raya gore wena o tla tshwanela ko kwešiša nka se lapiše ke banna ba babedi gape
1: aa gape eo ya le gore ngwana o kwamaa wa sethosa a mothielele ba gago mara e wa ga lethebe aoaeekampeditare
0: ke tshola
2: petola gentle lethebe blaza o leka go fiketša jonjone gore ngwana o mma batho a mo imilego a rielelwe maina a ka dipukuntšong le a sebjalebjale e sego ka batswadi ba gagwe e le ga a leka go thekga mma batho nna ngwana o ke nnete o ya go rielela ba ga sethosa goba ba ga lethebe goba aa mma batho o tla e fenya a rielela go ya ka fa o yena a nyakago ka gona e sego ge ngwana a thielela ka o mongwe wa lapa
3: go bolela nnete ruri ke gore phetola lethebe ye a e apeyang a ka se e tlhatlole e tlile mo fiša ke mašhabela je ke mothupa ka mokodišing ke a leboga tiro le a di ye bathong amen
4: ke bona mma batho a tlo reelela ngwana wa gae leina le le nyakang ke ena mara motlha ngwana a mo tshwenya o ta gopola mantsi ya mothetsheya rosineko wa mothamane ka dentron
5: palakata ka matlhako nthobela sa selebo ngwana o tlo reelelwa ka maina a ga lethebe ka gobane phetola a ka se dumele gore ngwana wa gago a reelelwe ka maina a sethosa ache ke a gana ke a latona oa bolela mo ka tlo phadimoletse ga matamanyane ba ntšhe ba ntse kale ka tlo lesandabona
6: ke bona mma batho a tlo reelela ngwana ka maina a ka dikuku le le ratwang ke ena las molekwa sebitiela mapajake thobe
7: go tsonse selebo a phetola wa e latlhabano ka go tsenelela mabitsong a ngwana tsontsone le mma batho wa batho ba modimo phetolang ka boele morago bane o tlo o feleletsa a sodisa tsontsong empa mma batho ena o tla e fenya ntwa e ka go reelela ngwana lebitso le e leng gore a sela ga sethosa ebile a sela ga lethebe ke a leboga nna ke moleke filmon mampa o tswa ka molepo wa mmama sa tlhalampi
2: mma batho bothateng ke re o tlo thia ngwana ka leina la ba ga sethosa empa ngwana mafelelong o tlo gana leina e le ge a tla baanya ka leina la ga lethebe yo nna yo rammila tjale ga molepo ra e setša pinki e mramutla a re go bolela nnete e mo ke bona mathata batse ba ge ka se rage e tlatla tša gamelo phetola lethebe o tlo gana tha gore ngwana a relele ka maina a e seng a gabo ra e setša wa ga mmutla mohammad scral mošate se selebo phetola o thekga mma batho gore ngwana a sethelelwe ka maina fela phetola yena o beaka thabo kudu ge ngwana a ka rielela go tswa lapeng la gabo la ga lethebe ke jone ledwaba mma batho tla e fenya ke janki maphuta ka kutupu mašobele edi edmond makgwala ngwana ke wa setho sa khulong ka cosmo city gae ga mašhabela strike rachoši a re lebza a ka se rielele maina ga sethosa e le wa ga blaza nix ke strike rachoši ke le hood sprait gae ke magaung ga skororo

0: ona le tsitse go mo mokokotlo dula go sele le maloko mashamaite go tabagolo
1: o theleditse tabagolo mo thobele FM le Dr. Maloko Mashamaite
2: go lokile ba ga shukinya ka hore pele ga ge re ka tla senyana go engwe gape magagiso ke dimele ka kwa go le go tla tlhamela la province ya rena le Mpopo ka le wa khomo go na le tlhabiro ka kwa tabiro a baradilwana ngwane sho re bone re o fa moya ka ba ke timisitse madumeshi yao
3: are mokoni irata mi shabatheletse dumelang go tlhomola ka bale le gona re gona mongwa kongwe le go tla tshera molao ka mo province ya Limpopo mo ile gore go swere parliament ya baswa re na le modula stulo wa parliament ya baswa gape ke modula stulo wa le gotlagaso wa ke ne ke dilo le gotlagaso la Africa Borwa wa mogatlo wa baswa wa ANC ANC Youth League ye ke Faith Sebopela gape ke moleloko wa ngwa kwa le go tla tshera molao mokoni o ka setshepe ke yo le gore o ne le mengwaga masomepeditsela ka mengwaga masomepeditsela ke ena o monyennyane ka mo le gongwa kongwa le go tla thera molao ebile gothwe mokoni ke ena o monnyane go o sheditse mengwaga le go tla thera molao province tsa senyane tsa Aforika Borwa ke ena nnoši Faith dumela ngwaneso
4: thobela le go ba theletse ka moka
3: re tloga re leboga Faith ka mengwaga ya gago ye mennyane ngwaneso o no reng ga botse go ikhwetsa o le maemong a
4: ke yo ke le motlotlo kudu ka lebaka la gore go ba o monnyane e le nna fela mo go party ya legislature ke nana gore ke tla reng
3: kekeofelela
4: ke mantso ka lebaka la gore re phela re bolela gore re nyaka baswa gore ba be party ba be included ka ra ga dikgoba ka moka ka ra ga dibaka ka moka tse leng gore go tsewa dipheto ka gona so emfa le mafolofolo gore re tswele pele ka lebaka la gore nyaka bona go dominate baswa
3: Faith wena o modula setulo wa parlamente ya baswa ebile kopano e itjaitjalo ya go tshwana le yone e a se mathomo e tshwarwa o bona baswa dikakanyo le mathata e le gore ba tsweletsa le kgone go tsaya kgato ka baka lagore ebile ra kgatlhega ka gore o moleloko wa kwa le go tlatshana molao goba e ne o ba polelo fela
4: ya ka nnete ke kopano ya bobedi mo administration e ya bosupa e teletsego pele ke Dr. Popi Ramathuba jwale ka mo premier wa rena wa Limpopo ke kopano ya bobedi under this administration and ka nnete ke tla tlhalosa gore baswa ba kopana mo last year kopane fase ga theme e re go skills development even now re sa busheletsa gape re partnerships for skills for jobs and for other opportunities so baswa ba kopana mo ba tlisa dikgopolo tsa go fapana ba tlisa mafolofolo ebile ba tswela pele go gatelela taba gore ke bona ke nako ya bone e le gore santse ba tseye naga e be matsogong a bona ka lebaka la gore ga o ka lebelela naga ka moka Africa ka moka baswa ke bona ba e leng gore they are in majority so santse le gore e be bona ba e leng gore ba fiwa monyetlo gore ba tseye dipheto ba fiwa monyetlo gore ba etelele pele naga ya rena
3: Faith go bolelwa go thwe baswa ba Aforika Borwa ga ba tshwalege yo mongwe a ka bolela gore ee gape ke nnete ka baka la gore ba tswalola mabati go o ka shetsa nako tse dingwe mo dikgorong tsa mmuso ba tla re re kgopela lengwalo la go otlela ba bangwe ba re re botse maitemogelo a gago wa mosomo o ka reng ka baka la gore ke tsone ke tse dingwe tsa ditlhotlho tse e le gore di tswalola baswa
4: a ke nagana gore ke nnete mogashi gore baswa ga ba thopege a ba hirege a ke nagana gore ke nnete ka lebaka la gore re na le baswa ba bantši ba e leng gore ngwaga ka ngwaga re ba bone ba graduata nako le nako ba latlhela dipampiri tsa bona di-department tsa go fapana-fapana di-masepaleng tsa go fapana-fapana di-private sector go ya le ka go fapana ga tsona ba lebeletse gore ba gopela dikgoba ba gopela di-opportunity each and every day baswa ba tletse mebila ba kopana gore ba nyaka gore ba kgone beiwa pele as a priority mo nageng ya rena ga se nnete gore baswa ga ba hirege ke setse ke tlhalositse ba na le dipampiri ba bangwe ba na le dikgoba tsa bona re phela re bolela each and every time gore ke nako jwale mogashi jwale ka o botšhitse gore na dilo tse re di bolelang mo ra di dira na are they implementable ke yona question e kgolo e leng gore santse ebile re ke botsiše yona re bolela gore go be le fund e leng gore e santse thuse baswa gore ba e leng gore ba na le dikgoba tse dinyane small businesses ba fundiwe ba thusiwe gore di-business tsa bona di kgone gola di kgone gore ge di gola ebile di tlhole mešomo for baswa ba bangwe so ke di-ideas tse e leng gore baswa ge ntse ba kopane so batla le tsona and-e ka nnete mogashi o ka lebelela mo Limpopo ka moka dimasepala tsa rena ke masepala o meone e leng gore o na le youth fund kwa bobedi currently Mopane district ke ona le Makhurutamaga municipality ba leng gore ba boitse that youth fund ba ifa budget together le NYDA gore go ne thusa baswa ka di-business tsa bone so dilo tse e leng gore ra di bolela mo ke mmereko wa rena jale ka this legislative arm gore re tshware ba e leng gore ba ka ra di-department ba e leng gore ba na le maikarabelo a gore tsatsi ka letsatsi ba make sure gore dilo tse re di bolelang di a implementega mara tlhotlhe golo go batlho ba boroko e gologolo kore bontsi ba bona ba tsofetse mogashi a ba sana taba so baswa ba go sena le rena jalo ka go botsisa gore maitemogelo wa ka ke a mohutamang ke moso e leng gore nna a ke tsoga every day ge santse ke tle legislature ke tla ka mafolofolo ke tla ke ikemišeditse ka lebaka la gore ke lebeletse gore bokamoso santse le ebe rena re tle go be inherit jale batho ba bagolo ba e leng gore ba lapile ga ba sena le motivation ga a ba amogele le di-ideas tse di-fresh ka lebaka la gore ba nokoša rawa ke ka mokgo santse go be ka gona so re na le appetite mogashi jale ka baso gore dilo santse di-change and jale ka re le baso ka mokgo re nyaka gore that change e direge gane jale
5: ke gore o rata go ka tlhotlheletsa baswa gore ba a rieng dikgethong
4: a rieng dikgethong ka nnete re launchetse program ya mo sapaleng na le baswa ba bantsi go ralala le province ba e leng gore ba tlabe ba emeletse jale ka makhanselara jale ka ba e leng gore tla ba re ba re wa uetsa gore e be bona ba beiwang jale ka di-mayara le di-speakara kwa dimasepaleng so ke nako ya baswa re eng re vota gore baswa ba kgone go tla ba tsea karolo ya bona kare ga dikgoba tse ka moka re di bolelang
5: age re a leboga fete re leboga boletšhana le wena
4: ke a leboga
5: re le boga ke ena modula setulo wa parliament ya baswa gape ke modula setulo wa lekgotla la baswa la ANC ka mo province ya Limpopo a re leboge mokoni re leboge le batheletse
6: Thobela FM e ketika morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le moporesidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM moshati wa tsebo le boithabišo
7: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwata bagolo ya letšatši le gore e go ama bjang
8: oya
7: theletša Dr. Moloko Mašamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go Thobela FM moshati wa tsebo le boithabišo
2: gono kile bagešo ka baka la nako gore dino tšeetše pedi fela tša ditaba ke moka re tala kgona go tsena tabeng ya rena letsatsi la lekgono komišene ya matanga e kwele gore rakgwebo wa ka north west Suleiman Karim yoo a šitilwego go tlhaga pele ga komišene ye peleng goa ba go abewa gore o dipateng tša bolwetse ka bookelong ka gona a ka se kgone go no tla ka komišeneng ye ya matanga semaaka ebile ge bathaba mokgoši ba mmone a ile lefelong la go yela kaekae a potapotilwe ke bašireletši ba gagwe go sena moo go laetšang gore o a lwala komišene e re e ya go bitša ngaka e e mo file go lengwala la gore o a lwala monna gore le yena a tle a ikarabele gore goree molwetse wa gagwe a bone a romoka molokolokong wa mabenkele ka western cape mola gotho o ka bookelong ya mafelelo shekirile ke tla tshela tše dingwe magagešong le kgono motlhomo ke noitea ka tsela ye gore te kgone go kwagala gabotse aforika borwa motlhomongwe ke re dinaga tše masomeswai nne tša lefase di be di rometswe ditlhopha tša tsona tša kgwele ya maoto ka kua mokoping wa lefase wa FIFA 2026 e le go dipapadi tše di raloketsego ka United States of America Canada le Mexico beng gae ba dipapadi tše ka boraro ba ile ba tshwanela ko kgoromeletsa ka ntle mola ditlhopheng tšela di be ditlhokolana ge ba fitlha go dinaga tše masometharo pedi le tše lesometsela go be go setšhwe go bonala gabotse gore na gabotse metse a elela ka thokong efe ya dipapadi tše gore na se ka magaolagang o tla ya bo mang magaolagang o tla ya bo mang di tlhopha tse le some tsa kontinente ya Afrika di ile tsa goromelo ja ka ntle go akaretsa le dinaka tseo di bego di kgolofetsa le tshepisa kudung tsa go etsa bo Senegal, Cote d'Ivoire, Egypt, Morocco, Ghana le bo Cape Verde. Ga bjalo go itaeditse gore ke ditlhopha dife tseo di yago go tsenela makgaola kgang ka sontaga. Naga ya France ya ga bo Kylian Mbappe yeo e bego e kgolofetsa kudung e kgoromeleditswe ka ntle ke naga ya Spain, mola England yeo le yona e bego e gopola gore e tla emisa mogopo wa lenyaga e thathamotswe ke setlhopha seo motho mongwe se galefago le go feta ge nako ile magoletsa e le go naga ya Argentina ya ka bo Lionel Messi. Ke semmušo bjala batheletse gore makgaola kgang a dipapadi tse ja sebana sa lefatshe e tla ba magareng ga naga ya Spain gammogo le Argentina. Ke romela mo re tsena ditabeng.
7: Maleme a go fapana-fapana, setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Ka mokgwa o ko boditseng ka gona magagešo le ketemišana le nako botsebotse folofa. Dumelang magagešo, ke le dumeditše gape-gape e ka nnete re lebeletse pele magagešo. Na le kgolofela gore tša letšatši di le sepelela ga botse. Ke leboga ba lenanong la sedibeng le mananong ka moka a tlileng pele ga rena. Ke sa buile gape le o ratile kakana gore tle re kgone go le sedimoša ga ditaba kudu-kudu. Šhedi ya rena le kgone gore nyaka boiša ka kua komišene e tswelang pele ya Matanga. Komišene e le tla gopola gore e okeleditswe nakonyana go senene malapanyana mo gomme tshwantse gore tswele pele e te e kgone go fa botlhatsi bjana e ba mafelelo-felelo. Komišene e ga botsebotse e nyakišiša ditatofatso tša bomanaga go tsenelela ga bosenyi bjo bo rulagantšwego ka gare ga mekgatlo ya mmušo le ditirelo tsa maphodisa a rena Aforika Borwa ga mmogo le ditatofatso tša go šidiša toka go phethagala. Ke seo komišene e se lebeletšeng. Ditšhaba tše ka moka tsona ditlamorago ga ditlhatsi tše mmalwa tšeo di kgopetšwe go di temogo komišene ye gomme ba šutiša gore matšatši a bona nke a katolosonyana ka baka la gore ba ikwa ba sa ikwe gabotse ge ba tshwanetse go tlo tswelela pele ga komišene. Dinyakišo tše tša beke ye di thomile ka kgopelo ya molaodi wa lekala la IDEC Andrea Johnson yo a paletšwego ke go tswelela pele ga kgoro ya tsheko ka baka la gore ore bana ke a lwala a ke ikwe gabotsene. Le ge go le bjalo komišene e namile ya tsebiša gore e tla sekaseka lengwalo la gagwe la kalafo ka gobane e re lengwalo le a le tshwere goba le a lefileng komišene a lenamele efa bothatse botse le tshedimoso ya botala gorena monno wa lwalwa goba go di a e nna ka go le lengwe maabane a na maabane bane re bone bus musket matala le yena a tlhaka pele ga kgoro ya komišene ye ya Matanga le yena baemedi ba gae ba semolao ba gopetse gore re gopela gore theletso ya monno oba botlhatsi jwa monno bo emišenyana matala a re ba kgopela ka tloloso gore a ta boe gape kgweding ya September ka la pele. O ka e bona ona e sepela ka seopo mo magagešo ke mokgwa o di taba dileng ka gona e reng ke boemo ge ke boemo ke tlo tlhakana le moyeng wa karata ra kgona go iphuthulola ka botse.
7: Ke o phuleletša o ya pele ke re filo ka mosepela mo botse o ya lephurusa lebota le o lebaneng nalo o fetoleše dikoloto tša gagwe ka moka go loan at ya FNB Tree ka FNB App gore a se ka lefa dikoloto tše ntšhi ka mo le ka mo bjale o lefa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa lesokotso ga lefe ditefelo tša go thoma mme o seketše 1000 ka kgwedi ka FNB Credit Suite kopanya sekoloto sa gago seo kgolefayang o ba tefelo e tee fela kgwedi ka kgwedi go FNB App gore ngwe o duletše go lefa gantšhe go feta fetolela sekoloto sa gago FNB le kgono FNB thušo e fetola dilo tšohle sekoloto se lekola go latela tsela ya go kgwalifaya gona le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited moabo ditiro tša ditšhelete le mokitsana wa semolao.
8: Disupermarket tša rena di tletše ka dijo tša go tlhoka di aga mmele ga ke sa tseba gore ke dijo dife tšeo di loketse go balapalaka dintlha tšeo dingwe di lego mo mapakaneng di tlhakatlhakane gape ga go bonolo go di kwešiša ke duma gore nkebe re kgona go kwešiša dingwala tsa tshebošo tše mo mapakaneng a dijo ga bonolo letswai le lentšhi sukiri le makhura ao a tiilego re na le tsokelo ya go tseba gore go na le eng dijong tša rena thekga dileibolo tša temošo tša pele ga sephuthelwana go dijo tše di phuthetšego tše di sa phetšego gabotse saena karaganyo goba petition go healer.org ke healer.org
9: baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go lebjalo ga se gantši ba bolela ka bana
10: go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa reng ka diatlatlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
1: o theleditše tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite
2: ba tshelete re tsweleng pele ke nnete go bjalo magagešwa le ga e ke le bontshitse wa tseba keng ke leemaema ke le lentšhi ka kua komišeneng ya matlanka kao ke le lentšhi kodile e le gore hei mefaka ya gana go seya ka baka la gore lekwele ke beke le bontšha gore ba bangwe ba re motho ba khumane a e kaekae ka mabenkeleng kgoparala ga e kae ka western cape a le lefelong le weng ka baka leo komišene sete e thomile go dira dinyakišo tšana tša go tsenelela gore ba ba ba kgopelele di cctv videos gore ba kgone go netefatsa gorena ditatofatso tse ka ba e le nnete na gape komišene e nyaka go bitša dingaka tša carrim le yena gore ba kgone go mmotsiša ona banna monna o tswile leng ka bookelong ka baka la re be re mo nyaka ka momo ka morago ga moo komišene e kwele botlhatsi jo mongwe bja go tswa go yo mongwe wa banyakišiši ba idec e le go brian patterkin yoo a nyakišišitše go tlhogo ye e fegilwego ya crime intelligence Lieutenant General Dumisane Khumalo. Ke di tabana tse di ntshitse le gore magagešo ka story di sete morago ka baka la gore nnete gona dilo ga di sepele ka mokgwa o di be di tshwanetse go sepela ka gona re nyaka gore re boledišane le setsibi sa tša bosenyi gape ebile e le ambassadora wa maloba wa Interpol International Police e Ndimashaile Shum re nyaka go kopana le ena magagešo a re thuše go kwešiša ditaba tše gabotse tate Mašaile madumeši ya gore a go amogela monna a gešo thobela
11: ntate Mašamaite le batheletši ba le nameo le re thabela go ba le wena mo moyeng
2: re a leboga ntate Mašale re leboga kudu-kudu bekeng ye re bone ditlhatsi tše mmalwa di kgopela gore ei lena ba matlanka re kgopela gore le šitušitšeng botlhatsi bja rena re kgopela gore re a lwala banna re a lwala gomme se ke mokgwa wa tlwaelo go ya ka wena ntate Mašaile ke mokgwa wa tlwaelo wa molao goba motho mongwe le yano mo e no ba go dieiša mošomo wa komišene goba ke maiteko a o gana go fa botlhatsi
11: ntate Mašamaite ka profession I am a strategist se rona re di-strategist re se etsang ntate Mašamaite ke gore ga monna a lebagane le bothata bo ba ntate Feroz Khan le bone bo Sulim Karim le bone bo ntate Mike Van Wyk rona ra ba eletsa ra ba advisa ntate Mašamaite ra wa no lwala o kgopele gore commissione e go fe nako ka gore wa lwala o romele medical certificate re lebeletse eng ntate Mašamaite re lebeletse gore nako ya commissione ya fela ba ne ba tshepile gore e tlo fela ka August commissione and ka phirote eo ya e ba e dutseng ko sepetlele ba ka se kgone gore commissione ka kgone ba gapeletse go ba gapeletsa gore ba tle ba tlo neelana ka bohlhatsi
2: commissione sete yale e fitheletse maemo ao e le gore le yona ka bo yona e nyaka direcord tša kalafo gore medical records le dikgatiso tša di-video go netefatsa mabaka ao a tswelele a gore batho ba nkane ba sa tswelele pele gago na re ka bona se se bontšha go tlhoka tshepo go ditlhatsi tše di tshwanetse go tlhaga ka komišeneng ye
11: ao ke nnete ntate Mašamaite ke potso pile kgomo lenaka ntate Mašamaite re opile kgomo le naka ntate Mašamaite a ba tshepege banna ba bantši ba re kwileng go bolela ka bona mo Madlanga commission le ko ad hoc committee re bua se re bona monna a tshaba go tlhagelela mo phela ntate Madlanga commission a rona le di-panic attacks ga o na le di-panic attacks ntate Mašamaite re tla go itsa ko ko dingakeng ba go fe ditlhare kampo medication o kgonang gore o relieve stress le anxiety se se leadang to di-panic attacks ga o robale ntate Mašamaite o robale 6 weeks o robale 3 weeks ko sepetlele seo se bontsha gore banna ba a ba tshepege o bone ntate Mašanga a re ga monna a sa nyake go tlhagelela mo testimony ya gagwe re tla e reader, re tla e bala into the record. Re utlwe dilo tse di tshishimisa mmele tse re di kweleng ka ntate Feroz Khan le di-message tsa gagwe le bo Moussa Yete le ba bantsi ba e leng gore o ne a bolela le bona. Re utlwa le gore o ne a influencer di-tender tsa ko bo treasury allegedly. Re utlwa gore bontate Molefefane ba ne ba berekisana le bo General Khan ka tsela ya gore ba bolele le ntate Moussa Yete go shebiwe di-tender tse le bo RT45 or RT mangma a ke sa gopola. So se sa bontsha ntate Mashamaite gore ei re tshwere mathata ka matsogo. A ke re re ke bolela mmuso le batho ba rena ba South Africa ba e leng gore we have trust and confidence in our law enforcement agencies le bao ba e leng gore ba soma mo tsone di-law enforcement agency tseo gagologolo crime intelligence. Re nagana gore batho ba somang ko crime intelligence ba tshwanetse ba be beyond reproach ka puo ya baeng ntate Mashamai.
2: Mbotse ntate Mashamai gore na ga botse commission e kwele gore hey Suleiman Karim o bone ka ikae ka Western Cape a le gare a ija dijo tsa matena mola e le gore o ba tshwanetse ba le ka bookelong maikutlo a gago ke afe mabapi le ditatofatso o raya gore taba e ka ba e le nnete goba commission e tshwanetse tse magatlo a mabjang godimo ga tabatse
11: ke tharetse gore Chakalaka advocate Chuck Galpin o kgopetse CCTV footage gore a tla kgona go bona mthako o ne a etsang ko molong o ne a etsang ko lebenkeleng leo la leina la go tuma le re bonang di-paper bag tsa teng ditsetsetsetse le ditšhelete tse le go tse di tsamaisiwa ka yona paper bag ya lebenkele la maemo se se lemosa gore mothaka o ga a botsa commission gore o tswile ko sepetlele. Otherwise, nkebe tate chapter pena asa kupa CCTV footage. Number two, ntate Mashamaite. Ntate o tlo re botsa gore doctor ya gagwe e ko Western Cape. Aka ke utlwile gore doctor ya gagwe e ko Western Cape. Ke ne ke ile ngakeng. What is funny ntate Mashamaite gore ha o ile ngakeng o ya ngakeng o bo boela ko sepetlele. Or bo boela mo leng ko teng ga e le gore ngaka e go isitse ko Western Cape rona re utlwile ntate Mashamaite gote this gentleman is bed ridden o robetse mo beteng ko sepetlele ana a re go bona o tsamaya mo dishopong tse tsa go tuma re a makala ka gore ntate Madlanga le baagi ba South Africa kampo batho ba South Africa ba itse e le gore wena Mashaile le Mashamaite le di ward ko le di patient ko Madlanga ward le robetse mo dipeteng.
2: Hey, yeah, bona e nngwe ya o tshwenya shen Vusmus Khetmatala yo e le gore leina la gagwe a le fele go ba gona ka mo komišeneng o re go tlhatsela ga gagwe gona ebjalo ka taba a senya tokelo ya gagwe ya tsheko ya toka ke gore ka mantswe a mangwe a nyako o ya ka komišeneng ka baka la gore o sa na le ditsheko tse dingwe ka ntle taba e o reng ka yona ka gore maabane ba e ganne
11: nnete fela ke gore mothako o dutse a calculator ntate Mashamaite a re ge ke tseya mengwaga e 12 a ka magistrata o le o mong ona a re ga a no o dumelana le gore ntate Matlala a gwetse 8 years go tswa mo plea bargaining or plea deal ya gagwe le IDEC ntate wa magistrate kampo magistrate or judge or aowa nna ke nyaka go kenya 4 more years ntate o a dile 12 years ka mogare ntate o ile a re ga a dute a calculata le di-lawyera tsa gagwe a bona gore ditatofatso tse dingwe tse santsane di ka se le tsa attempted murder ya Mmetebogo Thobejane ga di ka mofa 15 years e nngwe wena ntate Mashamaite e tlo ra o kopanya 15 years eo le 12 years ya mthako o tla ba ditlwa kwa go lekana le ntate Mandela go tronkong 27 years so arawa a ke di tsene tseo nna ke di tsene
2: go lokile go go tsarenya la ga nyane fela ke nya ka go rena ba ba kantoro ya rena ga shwa ditaba ba re re ka letela eng ka iri ya pele show put Stanford Matlo.

0: Tsholetse o ratile wa ga ke kana batheletse re sata meiša re a leboga tlhe re gona ka mongwakong wa lekgotlatshela molao mo e leng gore go swere palamente ya baswa nakong ya bele re na le molekgotla petiši wa kgoro ya matlotlo ka mo porofenseng ya Limpopo gape ke tonakgolo ya motswa ya o swere wa lebakanyana re na le tate Kwena Magwai motlhomphegi Kwena Magwai re leta meiša re go thobela fe mora leboga
1: ar le tamiseng
0: are
1: na ke gabo
0: o gabo e ya tsela ye go ina gabo e ya e nxase e are ino ba potelelo ya leleng re le bo le be le gona ka kwa e mo go ngwa le go tatela molao ba sa ba boletse le kwele
1: re sa le gona ba boletse bile ba sa bolela ya ba tla ka ditaba tse di golo di kakanyo tse di golo tse ge re ka di lebelang re ka kaona fa tsana ya rena a ke re nna ke romilwe ke mo premier gore ke tle ke tlo mo emela go ba araba ka jangwa ola a ke wa motho o swere ke no ba ke le moromiwa fale ka mo le go tla petition wa matlotlo go tlo go rena ba go swa bareng ba tlo ga bantsha di gopolo tse di golo tse di tlhapileng tse di sisinyang fela gore go tlhelo sa ba le ditshepiso go ba le dipetho dipetale jwale ka ge e santse gatlhampana re tla kwa gorena ge ba fetsa ba di akaretsa jwang se ke tla sa tlang go se dira ke sa tlo tsena ka mola ke tlo ba fetola go ya ka diphetho tse di leng jajiwa ka palamente ya ngwagola tsona ke tse e le gore ge re tloga mo go tla tswa go bona gore ba kwa o ka reng ditaba tsa bona di ya kwewa go ba di kwewe na tse ba di bolelang le gono ke diphetho tse di tlo tsewang le gone ya ba tsona di-house resolutions tse e le gore ngwaga o tlang ba tla kwešiša gore diphethagetse na
0: ngwaga go feta palamente ebile gona mo lekgotla petiši pele e ka ba e le gore diphetho tse e le gore di tswere ke dife le sa ya go dintšha eupša ge re ka dingwathela-ngwathela batheletse ke bona o ka re tla dira toka
1: ke sa re ke sa a kry dilo jaaka ngwakong ke tshwantse dintšhiwe ka nako ya tsona ke seke jaa mogala pele e fela ke tlano bolela tse di akaretsegang gore o kwale gore baswa ba fela ba lela ka taba gore go be le ke tla re fund ke eng sekgwama tse di diriwang gore di kgone go thuša go thuša e ka ba dikgwebopotlana goba mananeo a ka tlišang tlhabollo e tlang ka baswa ke tse digolo tse ba di bolelang le tla lemoga gore mopremiere maloba ga a la ditekanetso tsa kgoro o ile a la mašheleng a a lekanang 60 million dimillione tse masome a tshelelang e le tseo le ge e le gore ga se tša baswa fela ba lebelelang tsela yeo fundie e ka kgonang gore baswa ba ka kgona go dira dikgopelo tseo ka tsona ba ka dirang tsotlhe tse di ka dirang ikonomi e gole so ke nngwe e e tlisitseng gore mopremiere a ba nagane gore go petere re ka kgona go bea sekgwama ka thoko le ge e ka ba se sennyane ka tsela e jalo re bone gorena se ka seke sa thuša na tse dingwe le tla dikwa ge re tlo ba re diala gona ka mo ngwakong e fela tabagolo ke ya gore a re sa nyaka selo sela sa gore ba šišinya ba bolela ga go dira le selo re tlo dumela mo re paletsweng wa mo mmušo o sa phetaga jang gore ke mo kae mo gonneng ke mo kae e fela ge e le e ya oamana le gore o tlhongwe tsona dikgwama tse jalo re golofela gore re tla ba kgotsofatsa ka yona ke ka boripana se nka se supang ga ke nyake gore ke tsweletse pele ebile ke kgaotse go bitswa gore ke tle ke tloala le tla ba
0: letheleditse lenee ra leboga le nna re tla ba re theleditse mo lekgotla petiši re leboga nakwa lena tlhe
1: go lebana
0: age ke ena molekgotla petiši wa kgoro ya matlotlo motlhomphegi Gabo Magwai o e le gore be re boleišana le ena ke ena e le gore o tla bolela legatong la tonakgolo ya porofense ya Limpopo Dr Popi Ramathuba a re leboge mokoni re leboge batheletse re sa le gona fakwe
2: mokopanwe le a welwa thobela feme kete ka letšatši la tata madiba le wena badudi ba ga mokaba tshamagantse mošate le mafelo a kgauswi e tlang le dire ka go loka le rena ka thekgo go tšwa go thušana foundation e le ge re šomiša metsotso ya 67 ya tata madiba re tla be re thuša mokgatlo wa Hans Rise and Shine Disability ka mmapela Hans mokopane ka mokibelo wo wa la 16 July 2020.
3: They are the men and women who wants to

0: re gopola mogale go litlatla Madiba Nelson Mandela
1: Hastings Bonanga Bonanga Mandela
0: Tobele feme go tlotleletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Thata Madiba Tobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo
2: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rands ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
3: ga go se sona o le mahlo a di bona o mmagonte gomme ka setseka sa kgogo sa gauta se phure gago ditseka tšhepedi tša Zinger Wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka metlha
4: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonte ebile se latswega hwetša dunked packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phure gago ditseka tšhepedi tša dunked Zinger Wings le di-chips bjale ke moro wo ge
5: ke original a bucket for one khatlanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetša tshedimošo ka botlalo
6: alala monyetlašo mo o ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2,000,000 rand ka Standard Bank lethabo ke la tšatši ka tšatši go tsenela bula akhaonte efe goba efe ya maswanedi go app goba lekaleng o šetše o le customer ya Standard Bank gona e ya online o engwadišetše Standard Bank Connect go oketša matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tša kgwele ya maoto tša naga Standard Bank Moabi, wa ngwadišitšwego wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
7: tseba ke kwa batho ba bolela ka montle ka mo bare ba bone Brandon a sepela le ola mosotho wa le president wata
8: so
7: o be a sepela le ena ka letšatši le e le gore ga se la go ya kgoronya tsheko ebile ba sepela le ba babedi ba be ba ya kae
8: he ga na ba tshwanela go tla mo babola babedi mpedi
7: ga se molao gore mogolegwa a sepelele le president wata e le ba babedi fela ebile ba sa ya kgoronya tsheko mo matlhakong ba a tseba ka moka gore one o mosotho ke le president wata e le lore le corrupt o feta batho ba ka mokana bona
9: cheke tša bošego bja llabone lehlo ya tsaebe ka kotara pele ga iraswai 7:45 bošego bja llabone lehlo

0: Awa bona Chefs David wa ithatsela yo taba gore le rato la Jesu le ya makatsa le rato la Jesu le go tsoša o robetse wa bona le rato la Jesu le nyaka ba re go fedile ka wena le go tsoše le go nyoše ka mogare ga maima ile ngore ka gare ga wena ba o bie mo ba ipitse gore ka bela gore go diregileng le wena ngwa etlo gore ei man ge sa la mphitlela le nna ke maketse fela ke le rato la Jesu ka mogoleleng ka gona tumela hle thobela re lotsa mafelo a beke gore wa bona ge batle ba re go a sharakana go a tlhafurukana go tlabe gore go jelwa kwa le kwa ele ge go tlabo go kete kwa tsa tshila tata gore go tlabo go jela kwa le kwa ele ge re amogela dialoga ka bakala gore bona yo bana ba go rena ba bua tle bana tle re tla mtheletsane ya so tsale ke nna tle ke bo mna re batho ba gona dilo re ke go mele fa ka bakala gore go sa ya o sa tse bo re ke bolela ka ngo ka senkushishe ya ba le gore bona ba tapika mo kara le hlompha le dirile moshomo mogolo le nna ka mokeleng gore le be le ntshitse dikoma tse leng gore di molao ng re ya le hlompha nke bana ba ga borena ba re ge batsane ka kwa gae batsane ka megolokwane batsane ka moshito go kwa ga le gore wa tseba keng ba tso thupa bona le bosadi dumelang thobela re ya locha le wena le wena le wena le wena le thile ditjeng nna ke mangoko baby wa ka motsoletse ke Dr. Tebzen re mo go fela ka iriela ya boraro tumela
1: fam mo shato wa tsebo le bo ithabisho tsanin le fasile me butu le miedi ga mmogo le muwa rona
2: ha re be ye botse ya go ihantsha go 89

0: Arege medley together as one go tswa go Pastor Soli Mahlangu metsetsong e mene re kela go irele ya bobedi go e ba lena ya Thobela FM yo gona le lotse dingwe doko ge di diragala o kwa kwa re wa lora ra tseba gore gona le dilwana lwana tse dintsi tsheleng gore batho ba di latlhela go le go di gokaganyotsa le yago wa re a se yona wa enganisha wa ra se nnete ke thomile ka iri ya pele
1: yeah
0: a ke tsebe ke eng ya gore ke re ke le bona la status sa o ratile o tsebe gore o ratile a se mo tshwele tshefela ba tabagolo o ratile ka mangwalo ke mmaditaba ka nganisha o ratile
1: yeah
0: ke murung rumela mmolaetse ke re se ke se bona nga se nnete a re jwalo ka ya go Google a kenya ke go lebelela dikgokaganyo tse dingwe tsa le yago ka ya go Google ka nganisha
1: yeah
0: ka bona di rest in peace ka ra go gonege ga ke go bitsa boitla ka le wena o tlhatsela se ke se boneng
1: yeah
0: ke ka lebaka la gore manpelo a ka e lwantshana le maikutlo ke ra go gonege ya ba le gore ba babedi ba bararo ba ba bapetseng naye bare a re fetsa go e bona le rena gone pele go mo thelebišeneng le gotlaga South Africa borwa le fetsa go e tlhatsela motho o lebolelang ka ena ga a sa lego lefatsheng la ka keno yo batheletše a go bose le ganyane a go bose e fela ka kapa ye e leng gore rena re bile le yona ra kgona go mmona ditshwantšhetsong le ditshwantšhetsong digao ditshwantšhetso tumo tse dintšhi tse e leng gore o di bapetse malobanyana mo bisa bolela le ka yena le moruti re bolela ka setshwantšho se sengwe sa gage gore ke nagana gore a ka no ba shoota movie o mongwe re nagana gore ba shoota movie e a ba e le gore a go bose go kwa gore seputla sebogodi ga a sa lego lefatsheng la ka keno e saletsa morago ra go tswe e leng gore re fetsa go tswelela re ne gopela gore re fe balapa meloko le metswalle sebaka ge ba kgobokeditse dintlha ka moka ba tla boa ra boledišana le bona moyeng moya wa gagwe o robale ka khutso ye ke engwe ya dikoša tsa gagwe re tshwarele melato

0: Wahalalela morena o lerato o lerego o phagame go tswa go Dr. Thehile ke leng re wa e kwa Edimona rengena o rile modimo wa sethaga ke tseleng re o dikole ka go latellana di dira gore na lona re tlhirisane ka rlwana eng ile ya rena mo leng re tla go ralokela dikosha tsenne tseleng re ke tsa re to dira loka ka se ka lebelonyana ra dira ba ba pala ka lebelonyana o di tswekile wa ka motsweletse re tla go ba pala tsona ra re go di ba pala bona mampotsa gore o kwele ya mang a reng o kwele ya mang a reng ge le fetse go mpotsa dinnete goba go ka o ka re le mpuritse dinnete ra le bapalela tsona gore le ko gore le di kgonne ka nnete na go 086-000-2452
1: Chomi, ntro le ya gago ya tlala ya go falala wena o dira bjang
2: hey ke my way Chomi. Ke se ke tsa go fika go 40% di premiumong jaaka tsa insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi bophelo bo fetogile Chomi.
1: O re my way insurance
2: gona bjale ke na le tšhelete ka potleng ke re le papa bana le ena o fetoletse go my way pele re seketsa ka bobedi re na le tšhelete ya mabaka a mangwe re phela se rena so
1: ke go seketsa go sa felego ne
3: batho ba mmakgonthe dikoloi tša mmakgonthe ditsheketšo tša mmakgonthe go humana quotation tsena go myway.co.za myway ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium di ya ka risk profile ya gago go na le dipeelano
4: Kwetsa Spa Super Savings. Mabenkeleng ka moka, a ileng yengwe le yengwe tjatji ka tjatji. Bjalo ka 2kg Sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted, ka $56.99 fela. Koba 5kg White Star Super Maize Meal, ka $49.99 fela. Bjalo, tjau ki di Super Savings. Ditekwe tje di tjwa maka di 8 kufita di 21 July, restoko se salgona, ka Spa fela. Kona li di pielo.
5: Ka ngwaga se ke tlo go lusela le masometsela.
6: Ha le mo se mo ke se bala mahapa. Go tlo ba masebo go se ba se tlo ne se a shisha. Nna la malebo.

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Nonwane ya monna o le nna ke emetse bešomareng a tšeo dikago letelwa e reng ya boraro wa karetswa tša re modiragatši wa ka Aforika borwa wa bomahlo a di bona sephutla sebogodi o tlhokagetše. Masepala wa mangaung a swa amogela dikgopelo tša dikgwebopotlana tša go feta 1000 tšeo di utolotšwego ba di akaretša balwedi ba dinaga tša ka ntle bao ba seo molaong, gomme wa amogela dikgopelo tša dikgwebopotlana tša 956 godimo ga tša go feta 2000. Baredi ba motsho wa mafarafara ka ntanyana Burgersfort ka Dimpopo ba agile leporago la maitirelo go fitlhelela ditirelo tša kalafo motseng baagišane wa Taung. Ke Stanford Mahlo Thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya boraro keleketle.
2: Ya kana yo nonwane o se ne o boletša re ke nonwane a o kgonege wa tseba gore o emišitše batsheletši ba bakae ka dinana ntlha ba nyaka o kwa ai nna ke ebitše nonwane se ka tshwenyaga wena wena o golwa ke nna ke kanegele ai o ithomile re le moyeng o ka se dire motheletše tsona tše go o bile o nthemiša tlhogo ga bose e le kgone le ai ke malisten ai ke malisten ka keleketla iyo wa tswa ka gare ga tse ka moka ka gare ga ish wa bona go tlhaforokana mo go tlhafanyana go bileng gona go go se thabe go thaba go dira gore re no kwisha gore nke nna ko ngolong go ba le motsotso wa go gopola motho o mo founele go gopola motho moleletse mogala o mo gopola ka tse dibotse wa ka tse dimpe moleletse mogala go moleletsa ga gago go ka montsha maemong a e leng gore o mo go ona go moleletsa ga gago go ka mothusa gore a tse sephetho se e leng gore ke sa maleba go moleletsa ga gago go ka mo fodisha o ska no etela motho fela wa re yo ke kole ke go pomo a e moleletse ge mogala ka stope ke yena o tla topa ko mongwe gauso.
3: Ebile ko diamogala kana mokgono ke a sepele.
2: It all comes down
3: to love.
4: I don't love you.
2: E go gopotsa ma?
3: Awa ke ikerare ko tsopa mogala.
2: O ya go kere ga nne kosa e.
3: Pelo wang gopotsa ke rawe. Nkore ke tsopa mogala.
2: Ge le re gopotse re le letseng e ka ba le modimo wa gago a bolela le wena re boledisa mangkoko o tlhoka go bolela le motho.

0: fa bana ba mmatoka e be ile ka tsana ye o be go dula palaseng ye kholo e fela rofa e be e fapana kudu le dikatse tse ding mo palaseng e be go dishitwe le dimtsa gara palase ya bona rofa e kitima le megotha mo palaseng ai o ile a ikwela botlhoko go me a fetse ka go e go disha le dimtsa tsa gagwe napile lena le la rofa e le hweditse ka go rata go ebela le mebila gona ka mo polaseng e be tla ya kwa le baleng ka moragonyana ya ba kwa bobolokelong bja mabele ke gore e be e dula e sepela ka mo polaseng ge e le gare e gola e be e nyaka go thuša bjalo ka dimtša ka moka ka mo polaseng ile ya bona ye nngwe ya mtša e disitše dinkgo ge e lebelela ya bona ye nngwe go ba magodu ka kua letlhakoreng le lengwe ye nngwe yona e ya kua kgorwaneng go yo tšea kuranta aa le ge e be e leka go ka thuša e be e palelwa ke go dira seo bana baka ka letšatši le lengwe rofa ile a nagana gore mm e ka thuša ka go tlhokomela motlhape wa dinku ge ntse e didišitše bjalo ile a ikhwetša e le ka gare ga mabjang a mateleletelele e sa kgone go bona dinku mola dinku le tsona di sa kgone go bona rofa
1: hei rofa o kae
0: nku ye nngwe ile ya botsiša e le a leka go ka goba gore e hwetse thuso a ge e leka go goba e be e kogelanke ke mollo wa katse goba wa lepidipidi rapolase o be a sa kgone go kwa goba go kwešiša mollowo gona fao rofa ile ya tlhakatlhakana le go feta metsong ye mengwe rofa ile ya ithuta go ka ba moamogedi bjalo ka mtša ile ya re le metsong yeo ya le ba kgorwaneng go amogela kuranta aa ge e le ka go rwala kuranta ela ka meno wa yona ya lemoga gore kuranta ye ke e kgolo le go lekana ka molomong wa yona ga e lekane ya leka gape le gape e fela ya šitwa ile ya nyama kudu-kudu-kudu-kudu-kudu ka gore e be e bona gore ga e kgone go ka fana ka thuso bjalo ka dimtša tse dingwe mo polaseng ya nama ya dula fase ga moriti ya inamiša sefatlhego sa yona gona foo rafolo ke ra ye nngwe ya dimtšanyana tša ba leta kgoro gona mo polaseng ile ya lemoga gore rofa e nyamile ya nama ya binabiniša mosela wa yona ya ya go rofa ya re
2: dumela rofa e ka ba o nyamišitso keng
3: ke rata o ka thuša mo polaseng fela ka wena le dimtša tše dingwe e fela ga ke mpša
2: o se tshwenyega rofa re tlaloga mano a re sepela-sepele le polasa e re bona gore na re ka humana mošomo o tla go swanela gona
0: gona moo ge bana ba mmatoka rofa le rafele ba sepela mmogo ba tšama ba dupelela ba nyakana le mošomo o tla swanela go rofa gona moo banama ba kopana le bothata bjo bogologologolo polaseng magotlho a be a utswa dijo tša dikgogo rafolo a dupelela e ya kua le kua gomme a hwetša molete wa magotlo mo wa iphitlha gona
2: bona rafa o swanetše go khutha mo magotlo a ka se go bonego gomme ga e tla go tswa dijo tša dikgogo o a ketimiše re ya kwana kere
0: namile rofa ya iphitlha bana baka e be e letile ka tetelo ye kgolo ke ge magotlo a thoma go ema-ema a leba kua dijong tša dikgogo ga se a bona rofa mo a iphitlhile go gona ka mollo wa godimo rofa ya nama ya re meo magotlo a nama a tshoga ke a lebotša a thoma go tšhaba ke moka rofa šile ka morago ga maotlo e a kobela kua kgole le polasa
2: o šomile rofa o mogale
0: e rapolasa o ile a thaba kudu-kudu-kudu dimpša tsona di le tša goba le go bina di biniša mesela di tlhompha rofa go tloga lona letšatši leo rofa ya nama ya ba katse ya motlhapetše gona mo polaseng mošomo wa gagwe ya ba go tlhokomela dijo tša dikgogo magotlona a ile a se sa boa gomme seo se ile sa dira gore rapolase le dikgogo ba dule ka lethabo go ya go ile rofa ya nama ya ikhumanetše mošomo e e be e sentša mo polaseng e fela e be e le katse ya go ikgetha bana ba mmatoka re tloga re itsenne ka kanagelo ya rena ya lehono pele botjang nna na rofa e be ile katse ya mohutama gona dimtja tsona di ba di rata rofa pele tsong rofa o ile a gwetja moshumo wa eng mo plaseng ruri ruri ruri na ke a lebotja lena ke re maitshoro wa mabotse a lota siriti sa mongwa ona go fitlhela re kopana gape na go nye o etlago
4: bye bye
5: SABC education enrich your mind enrich your life
6: kana ka loya tsogang o tshisa ga mikhantso ke SABC education mo go thobela FM mara lo ke kisiti ba lendire 6 mogashwa bi ke to mamila le precious bolepo mwana re ke burdon sibolo kwa magongwa ba jole tshi michini le milimo ke ro lusa sa tege le silo ntekwa mo jole tshi le motlhagisa moyeng ke mmaphuti a lilamola mola mo jole tshi mogolo ile Isaac Silo Mashila SABC education enrich your minds enriching lives yeah.

0: Kaka Koshaki DJ QT. Sweet Jesus featuring Rakim. Honna no la nchirogele 1539 ke yona na kwa rena honna no la ga go la mamorato go ngwala nomoro plata just fatana ga sa ga go sengwe se se le go botlhokwa pelong ya gago ba bang ke ba bona ba ngwadile di di psalm ya le kholoma sume pedi pedi ba bang ba ngwadile di verse tsa go fopana fopana tsa pebele yo mongwe ngwadile sereto sa bommagwe yo mongwe ngwadile sereto sa gabo sa bo papage yo mongwe ngwadile lena la morwa wa gagwe yo mongwe ngwadile lena la morati wa gagwe mola yo mongwe ngwadile la gagwe lena poela no re nna o mpone mplay
1: ngaseke
0: bona nanga tsogile ke personalize jene fela gona motho a nkhatlang go tsana le motho a go personalize ke a tseba gore o bona motho yo gona le sengwe se a ipetha go sfaga ka tsona gona le sengwe se belo tloga se mothabisha go
1: dikudu kudu
0: a ke gana o se mothabisha go dikudu kudu kudu kudu le belo rena ke a palelwa ka mabaka a e beno tatle kwa bolela gona mo lenaneng lona le gore reng ke palelwa fela ba ba dileng jwa
1: shine
0: arteleche
1: ya
0: ya arteleche di hat show challenge
2: tabela fm chirele wela no le school na ke bo ya ka nna ke bone le botoko personalize goloi le ba ka kurinye nna ke bolela for site yaka le shetse le hore batho ba o nyaka ba to khumana ka pela ke to mo lotwa ga ye ke juno ka mushat
0: lo ba tsong ho tsaka number plate o tsa number plate o ge ba koloi ke ga go ntsha dilo maina gao wa itse batabio
1: a ke ga ri beke o ga ro o ile le poela no e mo ga botse ba bona ye yo a una ka mkhomo re mo khumane ke
0: ba ke mo ga ba a re ba khumane ke mo ga ba dira
1: a ke tsi ba ta ba nya go ntira nge na go ne yo a re
3: e thobela thobela school le mede mo ga mo
1: hi
3: aye eke a ekwa enya ka nna straight ke a khoma o tsena mo lalelo la lena mara ke tshelete mitle le no ke ka mo Zimbabwe ka mo kwekwe le ke o ba ke kwekwe ko o fluda ka mo ke tshelete ka SABC plus
1: okay
3: SABC plus na ya ka ke personalize le ba ka gore ke bona ka re special pelo nya ka go leela because e ke khale ke nyaka e ke khale ke nyaka ke bile go le tshe two before yona yeah then ye ke boraro ke se fane sa ka sa nku 003
0: ala la ke 003
3: ka ga le bo sku
0: ke mpe ya bo bedi e ke tseba go o mathomo go la tshuleng madlanga wa bo bedi ke
1: Thank
0: you,
1: Ngu.
4: Mini Cooper, Now, but Toba, who were one Anguli Javana Musantini, Bangwichi Maina, Bona, Go Bora, Awa, Go Rata, Wala Kaina, who never about Zabarawa, Kura Yelaga Mini Cooper. Andris my belo go tloga pension ka mamolo gore mushat.
1: Okay, Sandris.
5: Hashtag Shurwele. Stopa ka mka sa Shurwele ke a le lumedisa. Sa mathomo re le ke letsedise gore ke to te pa ka mate ke tshele le tshele na ne o le la Shurwele le ke a dipina. Sku e re ke tsene le tabeng. Nna ke nana re se ka no go se personalize ka gore o na le mogodzi wa ka yo mongwe le no re ba personalize ke a tsama ka di Germany ka. Di le di sa thoma o tsama bo tse ke twa re. A be belo wi maunya ka bo setja. Number plate ye lono re ba itile le koloi a ntshetse ile ba di personalize tse ka lebaka la hore o wa ka khara ke a tlhokisanya ka ho tsa tse dingi na ya ka nna ke bona ka re personalize a bolo ka hole ka hore hey a re tse bo rena bothata ke ene ka mkhwele hore o ba mpotsa ka hore Albert Macheta ka Scottsdale se nomgo
6: a na go dresa mo la ke go sereka re nya di tshwe na go telele ma a re nya di tshwe ka mo hore nya di tshwe ga bona ga re ka jolo la re sara Raimala motore re adimilo because lenya jokele lenje ena ke to sengwala I can't wait dango
0: yeah
1: to
0: khalmela lenya
1: okay yeah.
0: 1543 arche wena mutheletsi gai re bolele le wena re go personalize nomoro plata go ba go se personalize

0: ya bona gore koloi ya ga tshego motho o mollo gore a o sana privacy. So nna ke bone.
1: Okay, wena ke go kara wenya ke ka mogobolela ka ona tafit. Fela tafita ne a go mpotse. Privacy ya eng ka bokala re sfatana ga sepela mmileng.
0: No. Ona le private life ya ga o di jwa interesting bozone.
1: Eh, ke a dumela fela koloishi ina le number plate. Er KLM. Engwe er David. Ke ka emo ebene gore privacy ya gago ya jega gona ge re David go na le gore re engwa dile KLM wat engeng L.
0: Namara skumbuse bona ne
1: eh
0: bona le ge ke le phalale ke wena o mfounetse ke re no a ite o kana
1: o go kwile
0: ya
2: David
1: ke o kwile
2: David
1: tafita
2: a ke nyako to bolela
0: ke wena no tshitya wena no mbone gore ke kwile phalale
2: yo bone
1: Okay. No. Okay, quello ria ka. Arche o mwa ga, pero go moela go ntshirogela, dimela.
2: So ben.
3: Ra tswa le ka ma.
2: Ro le ka.
3: Ah, wa ro la mo. Me bona le muri ga tsona mo na ga mo le potse ba ba pa go koma bitsi le boka mo tsone.
1: Yeah,
2: okay, that's right. Dinala ring.
3: Ke kholema ke magashu.
2: Re tswela go botsa ra lela.
3: Ah, na ke bona tso tsopira, ke bona tso tsopira. Motomo ngolo mong ga tswa era tang a ke bona gore bona le phoso go ta ke tsini mo dilo tiki ba go bangwa tsana la isa go ke ba go putsa ke ding a gona phoso a gona phoso.
1: All right. Okay. Yeah. Fela we're personalize go ba go personalize mabaka ke mafeng a gago. Eh, skatlala re ba re feditse mo ka botla ba re ba re go ne phoso le radio ng re ba kwele ba ne ba bolela.
2: No.
3: Ah,
2: phoso
3: na e ngone ke bona ba ke ba bangwe ba itjala ke tikwa ka ba bangwe ba ebe ka le patla gore a ke a saina mo we ke a saina ka ba re nyaja ba le a wa u tikwa.
1: Yeah. Okay. No, e kwa rich. What's all in order? Eh ba nya di tshekudu ke a mkhutsha. O kila go golaka o ithlakela mara o kwa le nyatjiwa ka gae. Tshatshile ngwa wa popa.
2: Are bona ke doba.
1: Wa bona bana bonang.
2: Go doba leng.
1: Ka kala a ona mo ka bangwa la o Telegram ka o tie ka.
2: Oh yeah.
1: Telegram ke yona.
2: Bye bona.
1: Ke tshwelela MLA la ke mo ka engwa di lore. Siripa shuwe.
2: Ikwa
1: ke dinga la siripa.
2: Yeah.
1: Okay, archi o mwa.
2: 086-000-2452 no mar plata wa personalize ayo ba a wana.
1: Tobele.
2: Tobele.
3: Ke se ka le phala.
1: Tobele ka ina.
3: Na go bona ba tlo ba personalize. Personalize sa dikolo. Aba personalize le sekolo ya tshi.
1: Yeah.
3: Ba go yeng tshwenya personalize go lo ja o tira go re ba re bone se hore ke tshentsi ke sa mo ga swatana.
1: Yeah.
3: Ha se a itse motho ga personalize sa le thata.
1: Yeah. Wa tsa o mongwe o ke bone kolo ya gagwe e sepela ka leke ka personalize tsho tsona e rileng. E re ba kae bana ba baloi. Bona o ka re bona o di lebore go le sepela ka leke.
3: O mo kwatile ka le tsagore la.
1: Okay, na ra leboga. Ra lebo. And what's up? Yeah, no, re tlo di papa tsong ka fa. Tsela mpile go romela melaitsa yeo ja lena. Romelang go tellang go DM ya rena. Ke Sikhumbuzo Mbatha go Facebook, le poelano setoba go Facebook. Yeah, o hopole. Ba ya. What about ke nne tota go personalize wa dikolo tsa.
2: No ke nne tota bo nna mfana ka ke ba re buditse gore re yo sepela ka dikolo yana. Be tsena gana re di personalize tse re SK Mbatha. Poela no o gula bona. No man, enjoy name. Na le di levels.
1: Yeah. Okay, re tega fa.
4: Re una gana gore o ka se kgone go le faramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rona di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena.

kwa sa ntshurugele na go ile ga mma ga nka no thula mokotla ka lengwala matjaji ke tsa ba re mokoreka jo fatana ga ke lore ka sfatana go koreka jo fatana ha ba go re personalize ga le ka tatela na tsona MC Puncho KP1 until 5 ya ke nje ke mongwala wa lo ke mongwala wa le ka re kereki le pele ka reka e khoe ya latela ke ha hona ka personalize ka ite ya na hona ka ite or GP ha ho hloka hore ho personalize re personalize ke more than 4 MC Puncho KP1 first summer se tobe.

0: Dipapadi ka khone majiba di khwetse fa di safisha
1: ke leboga ka kwa holong ya Stellenbosch go bo go swere tirelo ya segopotso sa moraluki wa Mamelodi Sundowns le bafana bafana Jaden Adams mo captain wa tlhopha sa Africa borwa sa basadi banyana banyana re filwe jane o re maikemisetso a bona mo dipapading tsa WAF CON ke gore ba kgone go fitlhelela dipapadi tsa tshwane sa lefatshe tsa ngwaga wa 2027 go khara mo setlhopheng sa di Springbok e le go yena Malcolm Max o thabetse go boa mo setlhopheng e ba le rena ka selepagarago tso e re ya botlhano
0: dipapadi ka kgone majiba Tobel FM mošhata wa tsebone boithabišo tša moragorago mebileng go ntshirogele
2: tabela mantsedi o re tshwaretse ke yona go tswa ka tshwane gore di sepela bjang dumela morwarre
3: ke leboge bagaši le batsheletše ba ntshirogele mo mebileng mo tshwane di sepela ka tsela ena tsela go re na le kotsi ya difatanaga mo Water Avenue go lebile North Direction o lebile gona kwa Lupin Street mo Centurione re gopela botile gona fao a re selebe ra fela pele sepetepe sa rona setsamaya ka gona nankela se sengwe sepetepete sa go tsamaya ka gona nankela ka gona mo Main Road re ne le Matias Drive mo Irene le gona fao a re selebe ra fela pele eskeyang phatlhele North le gona ge o le mo Johannes Ramokgwatse o fetsa Struben o lebile le gona kua Maraba Start le gona fao sepetepe sa rona setsamaya ka gonanya botsedi ra tseba le lebile gae ba ba malebile di-night shift a rotleleng botse re kgone go fitlha re bolokegile mo go le gona ka mo Steve Biko North ge o lebile Malane Street o lebile gona kua Kezina le gona fa o moela wa rena wa sepetepete o tsamayang ka gona nankela a re otleleng botse re seke be ra fela pelo gape re na le di-traffic lights ke re sa šomeng ke thoma gona mo Francis Barte le Princess Park ka mogare ga mpa ya Tshwane Maundelo kwa ga le gona fao ga di šome gomme ra le kgopela mo le kopanago le tsona di sa šome di-traffic lights a re di šomišang go tshwana le stop sign batho betso o re kopanang le batlhapetsi ba tsela a re šomišaneng mmogo botse mo le ka itemogela go mathata ee kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re lomentsebe mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo excel go at TMPD safety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagaši ba ba tsheletše ba ntshirogele
2: košilene re go leboga kgone gore begela tsona re lebeletše ka dikarolong tše tša Johannesburg mo e le goreng tikologo ya Benoni Boksburg ka karolong tšeo moela sephetephete o tloga goletše godimo re lebeletše Atlas Road le ka tikologong ya N12 ka dikarolo tše dintši tša Marlborough Drive N1 le ka kua gare ga yona ke lebeletše Johannesburg moela sephetephete o tloga o le godimo bogare ba toropo yeo o le gona fa go gopela gotlele ka šedi M1 ya bodikela ka tikologong yeo o goroga crown interchange ke makopana ka yona fale gopela gotlele ka šedi ka dikarolong tše ka fitlhagano e tloga ye ba gona re lebeletše dikarolong tša go etša Alexandra mo e le goreng ke bumber to bumber mathapo meng a lekgolle ka tikologong ye ya yona Johannesburg re boa ka provinceng ya Limpopo Tumi Dumela
4: thabela taka le ba go sa selefileng sona ke dimoso setlhopha ka moka sa ntshirogane le batheletsi ba thabela FM ke re thabela ka masepeleng a rona peta go motubatsi mo mantšhinong a lona ke thome ka Burgersfort head office ya rena ka maratoropo a rona ya Burgersfort re na le moela o montšhi o re fatanaga mo robotong tse di latelang moela sepetepete o tsamaya ka go nanya e leng yona Derek le Mpumola le Derek le Grace re na le balwana sephetephete a re otlele gabotse be re tshwaneng le bona gabotse mmina wa rona wa G126 e leng mmina wa rona magemeng rena road construction a re otleleng gabotse re segentse re tsela mo go bolokegileng mmina wa rona wa G2219 e leng mmina wa rona o tloga mona sekereng ya malekano ebile ga mafofa le gona moela sephetephete tsamaya gabotse mmina wa rona wa retrapotsafoto gapeka sefoto go leba ore tate le a re dirisela notoga peka sefoto lebile liding back moela sephetephete tsamaya gabotse mmina wa rona wa retrapotsafoto gapeka sefoto go leba steel port moela sephetephete tsamaya gabotse fa o feta mo stop sign sa mathomo tsa Burgersfort e leng yona kgona R555 le G737 go na le moela o montšhi re fatanaga go fitlha mo smeletareng sa rona sa lla yone a re otleleng ga botse re seka bara felelana pele mo di-stop signeng re tseneng ka go sheelana mmina wa rona wa R555 go leba a thoko le gona moela sephetephete tsamaya ga botse ke ketemele ka Appeal Regional Office ya rena mmina wa rona wa G4190 e leng mmina wa rona o tloga mola mmileng wa R37 lebile mašilabele moela sephetephete tsamaya ga botse mmina wa rona wa G4250 e leng mmina wa rona o tloga mola bobedi shopping center o lebile Appeal Cross moela sephetephete o tsamaya ga botse ke leboga pele ke go thoma ka nna le wena a re kopaneng ka moswane
2: re kopana ka moswane re lebeletše tša sephetephete tswela pele go bolokega mo mebileng ke leboga
0: tša morago rago mebileng go ntshirogele Tobela FM Mošate wa tsebo le boithabišo
5: ye ke ntshirogele go Tobela FM Mošate wa tsebo le boithabišo

0: setlhopha Pure Magic ba kile ba re a bitsa maina ba ba le kgethilwe go ba kgethegilego na e ka bala gago le gona mabineng ao goba o a šala tšatši le nna re yago lefelong la ba ba kgethwa koša e bitsa a ka hlolwa lutho Marvin Sapp pela ka fao o ba go file yona a re never would have made it kantle le wena ke e lesometharo metsotso go ya go iri ya botshelela go lenaneo la gago la mamoratwa la ntši rugele ke nako ya gore re korena e ka ba wena go kgetho ke ya gago o kgetha eng
1: moaparo wa morutiši na o loketse ko apara go ya ka 1 2 3 4 5 wena o kgethileng
0: goreng ka moka ga bona ke bona ba tshwanela batho ba ee ba tshwanela
1: ba tshwanelwa e fela ee pele ka morutiši man a ke tsebe man go na le ye nngwe mo nna a ke dumelelane le yona a ke tshepe le morutiši o ka ema pela ga phapoši wa ruta le wena wa ba o lokologile man o nna ande ke ya number 2
0: okay
1: nna ke ganana le yona e fela ya a re kore
0: batho number 2 a kaya kaya officing
1: a wale ofisi
0: a kaya kaya gape re ka mogola
1: wa bona ga ka apara ligusha stockings a kaya ofising a kaya e fela topalelwa ko tlopa pene re ka wela fase
0: okay sekolong a kaya ga ka apara ligusha
1: No.
0: Okay. A re ga apara le gusha fela wa pere ka mogolo. A kaya kae fela. Re monyaka kae fela.
1: Girls luncheon. Re le mantombazana re le mogeleng re tswile. Re ilo ja jo tsa matena. A ka tswa re kaya re apere gana ka mogolo.
0: Yeah.
1: Mara eish murutishi mem.
0: Okay.
1: Chokere e wile eish.
0: Ba no le le pola le ka wa le ilo ja. Okay. Are le le dikara.
1: Ya ka ya mo se skuputo. Lisiba Simon o re tobela ka gashong na ke re number 1. Number 1 o swane jo phela a tlomphega o a pirega botse go ya ka Simon Lisibe. Ke roko e telenyana e tla ka mafasa ga dikhuru wa pere le ka di kwae kwae nyana. Okay Simon. Lisiba Alpheus Moloto o re 1-3 le 4. 1 ke roko e le telenyana.
0: Yeah.
1: 3 ke tracksuit 4 ke suit yeah no pere suit
0: tracksuit ke tracksuit ga re bona la ka re ke borogo fela
1: yeah bora number 3
0: yeah yeah bora ka ba ka la re ke bona ka re go na le tsi ke zipi mo pele
1: ke zipi yeah
0: okay yeah okay
1: all right matsobane apia ore nna ke bona wa mathomo e le o mokaone ke roko ye la etelle all right Jani Raymond Zita ore 1 and 4 on point Number 2 a ke nya go bolela maka nkata ka bona le nabe le ka murutishi ke dira dilo tsa o tswatseleng o no se murutishi man ke le moithuti ke dira dilo tsa o tswatseleng okay Raymond
0: okay
1: Pierre Clarence 134
0: bar 134 ke bona ba lokile
1: e bile o re 3 kudure ile re batla ba le matsatsa le a go ba le mthlomongwe di sport activities ba go tla kgona go ichudula ga botsa ke re wa pere track suit
0: Pare bona ona ke tracksuit e pela.
1: Ha
0: ifanele le 3 le 4 maro go a tswane a wa lebeletse.
1: Mm, 4 ke suit.
0: Okay.

0: le le place wa bona mo 3 thopong yana ye maneki ya tricks tubanna are jo mongwe show thobela stopa sanchirugele nna ke khata number 1 if as read yeah pape tabang
1: all right pape tabang
0: mongwadi wa bafokeng ore 1 le 4 Monday to Thursday Friday o tla bara 3 okay
1: bo
0: bugushisha
1: ne five for garaba mkhete ne
0: five for kare I no five five le 2 akubone lote ai no le Thabo Carol moloko mme ore 1 3 le 4 ba dutse ga botse kudu number 2 yena askatswa le ka ntlong sho
1: number 2 okay
0: ke la ya ga ya mokeleng re tjule re le kula bona yeah
1: bano botata gore di number 2 je di tletse ka montle ka fara di bona number 2 ba apara ka mogo wa go mana ba swanela swanedi aktor ka di publishing fela gore ba ya kae ka bakala re ba bona ba le ka montle ba namela ditekisi ba bang ba ka ra di fatana ga tsa bona gore ba tswa kae ba ya kae a ke tsebe fela go dal mo ba yang gona ba tletse o se le ka nele se fela ya re leboga ba o ba re rometsego ba re fa di karabo tsa bona bona e sa tshola pele ye sa lo tshola pele go di go Facebook ya rena ya ge ba o sa tse bo re bolela kaeng go a thusa go ya go letlela la rena la Facebook o sa le gona fao o se ka no ya wa hlola fela jwa ka monitoring spirit hlola ke mka o bolo tobetse le sela sa go bontsha gore o latela thobela FM ya re tlo kopana gape go sasa magareng ga iria boraro le botshelela go tswa go rena ka moka ka mono studio jwa le ka le stroy di re go yena re re
0: peace love and happiness keep up and keep on
1: go sa sepedi tshe ro xia ka tsona ke a magarebe a botshabelo ba re ka letsatsi ya ba re go fa gape le kosha ya Jamel ba re set me free o rata joang ira botshelela ke ditaba ka mo fara tsana go lana wala tlokala tsela ri ile
2: Dani le facile le botu le miedi khamba le muwa
3: kharibe ye botse ya go ikhantsha go 89.5

0: re go leboga Peggy mabalo e mabitsela le yana sho ka dintlhagolo tsa continent ya Africa.
1: Ke a leboga Beatrice le Peggy motheletsi thobela re thoma ka tsaka Zambia me tsona ke tsa gore naga ya Zambia e re holofela go ka hwetsa thego go tswa go sekhwama sa boditšhaba tšhaba sa masheleng pele ga gengwa ga wo o leba sesweng ka ge lebeletse gore seo se tlo thusa go ka ba bieletse le go potlakisa kgolo ya ikonomi tona ka gorong ya matlotlo Setumbeko Mosokotwane o re Zambia e atlegile malebana le go bušetsa sekeng maemo a ikonomi mme ga jwale e nyaka go tulola menyetla ya dipeele re sa le ka Zambia mo presidente Hakainde Hichilema o file tumelelo ya gore motlatsa mo presidente wa Malawi guys Scott afiwe poloko ya seriti ya semusho Scott o bile mo presidente wa nakwana morago ga go tlhokagala ga mo presidente Michael Sata ngwageng wa 2014 o tlhokagetse yana le mengwaga ye masome seswai pedi polaseng ya gagwe go la Leopards Hill ka ntlenyana ga Lusaka Algeria molowo o fishitse go sentara ya bana ba di wana ka seleteng sa Mohammadi ka ntlenyana ga Algiers o fitile ka bophelo bya batho ba lesometi le go tlogela ba lesomesenyane ka dikgobalo batlhankedi ba ditirelo tsa tlhakodišo ba tlhakodišitse bagolofadi ba batlhano centereng eo le ga jwale ga se go tlhaka ga botse gore ka ba mollo o tlhotswe keng mme dinyakišišo di tswela pele Uganda. Lehono Uganda e lokolla molwetse wa mafelelo wa twatši ya Ebola mme go tloga fao e tlo thoma go balela matšatši a masome nne pedi go bona ge e bang ga go be le diphetetšo tše diswa tšeo di begwago mokgatlho wa lefase wa tša maphelo re naga yeo e tlo tlhathwa semmušo bjalo ka yeo e sesanago diphetetšo tša twatši yeo ge go ka se begwe diphetetšo tše diswa mo nakong ya matšatši a masome nne pedi go tloga mola Ebola e phulegago kgweding ya Mei ka nageng yeo go begilwe diphetetšo tše masome pedi di le mahu a mabedi le leti le go dumelwa go le amana le bola ke tsona tseo ke a leboga.

0: Shoprite. Mo matjeting a mararo fela, o seketa go rintlo la kae tseo di sapalwego. Tebelo ka di 2 kg tse pedi tsa Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka 149 rand. 1 kg ya Rama 37% fat spread ka 29.99 fela. O reka di 5 pack di fogo ba di fetse pedi tsa di Kellogg's Instant Noodles ka 49 rand. Le 2 kg ya Mac Regular Hand Washing Powder ka 59.99 fela. Di khotlela go tlwa ka la botlhano la di 17 go fitla Sontaga sa di 19 tsa July. Ga Shoprite fela.
1: Baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana.
2: Go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang. Re sa re nka diatla tlhe, ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete. Etela holdmyhand.org.za.
3: Emasemepedi metsotso re lebile e rinyela ya boshupa lekala la go ba masheleng a mphiwa fela la sasa le shupile tsela batlhankedi ba lona ba bane go tswa dikantorong tsa lekala leo ka nebo seleteng sa sekhukhune seo se tla ka moraga dipego tsa gore ba amega go ditiragalo tsa boradia ba masheleng a mphiwa fela wa leago a go balela go dimilione tse masome tharo tharo tsa diranta sasa e bile le tshepidiso ya dinyakešišo tsa ka gare tseo di udutsweletsego gore batlhankedi bao ba be ba šomišana le setlhopha sa digongwana tsa bosenyi sa ka ntle go kwa ditaba tseo ka botlalo re boledišana le moleledi wa sasa ka provenseng ya Limpopo ke Tebogo Tshipi. Tebogo Tshipi, re a letamiša le go le amogela go tlhokwa la tsela.
4: Sobela Beatrice ke ya go dumediša mathapeng a letšatši la lekgono ke dumediše le batheletši ba thobela FM.
3: Age le ka thoma ka gore go nthiše jaana ditaba tse gore ka nnete ke nnete go fitlha kae?
4: E re le ba sasa re ya go nthišiša gore bašomedi ba bane ba bele go bašomela ka mona kantorong ya rena ya nebo go la sekhukhune. Ba leborošitše mošomo morago wa gore o khwetše gore ba na le manyofonyofo ao a bego ba bego ba a dira malebana le tše tša go amogetša mphiwa fela.
3: Diranta tše dimilione tše masometharotharo ke tšhelete ntši kudu le utuletše bjang seo le gona se diregile nako e kaka?
4: Seo se diregile go tloga mengwageng ya 2021 go fitlha go la 2023 ele re le basasa re be re sa dira dinyakešišo tša rena gomme seo se tšweletše bjang seo se tšweletše morago wa gore re itemogele gore re be le dikgopelo tse dintšhi tša mphiwa fela ke eno gore di dirilwe gona ka dikantorong tšela gomme ge re bona dikgopelo tšeo ra lemoga gore tše dingwe tša difane tše e leng gore di a šomišiwa moo ke difane tše e leng gore a di a tlwaelega go la sekhukhune ke difane tše e leng gore gantši o ka di hwetša ka molago bo KwaZulu-Natal le ka molago bo Cape Town ya ba gore banyakišiši ba rena ba fraud and risk ba thoma go nyakišiša gore na go direga eme gore batho ba bantši ba e leng gore difane tša bona tše e leng gore ga di tsamaišane le difane tše e leng gore di tlwaelegile ka Limpopo mme ba bontšha e le gore ke ba difane tše e leng gore rena re tšea gore gantši re di hwetša ko diprovenseng tše dingwe gobaneng ba ba ge re ela ka dikantorong tša rena tša nnebo ba ya ba dira dikgopelo gona gomme ke seo se leng e ba fetša go dira dinyakišišo banyakišiši ba rena ba hwetša gore batho ba bantši ba e leng gore ba be ba diretšwe dikgopelo e be e le gore ebile a ba tsebe le gore ba gola mphiwa fela oo ba beng ba o gola bontši ba batho bao ba diretsweng dikgopelo be e le batho ba e leng gore ba tla be e le gore ba tla be ba tlo dira dikgopelo tša mphiwa fela ola wa rena wa botsofadi ke gore ke batho ba mengwaga e masome setshela gantši se tlhagang ke gore motho ge e le gore o be a tlo fetša o ba swara mengwaga e masome tshela motlho o mongwe a kere o tshwere mengwaga e masome tshela kgwedi ya go feta kgweding e bona ba go direla dikgopelo gomme kgopelo ela ya tswelela wena wa hwetša o dutse mo o dutseng o sa tsebe le gore o gola mphiwa fela o la wa sasa
3: kama ntshe mo amangwe ka rinya go le kusha ga botse chelete ye ebe isa fitle go ba amogedi bao ba ba diretse go di kgopelo
4: ebe isa fitle fela e sa tsene ka di bankeng tsa bona e le gore e tsena ka mo yo nngwe ya ntshiwa ya ishiwa ka mo yo nngwe ya ntshiwa go fitlhelela ka mogo so ba nyakishishi ba tshwanetse ke gore ba dire what we call a paper trail gore ba kgone go bona gore na tšhelete e tswa ka mo e tsene kae ya ya kae ya ya kae jwale ka re ke bontshitse gore ba bantsi ba batho ba e leng gore ba diretswe dikgopelo be ba sa tsebele gore ba amogelang thuwa fela o
3: ntle le go ba supa tsela ke magato afe a mangwe ao a jerego le o a jerego kgatlhanong nabo go kgonthiša gore tšhelete yeo e lobilwego e a buswa ga felele fela
4: ra jale se re se dirileng go jale ka agency ke ona gore re ba supile tsela tse dingwe gape dinyakišišo di sa tswela pele o gopole gore re le basasa re re batho ba ka se beele gore ba be ba šoma ba le noši se re se bonang re be re go bona o kareng go na le syndicate goba digongwana ke e leng gore ke setlhotswana sa digongwana se e leng gore se šoma le bona ka gore bašomi ba sasa a ba tsebe gore ke mangwe e leng gore o tlabe a fetša mengwaga e masometshela a re na yona information eo fela ba be ba na le yona o ra gore o mongwe wa batho ba e leng gore ba šoma dikantorong tse dingwe tse e leng gore di kgona go ba le yona tshedimošo eo ke o mongwe o e leng gore o be a ba fa yona tshedimošo eo ya gore bona ba kgone gore ba tle

0: and re ntse re dira dinga tshishu jwa la ka ga ile go re go tshele re o shumisa sithunya ya ba gore sithunya se a se molaong ba se tshwere mo se go molaong ba gore ya le dinga tshisa rena ja tla pele ra tshwara motho wa bobedi le re khumanda a tshwere sithunya se le leba mme ka bobedi ga bona ba tshile ba tshile tshekolong ya tshepo mabane molato wa bona wa bushika morago le bakeng le letlao e fela se botlhokwa se re ka se laetsang go fitlha ga jale ke sa gore ba ka ntlwana swana mona gore ente go emetse gore o kele pele ka dinga tshišo le gore ba tle ba re kgopelo ya semmuso ya pele
1: etse le mopharile ka ditatofatso dife kernel ga a šalela ebile a tla tswelela kgorong ya tsheko
0: go fitlha ga jale re mopharile ka molato wa maitekelo a polao gomme o mongwe a humaneng a tshwere sethunya ya ba gore o latofatsa ka molato wa go tshwara sethunya mo go sego molaong ke melato e mebedi e ba lebang le yona go fitlha ga jale e fela dinyetho tsa rona le sa tsela pele go ka direga gore motlhomongwe ditatofatso di oketsege re ntse nako e tswela pele dinyetho tsa rona ntse di tswela pele
1: ga botse ke eng se e leng gore se tsositse kgagano magareng ga baratani ba
0: ya ke nagana gore go fitlha ga jale go ka gone re no itšea gore e sale ka fase ga dinya dišišo jale ka ge rerotole re tlhalo tšera batho ba ke ba ratane e fela go itaetša o kare lesogana ge be le etla gona moo kare ba sa amogelege ke ka fa oe go kwagalang gore o ile a sepela ka morago a bua a thuntšha e le ge a tšhositsa lekgarebeleke mme lekgarebelege ge le tšhoga la fetsa le mmolela ge le mmolela a tsena ka ntlong a robala ka morago ke gona mo e leng a thoma a ithapeletsa gore taba e se a di go bathatsaga tlo molao
1: go na le thuso e leng gore le ile la mo abela yona motlhokofatswa morago ga yona tiragalo e
0: go fitlha jale ke ka gore dingadi fa tswela pele ga jale kgone go araba putšho eo e fela ke nagana ge ntse nako eya lebaka lona leo le ka fetse e le gore le a lebelela nno
1: kennel le re sethunya ga se molaong e ka ba go a tsebega go fitlha ka se sebaka gore ba gononelwa ba se hweditse kae
0: sedimoso e re sethunya se ke sa o mongwe wa bona ba gononelwa kore ke sa malome wa o mongwe wa ba gononelwa o kwagala gore dibekenyana tse pedi ke faro ke fetilego mongwe wa sethunya o ile a bega gore sethunya se utswitswe mme ka moragonyana ke go tlo diraga ena tiragalo ene ya gore sethunya sona sewe mafelelong ge maphodisa ba tlo sekumana ba go jelo gape sethunya se ke se se begilweng gore se mosise beke ore beke tse pedi tsa go feta
1: are kennele ka ge le dula le bolela le tišitše ka ganong le le maphodisa gona ka mo Limpopo go ba kgatlhanong le ditiragalo tša hlorišo ya bana le basadi le ka reng go ba bangwe bao ba ka bago ba etemogetše ditiragalo tša go etse e re bolelago ka yona le kgono e fela ba tšhoga go di bega go lena
0: ya re ka re se botlhokwa ke sa gore ditiragalo tše di nyaka go begiwa nako e sa le gona ka gore ge re sa dibeelege nako e sa le gona nakong e ntšhi batswa setlhabelo ba e leng gore ke bona ba ba ditiragalo tse tša dikgaruru tšaaka magaeng bontšhi ba bona ba e le gore kgwetse re motho wa gona ebile o fetsa a latlhegetse ke bophelo ge o thoma go botsiša dipotsišo ta kwa o botsa gore motho o ke lebaka la ngwaga ore mengwaga mebedi ore mengwaga meraro ntse tiragalo e direga e fela motho wa gona a gana go bega tiragalo eo jale be re re se se ka gone ke sa gore ge o ka no bona go ena le taba ya go šomiša ga maatla ge e le gore go ba le mo e leng gore re a gagana bakeng sa gore go be le poledišano ya ba gore o mongwe o swantse a kosiwe botlhoko ke swantse ebe se re ka se ditsang gore ke early warning ka sekgowa leswao la gore mo go toba le bothata ka gore gantši ditsebi di ka go gotsa gore motho wa mokhutogo ene e le gore o fetsa dira tsone tse tsa go tlhokometsa batho e ba e le gore a thome ande o bona o kare o na le malokeledi yona ao a gore a dire jale nka fa motlatsa o kwetse motho wa gona a re lese ke ntate wa monna o ja mosadi a re o bona gore tantirisa eng na e bona timane ya go swalelen eo kore seo se raya gore o bona o kare o na le malokeledi are o swantse a dilo sona seo ande mosebe le ene o kare o bona o kare go swantse go mefela go le jale ande ke yone ba felelong e fetse dira gore fetse re ba le tatlhegelo ya matelo re ba le dikgobalo tse šoro ba bangwe ba ba fetse ba golofetse e le ge re gomola ke ka fa gantšhe re re ga o le wa leloko goba o le kgausi le tira tsa mokhutlono o bona gore ka motho go fela go dira le ke dijale ka nako e nngwe re ra
2: Hashtag Tlokalatsela, Diamonds Tlhopha sa Tlokalatsa le Batheletsi. A moya wa Kenneth Mashaba o robale ka kgotso. Re tadula re mo gopola ka metlha ka se a ba dira mo TV. Temone la mafelo a tlile moswa King David a mo interview a bolela le gore o ra feleletsa le ga mothapo o tlile bjang. A bolela gore o tsene sekolo masube le nna mo ke tsene gona. Ke re baye gabotse brakeny kaizer le kosi mo thapela polite mshate.
3: Thobela ke atamisha ka kgashong matlhopha sa Tlokalatsela. A moya wa modiragatse moatlhwadi bona seputla segobodi o robale ka khutso o a bolelago ke tshepong ka dimeng ga e ka mo elascral sa starter block 4.
4: Thobela ka kgashone setlhopha ka moka sa Tlokalatsela yo a bolelago mo ke mangana Nelson Shubete ke le ka mo mogapeng. Nna ke re ge e le seputla sebogodi o gatile tala ya bola wa šala moya wa matsikinyane ka lefaseng la bodiragatši. Bjale ke re moya wa gagwe o robale ka khutso re lla le balapa la gagwe. Moša
5: Tobe setlhopha sa Tlokalatsela, ke nnete re lla le balapa meloko le metswalle.
1: Age go letlakala la Facebook wa mafelo shoreng thobela ka gashong ke ka manyame a magolo go kwa ka lehula mo jaragatse wa television seputla sebogodi yo a tsebega go ka Kenneth Mashaba re ra moya wa gagwe o robale ka khutso ya gagwe tema o e gathile ke Simon wa le Bucks yo mo shore thobela ka mashatem re le naga re tloga re lahlegetswe ka tetlhagelo ya modiragatse yo a moya wa gagwe o robale ka khutso ke Joseph Matlisa o roka mokopane ga machikire ke maikutlo a lena ka metlha ba theletseng re le gopotsa gore ga manefelo le rena bagaši le batsweletse ga mmogo le lona lenano la Tlokalatsela thego le tshiletso tsa lena re di leboga ka metlha ka gore yalo rena re le romile la mantši ba lekgono lenano la Tlokalatsela la go tsweletswa ke motsweletse ke Eric Mashau le motsweletse Mmabaloi Mabitsela motsweletse Metšhini Mpontsho Motlhola motsweletse Mogolo Shibu Mashamaetele motsweletse Petish Mapitsi wa ga botlhoko o šetše a go rogile ke sethembiso maebela ke maebela a pheladi ka tsona ditaba tsela tša iri ya bošupa yena ga fetša o tla šutela ba mabaleng a dipapadi ke bolela ka Clifford Mehala le Nathi Kubiana thobela.

0: bona ma ile kuri wena wa nranza pela pela pela a ni komela soku ni endla favor nyana so
1: ah anything for you ah anything for you
0: okay tumsa
1: what if you mo kutuma
0: nya gore o late mova o le wa busy ne o scratch gore o scratch o mwala gore a kona boso mo
1: ai no ma bona yes I said anything for you ne but then you it's a bit risky nyana Sophia ba ngi tumfeti nga risky ka bophelo baka
0: mara tumisa leko o ni randza engandla xinwana xinwana lesako eni seketela soku botsa soku o ni randza
1: yes ka rata Sophia but then I can't prove my love mo go wena ka o risky ka bophelo baka Sophia never
2: Mana.
0: Sagi. Sabe que veki sa go tsebe gore ke gare ke a tipotse ke re lena. Motho wa go nka parela botse so ke mang khambi kweni.
2: Ah, Petronella. Ora ga re ga moko ke a bela botse.
0: Yebo.
2: Ah, re go boje Petronella. Ke beng kena na hore na ga moko ke bo ga bela ga ona mabane. Ah, ke be ke dira ka mata. Eh, na so no bitiri.
0: Go ga nka fisha se ke ka bona gore ka bona motho wa go apara ka mogo wa ka parela botsa fetsa bile tsa ka makhurusipane
2: ayayayayayayo we ke modolo wa go gonyana le ke banere ke mo rama khumetsa o ka ntlo mo tseba a botse
0: ai ke bona re thumile style sa mo aparwa ga go le noshi matsatsi
2: a ka nna mo bitsa mane na ba mpitsa mane he Morwa makhumetsa saki.
0: Amba saki. Anyway, mbotsa. E le gore discipline jang ke rata ba jelo go mbotsa ka tsona tsa go investa.
2: Wa tsara ke ne. Ke be ke na ndore re formula yana ka tsaba yo motho mo re tapa ka yona after 5 months. What this is again.
0: Go tloba go dirileng after 5 months
2: ga. No. Ke ra hore after 5 months ne. Re tloba re ke putlula mapepe. Re lebele de hore na mo rwa makhumeja. O no guy.
0: Ah, esake. Na ga nna ga na gore go tloba go setse go le bokae.
2: Wa tsore ke ne. A ke tsenya ke wa paka yona tshelete wa na ke ha tshe re ke apa ka mokwane o ka bagala hore hey o tlo go khu tlo bile o baba o kenana hore eh ke rwa banka e lo o bere ka ma yona. O ntse sake. Yes.
0: Taba tsa go di ampelaitse.
2: Wa makala. E se mo ga jakile.
0: O re u bile di tsekai.
2: Bona. Ke bile di ja batho ba maina o dumla. He? Maina a mata. Ke apa ka bo fan fake.
0: E sonke.
2: Yo.
0: Wa u sabulela ka banka o burela ka motho.
2: Petronella. Fan fake.
0: A. Taba tsa go degala ka letswai. Wene? Aretse.
3: Malo mo jaaka
4: mela
3: ha bolo nena na kwa ke fikile ke be ke nore ke fete go bona bala ke boela moshomo mo rato la
4: ha mpedi ya e ya qoka ka lokho wena a wa le maka sompedi
3: ke ingwa
4: ke ya bona rona le ntho tshwenyang
3: a wa nna ke tlhare go tshwenya ke jene ke kuchi a ido ba re boela moshomo
4: my love waka o tlo fura thakatsa ha o le chomitsa ha o
3: nna
4: mbona na go tsiba hantle jena
3: Mama go tsata go dingwe ba le ba bana.
4: Bua taba tse o bua. O tshwantse ke.
3: Eh, ya na. Ba tsoa bo le nnete ba ntse ba pele.
4: Ka tseba. Ke a kwazi ka tle.
3: Bona le taba le re ya ntshwenya man.
4: Okay bu.
3: Ba tsoa ke kwa batho ba bolela ka montle ka mabare. Ba bone Brandon a sepela lo la mosotho. Wa le president wa da.
4: So, ha na phoso mo.
3: Pusho wana mwajaka.
4: Ya ini.
3: Ube asepila lena kane chachile ilo raga sila wa ya khurunya tseko. Ibile ba asepila lepa babidi. Babi ba iya kaya.
4: He, khana haba chonye lo tamabula babidi mpeji.
3: Mwajaka.
4: Eh.
3: Tasimula wore mwole wa asepila lena prison wada. Ile ba babidi fela, ibile ba sa ya khurunya tseko. He, wa uchwa wa mkupelo mkupi jariba ya kaya. Batu wa babidi kukubucha niti. Unala mreru ilo rubanyaka wopeta haja.
4: Mpeji. Kwale wena ona hana wetsa jwang ka taba yo
3: eh ke sonje go bona re ke emela ka maoto nge ke nya ke shishe ke tsebo re ga botsobotse ba ike mitshedi tshe go dira eng ka gore o tloga tsebo ga botsola mosotho gore ntwa dira nga se yona ene ntongwe ga botsa ne tsho tsebe gore mo matla kumba tsebe ka moka gore ono mosotho ke le president wa telelo re le corrupt o tsheta batho ka moka na bona
4: mara enjoy it my love khandi ha hong ka le bandinti ka go ha hona mo le sign amfatsa
3: go joana mo jaaka ke ka mo ka reng ke swane je ke emelele ke nya ke shishe go ba fika le bile ke go botsa gore na ga botse botse ke se ba se dirang le ba abedi batho ba

0: Aha, go tlhola family go tle ga tswala Africa bo ra sa tshupa na kwa ka la bonela le some tshela kgwedi ya mosega manya ngwa ga elwa ketpedi masome pedi tshela a sa re metsotso ke masome pedi se tswa e go ikelwana fale e reng ya tsinyane motheletse go dumela tshakeng na extra no ga mold se pla fale motheletse mogolo ke mang ga itse Isaac Silo wa ga mashila le lenane go tle nane ola tsa maphelo le o lkishe tswa go ke SABC education la bonela lengwe le lengwe nna motheletse man tshebanga le kono ya ke tshetse ke nyetle tshe fa ke go boditse gore ke tla go bolela tshana fale ngaka ya batho ke bolela ka ngaka Ephraim Khwedi ya wa tseba gore mokibelo o la bone le lengwe le lengwe nna ke boleletsa na le baeng ba o fapaganane bogolo e le go tlisa thuto tsebo le tshedimoso go wena kore yalo mantsebanga le kono motheletse ke boleletsa na fa le ngaka Ephraim Khwedi yo a tsebegago bjalo ka ngaka ya batho o tlhankela setšhaba ka ditirelo tša gagwe re mmone mo dikgokaganong tša leago a thuša batho ka dikaro tša go fapafapana ebile mo kgweding e ya tata Nelson Mandela o re yena o ya go tšea metsotso ya gagwe ye masome tshela šupa ka go aba tirelo ya lebollo e le go male circumcision go kwaka tše ka moka re na le yena mo mogaleng ngaka ke tše sebaka se ke le dumediše e le go le amogela go thobela family nano la tša maphelo thobela
1: tobela le kae mogashi ke tamisa gape le batšheletše kere mošate
0: mošate kwa tsebo le boithabišo pelo ngaka pele ga ge re ka tswetša pele polelo ya rena bontši ba rena re go tsebile kwa dikgokaganong tša leago re go bone kwa dikgokaganong tša leago ka mešomo ya gago ye o e dirang ya dikaro tša go fapafapana pelo tlhalosetša nna le motheletše gorena ge re bolela ka ngaka Khwedi ngaka Ephraim Khwedi re bolela ka mang
1: ka ga setšele tlhalositše gore ke nna mang ke tswa ke le Askukhune ke goletse plekeng ya ba re go ke Jane First and then ke tsebelega ka la makatkat Dr. Makatkat and then ke tloga ke change maphelo a batho mo lefaseng ka bophara
0: o tloga o change maphelo a batho ebile re go bone le meshomo ya gago re bone mo dikgokaganong tša leago pelo re tseba ye mengwe ya meshomo ya gago yeo o tswelang pele go tlhankela Aforika Borwa ka yona ke tema ye ka kang ye e le gore wana wa e bona gore mo setšhabeng ke tloga ke kgatha kudu re lebeletse ditirelo tša gago tše o abago letšatši ka letšatši mo setšhabeng kudu ya le go sekhwama se sa go bitswa birthday party
1: tema e le gore ke e kgatha mo setšhabeng e tloga e le gore e tloga e change maphelo a batho kudu-kudu mo e leng gore re change ka mokgwa o ne ba le ka gona re tlisa lethabo go swana le bale le gore ba na le dikutu tse e le gore ke tse dintšhi and then di a ba hlola tšatši ka letšatši and then re ba kgopelela le mašele mo batho gore ba ba thuše ka di karo tse e le gore di fapane and o mongwe le mongwe le gore o kwa gore a ka kgona go thusa lwang kapa iwang a ka fela lahlela gore ba bangwe ba feleletse ba e ba kaone mo bophelong
0: aga a taba ye botse temana ye botse o nna ke no tswelela kare ke a bona mane mo dikgokaganong tša gago tša leago o beile sengwenyana mola ore go na le molwetši o bjalo o bjalo o bjalo o nyaka karo ya sele sele se nna ka ikopantšha le wena ka neelela ka se ke nyakang go neelela ka sona
1: ee e tloga e le jalo ka gobane re šomisa di-platform tše di lebaneng gore re feleletša re gore ba re fa di-patients tse balwetse ba re fa tumelelo ya gore seemo se ba le go mo go sona se tshwanetse gore se tsejwe ka gobane ke kgale ba ntse ba ya dipetlele ba gomišwa ba ema di-line tse telele ba re go tletse ka gobane ke nagana gore engwe ka ba e le taba ya gore maybe di-doctor di a shorta mo dipetlele and ga ba kgone go thusa setšhaba ka bontšhi bjale rena re atla re re okay ga re ba fokoletse mmereko re kgone go thuša mola le mola ka mokgwa re ka kgonago goba re tloge re ba le di-negotiation le di-department of health goba di-institution gore no kgopela re thuše molwetse o mose o se wa feleletša e ba kaone mo bophelong
0: aga a ka gore bontšhi ba re go thušwa goba ge ba ena le wena ba tloga ba bontšha gore ke tlogile sepetleleng se ka ya go se ke tlogile go se ka ya go se go se ke ile makga a mabedi go se ke ile makga a mararo e fela ke palelwa ke go hwetša thušo pjalo motheletše a kanoba a ipotšiša gore na e ka ba batlang go wena ba re ba nyaka thušo o kgona go ba thuša le ka sekhwama se sa birthday party go na le ba e le gore tšatši na le kgono ba ka rawa nna ke nnao ngaka Khwedi o ile ant
1: ya ba tloga ba lebane ebile oketsa re fela re šomiša streka se selore ra se dira ge re rekiša dikota fela re ntšha mola ke moka re thuša ba e le gore ba tlhoka a kere ga re na pereke ya mang le mang re lebelela pele le ba ke be ke šomišanago le bona gore ko o mo feng le gore re ka mo thuša ka gobane ba romela melaetša e fapanego e mentšhi ba re ba kgopela thušo e fela re a kgetha gore okay re ka dira eng gore re feletse re thuša ola le ola because ga ba ka tla ka moka ka nako e tee wa tlo re palela so at least re no kgopela nako gore re ke sephetho se se feng mabapi le molwetse o mososo gore a feletse a thuše kore nako e nngwe e bontšha o ka re a ba thušege kante in the background re ba le di-negotiations re ba lwela gore ba diriwe di-scan re lwela gore ba diriwe di-biopsy dilo tse di fapaneng and then ge re tseba gore okay ka o re feditše re kgona go ba le o mongwe e fetela pele ya
0: aga bjalo pele ga ge re ya papatsong ke nya gore o tlhalosetse motho eletse gore na e ka ba ge o re ga le dio tšea mang le mang goba ga se mang le mang o e le gore le kgona go mo thuša le lebelela eng le lebelela mengwaga goba le lebelela gore motho yo na e ka ba o tlhoka karo ya mohuta mang ke eng dilo tse e le gore le a di lebelela
1: kudu-kudu ya re thoma ka mengwaga because usually re lebelela the adults batho ba bagolo ke moka seo se re fa decision gore okay ge a le in this category then re ka kgona mo thuša goba jwang then re lebelela bogolo jwa problem a na le go le yona gore na e ka kgona ke sepetlele goba e ka kgona ke re enana ke moka and le gore ke ya mohuta mang for an example if motho o tlaa na le kankere re ka se mo kgone ka gobane re na le bargain lefelo la rena le go berekela ke le dinnyane and re na di-resource so re ba feleletsa re ba refera ko dipetlele and gore ba feleletse ba thušega
0: aga e tshware bjalo ka re a bua re ya mabenkeleng
2: Ga Shoprite re subsidize ditheko tsa ditjoletjo tsa kamehla gore go tshe tshe go tshe ba lapa ba ditlhoka go ka go fetishisha swipe home o sekete ga o reka di 5 packet pe di tsa di Kellogg's instant noodles ka 58 rand le 2.5 kg ya golden cloud cake wheat flour ka 29.99 fela di go tshe la go fetla ka di 22 tsa July 2026 ga Shoprite fela di theko fa se tsa o ka di tshepago kamehla
3: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Mokopanwe le a welwa thobela feme kitika letšatši la tata madiba le wena badudi ba ga mokaba tshamagantse mošate le mafelo a kgauswi e tlang le dire ka go loka le rena ka thekgo go tšwa go thušana foundation e le ge re šomiša metsotso ye 67 ya tata madiba re tlabe re thuša mokgatlo wa Hans Rise and Shine Disability ka mmapela Hans Mokopane ka mokibelo wo wa la 18 July ngwaga 2023
4: They are the men and women who wants to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
5: We miss you, Manelo. Where are you?
2: Mary, le nana ona tsa masubitaro ka Pet Murudu, le tla ga shwa go tswa fao. E tla webisene le a famasuma, Dr. Mapalle, khuna di the host, Happiness Tobomake, Alila Mola, le ba raloki ba go ba mama ratwa ba matlhakung, ba tla be ba le gona. E tla ri direng ka go luka, e le gore go pola tata Madiba, ke re senatla gara ga dinatla.
5: Tobela FM, mo shati wa tsebo le boithabiso. Tobela FM. Iketika murutishi ramlao mulwela tikologo mogolewa mongwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
6: Thobela FM
7: Thobela FM
6: Ah,
0: ke nnete ke mošate wa tseba le boithabiso metsotso ya re yele someseswane go ekele gona fale e reng ya senyane mo thieletso thobela family go tla ga tshwala Afrika Borwa ke mo leng gona ge ba bona o sa tswa go bulela sealemoe sa gago tseba gore nna extend wa ga mmue fa go lenaneo la tsa maphelo ke boledišana le ngaka Ephraim Kgwete yo e le gore yena o re ka la mokibelo ya mokibelo onao ka la lesomeseswane o tlabe a dira a phetha taelo mana a phetha taelo ya tata Nelson Mandela ke sana le ena mo mogaleng ngaka le sa le gona
1: re salgona
0: aga pele ga re ke ya mabenkeleng o bo o sa bolela ka kgwebo ye le gore o ithomile ne pogolo e le go kgoboketsa masheleng ka go thusa ka dikaro tsa go fapa fapana pele ke nya ka go tseba man re mo khoding ya tata Nelson Mandela kgwedi ya go dira ka botho pelo ye e tswa kae man pelo ye ya kwela botlhoko e tswa kae le gona moshomo o ithomile neng wa go ithaopa gore wena o tase rwala sechaba se wa sebe mo maeteng wa se ripa ganyane ganyane ganyane na bogolo e le go tlhangela Afrika Afrika Borwa
1: pelo ye ke tla re ke tsa bonyaneng ne ke le motho o rata go share dilo ke sona pekele selfish ka mogo ke moka pati kgolo-kgolo ke ya gore ke piletso ke yona calling
0: le
1: nna ke no bona e setse e direga gore gana ke fitlhele jwang gona mo cause e thomile ka ngwaga wela wa 2021 mo e le gore the first patient ka go mo dira for free operation ya gona e feleletse e le kore e fetotse bophelo ya gage kudu-kudu gomme from there kana ke ka bona gore ai nka gona go tswela pele ka thusa ba bangwe ba ile gore ga ba gone go afford the surgical conditions the operations and then ke re ke ba identify one by one then ba bang ke ba dira without go ba patcha then go ba fihlela mo ile gore ba le bona ba ba patcha nna gore ke tlo dira go Dr. Kgwete ntse so so e bile successful then ka ka thoma ka dira di fundraising re thoma dira di walk tsa ma 100 kilometers 200 kilometers re fele jere re gobokanya masheleng ya gore ba bang ba thusiwe because ne thoma go nkimela gore nga sepile ke ntsha sa ka sa ka potleng go fihlela so ka thoma go tsa thego go ba le gore ba kwishisha series dira go mme ba tla ba supporta kore gonja re busy ebile re dira di-campaign di-awareness every month or raise the funds bonnyane ebile gore ra bogetsa ke boka bo kgona go dira gore ke dire di-procedure je dingwe for free kore lape ke announce mo setšhabeng gore ntho a ya felela kwa morago sa tswela pele gomme tlhoka thego ya setšhaba ka moka
0: a ga re nna re le thobela family go tla ga tshwala Aforika Borwa re go fa se
1: Hello.
0: Re go fa sene bogolo ka gore re mo kgoding ya go dira ka botho kgwedi ya tata Nelson Mandela ke sa bolela fao ka mokibelo wona o ba le some seswae kgwedi ya mosegamanye re setse ka tšatši le tee fela gore re fitlhe letšatšing lela la tata Nelson Mandela mo e le gore le rena re le thobela family go tla kgatswa la Aforika Borwa re ya ka kua mokopane re ya go bontšha botho e le ge re ya go aba metsotso ya rena ye masometshelasupa re dira botho mo setšhabeng pelo ke nyaka go tseba gore na e ka ba wena lenano la gago la letšatši la lesomeseswai le eme ka sebopego sefe
1: ke lebeletse go go dira dikaro tsa circumcision at least ke batla two boys or e ka ba two males ke rata ke ebeka mogo banna from 50 ba babedi from mengwaga ya 15 o fitlhela go 30

0: Askaba hoetsa kana ka se se baka ke nagana gore maybe ba na le lešong a ke tse mare maybe after re feditse fa ba tla rothela
1: aga ba tla rothela ka gore o tlo ba shiya ka nomoro tsa gago kudu re lebeletse batswadi ba e le gore ba tloga ba dipotla tsa bona di sekalo ke bona ba e le gore ba ka tla go wena wa ba fa tirelo ye mahalahalahala motheletse a o tlo patela felo wena o e le gore o tlo tsayam letsogona la gago goba ngwana wa gago le wena ge o le motho wa monna ge e le gore o tlo ya gona kua ngaka Ephraim a ya go o thusa ore ae a o ye go lefa ka gore se ke se diro ke sešupo sa go bontšha gore nna mo kgweding e ya mosegamanye kgwedi ya tata ke fa lerato pedompotsa nka tswelela ke le pogomo nka tswelela ke le moletse nka tswelela ke le tsanene nka tswelela ke le o nyaka ba kae ba kgauswi
0: ke lebeletse mo ke leng gona ka thoko tsa Bakersfort gore ka bona ka mo district ya Dubatsi line ya R37 because ba kwa gole e tlo kry ba le gore sanger wanchester ka sa gore ba namele ke distance e telele so around this area ya ka mo Bakersfort metse ya ka moya nka kgona ba thusa
1: aga e re ketse motheletso go nomoro ya 086-000-2452 wa mathomošo motheletso mo yeng thobela
2: Tobela go lotse.
1: Re a lotse le kae?
2: Bona re le.
1: Re gona ngaka Ephraim ke ba. Ke bolelle mang?
2: Le bolela le mane go gale phalane ha e di no.
1: Aga.
2: Ne ke kopela o utshisa.
1: Mm.
2: O rena ke di no a e ka e le ngore e tshwane ke gore motho a ka di yona ka re eng. Go re ke di no a e ka e le gore motho a ka gona o di yona ka re eng. Ka 50 years o ka gona la gore ba idie o ka se ba di kotse ka mo morauna
1: e kwa getse tla e kwa getse ngaka
0: a ka gore ka go fetela ka mo reme kae
1: ba re ge ba ena le mengwa ga ye masome tlhano 50 years ya masome tlhano ba ka gona go e dira go me go ga tsebele mathata ka morao ga seo
0: gona go ka tsebele mathata ge go sena malwetse a o sona le a bo sukiri go ba motho le gore mo treatmenteng ya kankere go ba ba ile gore ba na le kokwanetlhoko ya HIV and AIDS fela ge CD4 count go ba viral load tsa bona di le fast mara if ba mo treatmenteng ka botse a gona le bothata
1: a gona bothata
0: ya gore yona ina problem but solo thata go renya tsi ba lebaka la gore ka mengwaga eo lebaka ke eng o feletsa o e dira o bona eng go ba o dileile ke eng gore o fihlelle that age o sa dira but in general as long as o sena ntho e ithibelang ya o sena le malwetse o tlo fola ga botse
1: aga o kwagetse tle o mongwe sho motheletso mo enthobela
3: lekae ga sho
1: re gona lekae
3: ntate ntombiste doctor khotemo
1: wa go kwa
3: ke pele go mitshorna ge ge a jirile ka ruwe ya tshilotso mo se magile go la ka tsaka ya mela ya tshilotso o e go e khathile ya soga ba ya sellela go tsena go tsana mo
1: o re
3: sa go soga ga go e ga ba khathile na
1: o kwa gedi ngaka
0: okay go ba ile gore batho ba fapana bona le ba ile gore ya boya bona le ba ile gore ga e boya o ba e bua go re ka ba fa second chance ya karo gore ba feletse ba le budget gore ba dire ntho ba reng ke radiation therapy gore ba itshubelele gore se ka tle sa boa ora gore dilo ete re ka kgone go nagana gore ore ra predicta gore ka feletsa e buile or not
1: aga o kagetse motheletso mo enthobela mmalo a e beya fase o mongwe sho motheletso mo enthobela mmalo a e beya fase le yena 086-000-2452 pele ga ge ke tsa motheletse ke bone ko dikgokaganong tsa leago monno mongwe a tloga rei ngaka dira semaka man dira semaka ya kgonega gore o ka reka metsotso ye masome tshela supa wena wa abatirelo ye go banna ba masome tshela supa e le ya kgonega
0: e kgonagale
1: o le bolole ga le le ga le kgonagale
0: aga
1: e tsaya nako motheletso mo yeng thobela
4: thobela le kae Ashton
1: re gona le kae
4: a rona ke bolele le Joseph Manana Joseph Manana mo Tembisa e gona le ka mogho ke beng ke mo tshebeditse ka gona ngaka are ba ba ba palelwa like ba a sa gone o ka re a ka ba thusa ka lebaka la malwetse a leng boima o ba romela mafelong a mago like spetele jale putse ya ka ke gore e ka ba ge a ba romela mo ge e le gore ga ba kgone wa fota o kgona o na le ka tsela e a ba thusang ka gona na
1: o kwagetse tlhe o kwagetse ngaka
0: o ya le ka problem me motho o na le go le yona if ke problem e nnyane and a bona gore re ka sebe le di-complications tse dintsi re ka kgona go e dira ba re ba isang spatele ke ba e le gore problem a bone maybe e nyaka sieta ke major surgery sanje gore ba e direele kwa then go na le ba e le gore re ba raisetsa di-funds and re ba raisetsa di-funds go ra gore sanje gore ba ise private care ba nyaka le specialist re ba patele di-hospital fees le dilo ka moka tse di tlhokegang ba feleletse ba le right
1: aga ngaka nna le wena ge re feleletsa motlho mongwe go batswadi ba e le gore ba gona ko gae go ba motheletse o le gore o gona ko gae o rawa nna ke gona ka o ka tulong ya sekhukhune ebile ke bona o kare nka tla ka gona motlho mongwe o ka bafa dinomoro tsa lena gore ge re feleletsa le lena fa le ka tshwetsa pele polelo ya lena
0: dinomoro ke 0659241723 nka e busheletsa 0659241723
1: ke yona fela ga ona yenngwe
0: ga gona yenngwe yenngwe e no ba gore ba ka re hwetsa Driekop Mandagsoek Cross
1: aga
0: yes
1: ngaka Ephraim Gwete ke tse sebaka se ke go leboge ke re le ka moso ge re kgopela fa go thobela FM le go tlagatswa la Afrika Borwa o no tswela pele go ikgasa ka gore tseba gore wena o ngaka ya batho o ngaka ya go tlhankela Afrika Borwa ke re modimo tswela pele go boloka modimo tswela pele go dira dimaka ka bophelo ba gago tlhe
0: ke leboga le sebaka se leng feeleng sona gore ke feleletse ke fedisa malaetsa o tlhoko wa batho ba maphelo o batho ka moka
1: aga re re matlhatsi le matlhogonolo ka letšatši la gago la lesomeseswai kgwedi ya mosegamanya e le ge re tlabe re keteka goba re aba metsotso ya rena ye masometshela supa ya Tata Nelson Mandela mašate kwa tsebolo boithabišo go tle go nna extern wa ga Muela Isaac Silo wa ga Mašila wa rena mogoma mantšhebong a lekgono re gomela gona fa e le ge re be re romile ke SABC Education go tloga fa re le bakae re leboga tša mafelelo tša letšatši ke tša iri ya senyane morago kuna le the host o sepela le laelo wa ga matlho ba re moswa le bokamoso so
5: lenano lena tša maphelo be o le tlišeditšwe ke SABC Education mo Thobela FM.

0: mosadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM mo shati wa tsebo le uithabisho.
1: Malimi a o fapana fapana. Sechaba le na yeti. Toro ya tata Madiba e tshwela pele go ba mushumo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya tata Madiba. Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso.
2: Dingkgwedi di swana ka tsela tse ntsi. Kgotlelelo, maikemišetso, phišegelo. Tse dingwe ga di tlhoke lepatlelo go ba dingkgwedi. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dingkgwedi. Ma Afrika Borwa e bang sharp. Ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
3: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Moswa le bokamoso le Kgonadi, the host, o Thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabišo.

0: bom rap ka mkana ga bona ba ile gore ba tshela pele ba shimishana le mela gae a ke ba ile gore ba ile ba tlotlheletsa ke kakapa ye ya mmino wa hip hop ye be lo re nka la lesome nne kgweding ya September ka ngwagola wa ketsepedi ka ngwagola wa 1980 a go mo ile re tlogela mo ngwageng wa ketsepedi lesome seswai ka kgwedi ya October ka di 24 a re tlono dula re moya ga go tshela pele re bole ka khutse ka lebaka la gore ke na le tsene ka one kudu ka matla ya mmino wa hip hop a ke le ke putsa nna ga ba sala gona mmino wa hip hop nga bo ye mekae ka lebaka la gore mmino go ka re wa lebela mmino wa hip hop go le gore ka re bona mmino o ile fasenyana ga nyane ka mona Africa borwa e u pega be ke le bele tshile metro fm ba wa se ke bona ka tsela ye gore no mmino wa hip hop sala gona tsana tshela pele gradile ka tsela ye gore batho ba bontshitse gore ha re sa tshela pele re sa hlompha mmino o bya le ra le ba mo tshile tsa 12 fm ye e kwang a ke tswaka tswaka go tsaka double hp hip hop bantsila re be ga metsotse ke ba lo smithsela fela go tswa iring ile rena ya bo senyane FM ke le go tlhagisa la Afrika Borwa le ke le nanola moso le boka moso nna ke na go le the host ke na fane la ile kwa ga matlo ke motsheletsi wa ka re tle go lwana go tsana bjalo ka ile rena ya le somi stembi so re go le boga ditabeng tsa iri ya bo senyane ngwana bo mma go ga yo ntle gore gona ra go tsela etobela FM ya ka Facebook X Instagram ga mo le TikTok a ke melo re ka gona gore sala mara go gona o ka re kwetse gape mo go SABC Plus o ka na mile o download the app ya rena we khweletse yona gona go tsheletse manane lo boga manane ka mo ka SABC ga mo natse fela la bona le lengwe le lengwe ka gare ga lenano la mo solo ka mo solo na mile re tshela pele re thega ba swa ditabeng re thega ba swa ba ile gore ba ka ba e gafile kudu ka matla mo sechabeng bia le motsheletse tobela FM ke a tseba gore re na le megatlo ye mentši ya baswa yeo e leng gore tlogetse ya karolo ye bohlokwa kudu ka matla go tlhotlheletseng taba ya thuto boetapele le tlhabololo mo setšhabeng o ka iputsa rona wena o mosa mo gae ke megatlho me feng e le gore le ka ba le ena le yona mogae eo e leng gore e thusa bana redula re bolela le bona ba bangwe ba e le gore ba kgona go thusa bana ba ko di-primary e ka ba ka di-homework re na le ba bangwe ba e le gore ba kgona go thusa bangwe ka mats re na le ba bangwe ba e le gore ba kgona go thusa batho ba e le gore ga ba kgone go ka engwadisa kwa diyunibesiting le tse ka mokana ga tsona botshekong bjele gona re tlhabolosana fa ke le setlhopha ke boetapele ba Arise Academic Excellence Forum ke ba e le gore ba gona ka mo meagong ya gaso ba tla gore tlhalosetsa ka foramo ya bona le gore na ba thuša bjang setšhaba kudu baswa thaka ya rena bjele motsheletso tshola fe modula fela o tsheleditse ka lebaka la gore ke a ba lata re tlhabolosana le bona ka mora sethobela
1: warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona o dira tse dintšhi ka lesome
2: a ke gale gotse
1: majajia lesome ga e sa le selo
2: a ke RIP fela
1: emba o sa kgona go hwetsa komiki ya rico
2: wa ketsa
1: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tsa go save ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka ete ka rico o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
3: a go kile wa ba le kgobalo goba bogolofadi ka baka la go tlhoka šedi ga baoki le dingaka bookelong goba o bile bookelong go belega mme wa tlhoka thušo ya maleba ngwana a be a golofala goba wena o amegile kotsing ya sefatanaga goba wena o nyaka go fetišetša moago mothung yo mongwe e kopantšhe le mašhabela a tennis bonama 24 kgorobola street polokwane le office 307 protea towers pretoria gapo o ka ba leletša nomorong ya 079 642 3827 gape ke 079 642 3827 mashabela artenis discipline determination excellence
4: mo kopanwe le a welwa thobela feme ke tika letšatši la tata madiba le wena badudi ba ga mokaba tshamagantse mošate le mafelo a kgauswi e tlang le dire ka go loka le rena ka thekgo go tšwa go thušana foundation e le ge re šomiša metsotso ya 67 ya tata madiba re tlabe re thuša mokgatlho wa hans rise and shine disability ka mmapela hans mokopane ka mokibelo woo wa la lesomeseswai july ngwaga a 2020 tsela
5: They are the men and women who wants to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
4: Kiri le nana ona tsama subitharo ka phethe murudu le tla gashwa go tswa fao itla webisine le a fama suma Dr. Mapalle khuna di the host happiness to bomake alila mola le baralo ke ba go ba mamaratwa ba mathlakung ba tla be ba le gona itla re dira nka go luka ile gore go pola tata madiba kiri senatla gara ga dinata
6: tsabele fm mo shati wa tsebo le boithabiso

0: o'clock up until 2 o'clock. Mo number 90 Leeds and Lucas Street, mo strateng sa zonke bonke re opposite sekolo sa Fly Eagle. And then re be le mafikeng re mo shop number 11 mo Shepherd Street next door ya Postnet. Re ba gona each and every Sunday from 8 o'clock up until 2 o'clock. And then re be le Backers 14 tate make. Backers 40 re ba gona each and every Friday, but re gopela ba re tshwarele ba Backers 40 Friday e re nka se be gona, re tlo ba gona Friday e tlang. Re ba re le mo ga Maroga Community Hall opposite di Lokong Mine, mo e leng gore re ba re le gona from 8 o'clock up until 2 o'clock each and every Friday. Empa fela re tlo ba gona Friday e tlang ya di 31. Re gopela gore Friday e a iyo. Dinomoro tse banka re khumanang go tsona ke dinomoro tsa 081 00 111 07 081 00 111 07 le nomoro ya 073 790 91 55 E re a lebogang tate make batho ba ba berekise dinomoro tse re ba fileng tsona ke tsona tsa rona fela. Amelia's Herbs a e palelwe ke malwetse e be kgotso tate make le batheletse ba Thobela FM. Re a leboga
1: go leboga rena botshegong bja le gone ke lebogile kudu suscansy Thobela.
0: A e be kgotso papa.
1: Ahe Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišong Thobela edišana fa mo nakong yo sa fedišego pelo le bo Professor Mahlaela ba tswa ka sebidiela rama makweng ba gona ka ditlong tša kgaso. Re thakgola pele edišana rena ka morago ga se
2: Thobela FM ke di ka tata madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
3: The time for the healing of the wounds has come.
2: Thobela FM iri. Direla ba go tloka. Direla ba ba phela go ka bogolofadi. Le botle ba ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi.
3: Thank you that you chose to care.
2: Dula o theletse Thobela FM go kwa ka ditaba tsa go ama tata madiba. Le ka fao batho ba ka fetola go maphelo e le ge ba gopola tata. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: fela bjalo. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo e re ke bone fa Professori Mahlaela o gona ka mo dintlong tša kgašo ke ya motamiša motho yo ke ngaka ya setso go tswa ka fa le sebidiela rama makweng. Prof Mahlaela madimeši ao motlhomphegi ke a go tamiša le go amogela ka mo dintlong tša kgašo tša Thobela FM madimeši ao.
4: Thobela mogashi ke dumeliše le batheletše ka moka le batsweletše ba lenaneo mangaka le bagoši le maolwetši ba rena balwetši Thobela.
1: Ya supanako bjalo ke metsotso e meraro go ekala ereng ya lesometee motheletše re sa le seripeng sa pele sa lenano la moremogolo ebile ke bošogo bjola bja go tlo lebelela dipuku tša ka pukung mme a thakgoleng tlhogopoledišwa ke ra ditaba tša rena le bo Professor Mahlaela ka mo ditlo tša kgašo. Prof lena le ngaka setso le tswa fa le sebidiela rama makweng taba ya bolwetse bja goa le a itseba ebile ke kgola kudu gore le ilela ka laba le balwetse ba ba bjalo bao e le gore ba tshwenywa ke bolwetse bjo bja goa. Prof le ka re botšang bošegong bja lekgono kalafo ya bolwetse bjo bo tlholwa keng bo fola bjang?
4: Bolwetse ba go wa mogashi ke bolwetse bo tlogang re bo tlwaetse ra bo tseba. Re humane lefase le na le bolwetse bowe ra gola ba le gona balwetse ba alafiwa le nna bano kešhikile ngaka Professor Mahlaela ke na le balwetse ba bantši ba ke ba alafileng bolwetse bowe. Batho ba gowa ba bangwe ba bona dilo ke ra bontši ba ke ba bonang e bašala ba ewa ba bona dilo wa tšhoga awa ba bangwe ba ntšha lephilo ka molomong gwa e wa wa sheika motho wa gona. Wa go wa ka bolwetse ko a feletšang a sheika a tima sebakana mara go na le wa go wa ka badimo
1: kya go
4: ba gona gape ba badimo uno wa a re go wa a tswa medimo a tlhalosa ditaba wa ka mogodileng ka gona mara o wa go wa ka bolwetse ba go wa ramalafa thwi ka letlhare ja setso ramalafa re na letlhare re tswang gore he re ka no mo thala ka tsona mo mmeleng ra re mo phogwaneng ra re mo sefegeng mo ra re mo dijoineng tsa maoto le matsogo se sengwe ra mo jiša
1: Yeah.
4: Bofedile bolwetse bo.
1: Bofedile bolwetse bo.
4: Ya a sana owa.
1: Oh, ke kwele.
4: Ya.
1: Prophet Abengwe ya bohlokwa yo e leng gore botabe ke tlo e botšišang ye retention scholar sa yona gore re tsebe re phela ka malapeng re le maloko a ho fapafapanego. Prophet ke le re botšeng fa. Ge le re motho yo o na le badimo kore ke noo nyaka gore ke ebotsiše wena taba e bjale ka ngaka ya setso ebile o le professor ke re boleleng ka taba ya bongaka bjo bja setso ge re re motho o na le badimo re ra ge motho yo go tla ba go diragalang ka ena
4: ge re re motho o na le badimo mogaši re bolela ka motho owe wa re fang dipono tša go phediša motho wa badimo a gore ka gore ke motho o mogolo le ka ba ngwana o monyane o kgona go le boja dilo tse di diagalang motho owe o ne badimo a ka kgona go le boja ka taba a le tshwantšhetša batho ba robetseng sebakana a re ke bontšhi wa mokgekolo wa emeng ka letsela e o emeng ka tsela e ebile ko motshweu ko wa mpharana ko motelele a mmee ka mokgwaleng ka gona re tseba gore mokgekolo wa ka mo motseng bo ne oro khadi ya motso ne le ngaka so abuwa mfa ditaola abuwa mfa do tshedimwe abuwa amusha ka dinukeng ammoncha dilo tshedi di agalang ka motho wa badimo
1: yeah
4: and then after ammoncha di aparo
1: oh
4: aka moncha di noga ma di noga tsha go di bolela di aparo tsha bongaka aka moncha di pofolo la ka moncha di ngwe aka moncha di pofolo tshedi tswa ngore mekhopa tsona he o swana le modimo a tshule mandao and then o nyaka di aparo tsho a di apare a bina
1: oh
4: na pero tlo tsore no wo o bontshi wa di aparo ke ngaka
1: e di aparo tshe o bontshi di aparo tsha mo huta bang botho aka bantsha zutu
4: a Ha ha, ha yona ga.
1: Pelo bo tshwang, prof, ke di aparetse.
4: O bo tshwa mashira. Me khopa yone ya di portfolio, mashira o sa mashira di ntiti di nkwe. Di khaka and then ka mmala gona, ka mmala gona.
1: Ha wa kere ke ibutsi se kere ke o skatla go tsa ba re etha ka brand u tumfanaka. Ya le ke ba ke ya go kusha jara tshedi bialo. Putsi sho e botlhokwa go nna prof ka lebaka la gore ke nyaka go kushisha yona taba e gona le ka malapeng o hwetse ba re ba tshonya ke ngwana ngwana o na le badimo botsi lo shar no mona e war no mona di ang no mona di ang
4: ya
1: bia le gona ka fa o le boletse go ka gona batswadi ina bile ithusha ka malapeng gore go tsebe gore motho ba tla kwa reng batla kwa a re o lorileng bonga ka bjo ka mehla gona le bona Evan, o swanetse re o lore ke kwa taba toro ya toro ya toro e etile pele fao nka ba le badimo ka selori goba ge ke na le badimo ka mehla ke swanetse go lora
4: mogaši a ba notla ka tšatši ka tšatši ba ne matšatši a batlang mara ši le batlang ba tla ka ditaba tšago tšea ga
1: boseipša wane go le badimo o swanetse go lora
4: wa na leng badimo ba tshwantse ba fele ba mmontšha tše dingwe ka mogare ga mose ye di sa tsamaye ga botse
1: a ga go kgonege gore motho a ka ba le badimo a selori le ga teng
4: a e kgonagale ga na le badimo o tlo le bontšha dilo tse di diagalang gore lebe le tshepe o mongwe a ka le botja le gore nna ba ka badimo ba re motlhang ke ya go thwasa ke o thwasiswa ke matlhaela
1: o ke ya go kwaa ikgweditse torontabe
4: ya ba mosupe le maayang and then ba mmontšhe le ka mokgwa o ka lapeng go leng ka gona a sa go tsepe mara ga a tsena go ka mokgwao
1: go lokile prof ke tloga ke okwele thobela fm moshato whatsapp le baitabiša supanako ke metsetso ya meraro ka morago ga e re ya lesomete re serepedisa boedi sa lenaneo la morebogolo prof a re tswele pele bolwetse bja maoto go bana le basadi le banna go batho ba ka moka bo sa kgethe prof bo hlolwa king kha le nna lo re tloetse go do re bolotsi bya maoto ke bya batho ba ba go lokala ba ka la re ma tsetse a ile go bana bonyakang go ba swa bonyakang bo hlolwa king bolotsi bo
4: kudu mo gashe a ke senyeng ke be ya taba ye nngwe ya rena baswa le bona batho ba bagolo matšatši a malwetši ke a mantši a maoto nna kudu-kudu ke lebeletše taba ya go se ikelele ka gore ke alafile batho ba bantši ba swenya ke maoto mara ba na le sekgoma ka mogare ee batho ga ba sa tlhokomela taba ela ya makgoma kudu-kudu kore re ka lebelela gone gore ba re gatišitše go diagalang mara le makgoma a gona matšatša bontši o kgwetša dimba tše di roroga mmele o ne o tapa ka moka a go dumiselo gomme maotošia a rorogile gore o a tshwara menwana ya sobelela e se taba yeo ya makgoma fela le gona gono ba le malwetse a maoto a a tile a mangwe ke difulane o ne kgwetša tšhentšha kgala leotu e ne le leoto mara le na le kgala tše pedi kapa tše thara so le lengwe gore wa lebelela le tswa metsi e ka re ke phofo jana le ya go tsamaya mo e fetang go feta metsi kore le lela le tswa sethitho ee le tswa sethitho ka re le abela so maoto a kotsi kudu ebile ba bantši ba tsipitše ka ona ebile ba sa le tsile ba tsamaya ee ba tsileng a kotsi kudukudukudumaoeupša
1: malwetse a kgone go tshwana le bjona bjo re boledišanago ka bjona gona bjale le na le dikalafo tsa ona le meriana ona prof motho o kgona go tla go lena ka nnete ane le mathata a mabjale a tloga a sepela gabotse le gona ga se bolwetse bjo boganelelago
4: mogashe ge ba ka fitlha ba sa kgona go totoba kapa ba ka fitlha ba sane dibatše mmalwanyana ai mogashe maoto ke a tseba nna ba fola ba fola thwi ba tsoge ba emela ba bontši ba latlha diphata tše ba di tshwarang tše dikotana tše tša boraro maoto a mararo ba a latlha ee ba tsamaye gabotse
1: re leboga ge go na le pholo go professor mahlaela ka ge le re go professor mahlaela ke moe
4: pholo e le go gona
1: prof a re bolele taba ye nngwe še motlhomphegi ebile mohlomong re no fetša ka taba tše pedi ka nako e tee ke nyakalena lefela le ke nyaka le tsebiše motheletše ge le re lwepa dihlare motheletše wa ipotsiša gore ga botse mahlaela o ba o dirileng re tle re go tlhoke wena lenane gon re o nyaka o re utswile o bo o ile madagascar o re utswile o bo o ile ana Zimbabwe, Mozambique, bjale le bjale
4: lwepa
1: meriana o ilwepa dihlare prof o ba o wepang ga botsebotse ke dihlare ra di kwa ke tsa mohuta mang
4: mogashe go na le pheko yeo ye ke tlhakantšhang le komikana ela ya banna le basadi ke yepa ka ntle
1: motheletša ka seo sekwešiše gore komikana o ra gore o na le meriane o
4: meriane ke e tlhakantšhang mogashe and then ke e tlhakantšhitše e dia gore banna ba kgone go bina le bona bomme ba kgone go bina ka kwa ntlong ya go robalelo so ke yona kudukudu eng ke ba emišang kudu ge ka no fela awa a ke le tsebiše le gore ke a tswa ke ke no stata ka tswa na pele nka e kgwetša ke a boa ke boa ke thabe le mbona so o ra gore e sa le gona e sa le gona e ka no fela a le sana mbona eya mogashe
1: ke tloga ke okwele botse ke nyaka o nkarabele batho ba ka pelanyana
4: ya
1: batho bao ba rego re na le dilešo
4: ya
1: re nyaka go tlhatšišwa
4: ya
1: re nyaka a ke tsebe go arametswa e le ge ba nyaka go lwantšha le dilešo go lwantšhana le dijišo tše ba ka tla go professor mahlaela pholo e gona ge motho a tshwenya ke sejišo gona bjale a menekana motho o a ka fola
4: mogashe mo professor mahlaela ke mo we pholo e le go gona solanga ka fitlha ra betha marapo a tše dikgwileng ditaola tša re a re tlo lebelela plekešetše re lebelela teng re lebelela sejišo re o tumole
1: ke go kwela professori mahlaela ngaka ya setso go tshoka fa le sibidiela rama makweng ke ngaka ya setso motelechi re rume le yena ka go mmotsisa gore bya le prof mahlaela le go tshaga la kae ka matshetsi a fele gona wa nesho le lotsi bisha motelechi
4: a ke thome ke sinya ke rialo le re sepishitse ba bangwe ne bana le putisho re tla etsia ka mebiri tla re tla bona ka labo bedi ne ba nji
1: putisho ring
4: putisho ya bona ne ba nyaka go kwa ka taba ya ba ba robetse
1: prof tiandil le one issue tiandil
4: nka rata go ba tsebisha jwalo re gopela gore he ka mo lapeng go ka ba le bothata ba lego
1: ya
4: aba kitimeleng go bodinga ka eleng gona gauso a lebelele re motho o sepetse ka tsela efe sa bobedi le ba ka bona re se a tsamaya ka tsela o tshwenye ka gore motho o mongwe le o mongwe mo lefatsheng o emetse go o ikhutsa nako ya fitlha gore a ikhutse se segolo ke gore a roba jewe moya a gagwe o ne o roba ja moya a gore ba se ka tla bašala ba re boja gore ha a robala ha a dia eng ha a dia eng a roba jewe na pele ke senya ke rialo
1: ah putsiso yela krata bela la bile e tlhakile prof mahlaela go tshoka sebitiela rama makweng e re ge e le gabja le gona ke notse ya papatso ka morago ga fao prof le tlo fa motheletši wa rena dinomoro le gore le hwetsagala kae ka matšatši a fe motheletši ke tšea sebaka se ke ya papatsong
5: a o na le kgobalo ye e tlhotsego ke koloi mpia go bethwa go alafi ya bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šhireletšwang mo e seng phošwa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanya le mphela and associates boramelao ba maitebogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390 mphela and associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
6: le kgone mo powerflex plan le Master V re na le šadi fa a rata go bofelelwa ke tša bophelo
7: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
8: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
7: Ah, nna yo.
8: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
7: Nyane, ke mo humana kae bontsi bjo.
8: E hwetsagala ka go Vodapay app go ba online. Tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
7: Ke tla dira bjalo.
8: Wena le dipiela. No, further together, Vodacom.
1: Professor Mahlaela o ruma le rena ka gore botsa mo a hwetsagala gona le ka matshetsi a go fapafapana prof.
4: Ke tlo ba botsa ba lo ka tsela e ka Monday go gona Monday ke berekela kwa kwa Ndebele vese kuhle mola phola molo ka mrawa phola molo re le bane le galitos re ko mbonani ko shilong ya ka mbonani ke Monday ka zanini le gona re ya ka Monday Monday ko le nyenye 873 Apollo Street ka Monday re gona le nyenye ka labobedi re mola Bekas 40 Mareseleng re thoma Mareseleng furogo thapama gona ka botho ro thoma ka ZB ka labobedi ka Bekasford ka ZB ke mafelo a rena a labobedi ka laboraro ka Polokwane mola Dali Street house number 94 ke strata sa dirapa house le Spaza City Center ka mora wa building ya Leboa Fenrar ka lephalale ke labone labone ngwe le ngwe ko lephalale ko Shongwane 2 Markana ka tsela ya wa Markeng gauso le molo wa Phatladira go na le bodo mo tsela ya wa Markeng ya ngwala Professor Mahlaela re thoma ka 7 ra tshabisha ka 5 mafelo a rena ka moka ka labohlano re sa le gona gape ka gae ZB Rama Makweng mo kgone ya dirapa tsa gankuna go na le bodo ya ngwala Professor Mahlaela ke labohlano ka Saturday ke Mokibelo re ka kwa Johannesburg Johannesburg Crazy Street ka morago ga Carlton Center building ya rena ke Sambro House nomoro 25 Sambro House ro gona o thoma ka 7 ra tshesha ka 5 ke Mokibelo ka Hammanskraal ke Sunday ye ngwe le ngwe mola Suruman mo change spot ya Suruman gona le bodiwang wala professor Mahlala mo skambaneng ro gona Sunday engwe le ngwe nomoro tsa rena ke 076 51 2 2 2 5 7 076 51 2 2 2 5 7 Yemwe ki 063 393 2727 063 393 2727 ba teleji ka moka re gona o theletsa ngaka ka se sebaka ke re mo professor Mahlala ke mowe pholo e leng gona ka metlha
1: la ntloga re leboga kudu go boledišana le wena prof go fitlha ka sona se sebaka metsotso le lesomenne ka borago ga iri ya lesomete tsweletšheo go ya gae ngwane eso re ya leboga
4: le lena ka tšaka dipukong
1: aga thobela fm bosate wa tsebo le boithabišo ya botheletše re o tsena go checka pukong mo nakong eo sa fedišego pele eupša checka mokarebego re ditheleditše ya ya tšeo ka mphelamphela re bego re diteleditše Ricky de Fitisha Kakosashi.

0: chaka pukuncha mre bogolo ka supego sana se motheletsi mo mogaleng ke kgokagantšhitše le ML Molope ke a mo tamiša ngwanešo madimešao ke go tama le go amogela lenaneong le la moremogolo go thobela FM o kopana le happiness tobo make bosegong bja lekono o gona go tlhola ga botse
1: awa thobela ke go lotšha Kalibizigiana Molope, ML, Mabuke Lucas Molope.
0: Oh, Mabuke Lucas Molope. Gona le tseo e leng gore o na le sereto se bitswa gore ke baswa ba le gono sereto se ke be ke se lebeletse motlhomphegi nko o tiedile re go kwe gore ga botse balela motheletse sereto se ka morago ga fa go feditse o tswele pele o re fe kgwekgwe ya sona ka morago ga fa o tswele pele o re fe molaetša wa sona nna ke boleišana le wena ka morago ga šetse o re file molaetša ti a dilele re go theleditše
1: batheledi ba bešo ka ge ba sekiwane bodike tlhogo ya taba ya sarosarona ke yona baswa ba le gono gomme a wantle le go senya sebaka e re ke tla tsala thui ke re be mo go sona sona sa balaga ka tselae baswa ba le gono baswa ba lekgono baetapele ba ka moso le reng le iphetositse digalaka tša lefatshe bo ka segopha le tseba gore le matsoba a lefatshe le reng le sa thietse ditelo tša bagolo ke mpe ka lena dibegwa tšatši ka tšatši batswadi ba lekile go kgala maga a mantši fela edio ba go jala peu mong wa legwara mediro ya lena e šiša madi mantši a lena go batswadi a tlhaba boka lerumo la motsuni mekgwa ya lena e tsarola matswalo mo go fe ke dijo jaaka metlha go lena mentsi e batswadi ba lena ba le tlhapile diatla ka ge ba ile ba re go tlhagolela lookana la re go golala batlhaba mola babe ba godisetse gore go belega ke go beka maano jale tsebang gore tshepho go lena e moya fetse e boka phoka ka makgube a banna moletša wa serelo sa rena modino ba o ne o bontšha ka mogo baswa re tlhokomoleng mesepelo ya rena ditsela tša rena re thomang go tswa tseleng le a bona tšatši ka tšatši go begwa tsela le sela gore wa lebelela ke baswa ka dinotagi ke baswa ka diokobatši ke baswa ka maitshwaro mabe a bona ke ka mo kereto se re setšhile gore ke baswa ba le gono re tsitsinkela mediro e le gore ba e dira jalo morero wa sona ke go netefatsa goreng mang kapa mangwe e le goreng ke moswa ge a sebala a dutse a le noši nka tsinkele ka nepogolo gore a kgone go dikošiša a tinyake a dinyakise a itekole a bone gore na yena o maemong a majwang sereto se ka ba se mo ama se ka ba se bolela le yena jwang ka ge sepedi se bolela se re se bolela le nna le wena eupia ga se bolele ka nna le wena gomme ka gore yalo ke senye sebaka ke dumela ke reaa se tloga se tlhapile bontsi ba sona mo ditaba tša gona wa di tloga di tlhatholla a e šale direto ke dingwe a sa khuta ka goreng ke nyaka go tlisa moletša thui go baswa ba kgone go kwa gore aa mo rialla re lla ka lesepelo a rena gomme ke a dumela ke rao re ta e tekola ba kgona go lokisa mo re lokisang
0: ya baswa baswa ba lehono ba etapele ba ka moso ke nyaka go bala methaledi e mene ya mathomo baswa ba lehono ba etapele ba ka moso le reng le iphetositše digalaka tša lefase bo ka sekgopa le a tseba gore le matsoba a lefase le reng le sa theeletše ditaelo tša ba bagolo ngwanešo re ke go okwe fa o botšiša baswa fa ore ya o botšiša baswa fa ore le reng le iphetošitše digalaka tša lefase bo ka sekgopha ebile ga botse go thoma mothaleding wa mathomo ore baswa ba lekgono ba etapela ba ka moso ke nyaka nna le wena nke re fetlha ke tabe ya ba swa ba itapele ba kamoso ga botse ba swa go ba itapele ba kamoso o rabiang ngwane tshe o ka tlhalosa tabe ga botse gore ba swa ka ba itapele ba le khono bo ba itapele byang ke ra ba itapele ba kamoso bo ba itapele byang ga botse botse leeto le la ba swa la bo itapele kamoso gore ka mantjwa ma mona go nye o tla le lo go tla byang ke ka ba kalang o ba reile liina la gore go ba o ba tlhalositse ka gore bona ke ba itapela ba ka moso byang
1: mothadi wa mathumo o tlhalosa ka botswa re ba swa ba le kholu ba itapela ba ka moso ka ge ba batala ba buletse o rawa madiba a magolo a gare ga ipša a fitelela a maswa kelo lena ke bontšha ka botse gore mo ka mogo e baswa ba rena bo santse ba lemoga goreng e ntse ba phela ke bona ba swerego kelepele goba kgatelo morago ya bokamoso ba lefatshe la rena go ka maatla a rena goreng lefatshe la rena go sathaseletlo ba jwang ka gore ke bona batho ba ba emeng pele ge madiba a magolo a ipša go tsena a maswa
0: a ke go kwe ga botsene ore baswa ba ke bona ba swerego kgatelopele goba tšhalelo morago ya tseo di diragala go lefaseng eupša ya re mola go le bjalo ya ba ba etapele nkonko o tlhake ga botse wa rra mo tabeng ya baswa ke ba etapele ba kamoso o se ka nkaraba ka polelo tsa maphagane ke nyaka o kwa ga botse o tlhake ga botse o tlhake tu wa tseba kgatlhegelo ya ka fakeng ke a kre gore baswa ba etapele ba kamoso ke lebeletse selo se ke lebeletse seo moetapele e le go sona a ke tsebe go ya ka kwešišo ya ka ga o ne o tsoga go sassa wa ba moetapele go o tla sala o ba moetapele go na le bao o ba etile go pele ebile mabakeng a mangwe go na le ka fao o hweditse go boetapele ka gona mabakeng a mangwe ebile o fiwa maatla gore o boe moetapele bjala baswa ba ba e leng gore e tlone o ba baetapele ba kamoso ke ne ke nyaka o bona boetapele bjo bo bo hwetša bjang ge o kgonega le gona ba botšea go bo mang goba ba borwala bjang boetapele bjo ka lebaka la gore o mongwe ngwana go theeleditše gae o nkaraba ka dika le diema ge ke go botšiša ka boetapele bjo bja baswa a ebile a go okwene o ne o kwa gore baswa e tlo ba baetapele ba bosasa goba ba kamoso ga o ne o re fa yona ka polelo e letefetšego ngwanešo
1: allright ka mokgo be ke e tlhalosa ka gona ke naana raoa ke ile kudu baswa ba baetapele ba kamoso e ne o bontšha ka botse goreng batho ba ke batho ba e le gore itse ba batho ba e le gore ba tlo emela batho pele goba ba baetapele ba kamoso batho ba gore batho ba be baetapele ba kamoso moetapele ke motho e le goreng sa mathomo santse re tse gore ke motho e le goreng maitshwara a gagwe ke maitshwara a mabotse ke motho e le gore setšhaba ge se mo lebelela se tloga se ba motlotlo ka ena that's why ke le bone e le botlhokwa gore e šomiše lentsi le baswa baetapele ba kamoso ke lebeletse maitshwaro a rena gore na a tlatla a loka gore re tle re be maetapele ba kamoso mola re swere ka mokgo re itshwere go ka gona na maetapele ba kamoso
0: ya o kompotse baswa ba gore e tlo ba baetapele ba kamoso ba tlo eta bo mang pele ba ba etile ka eng pele le gona ya ba tlo eta bo mang pele le gona ba ba etile ka eng pele go le moetapele apa o ne o re eta pele ne o re eta pele go se sengwe ntle le ge fela e le gore ke gakantšhwa ke gore na go eta pele ke goreng ba tlo eta bo mang pele ngwanešo le gona ba ba etile ka eng pele
1: ketapele ye re lebeletse mo ke ketapele ya go na bolloga e ka ba ketapele ya go ba moporesidente ba kudu-kudu rebeletse taba gore o tla ba moetapele ka lapeng o ba motswedi o mojwang wa go tlhoka maikarabelo wa go dira dilo tseo e le gore di tswile tseleng o ruta jwang bana ba gago mola e le goreng wena tseo nyaka gore ba di dire di go šita ka gore o le wena moetapele o ka se re wena moetapele wa go pela gore tla dira se molelo re wena jwa ka moetapele se go tlhola utlo ba moetapele o mobe go bana ba gago moetapele o mobe e tshabeng
0: o a mapele a mapele e o re go u butsisa go ba sorlo ba ba etapela ba mohuta mang go sansa go ba kamoso o bolela ka botswadi ke kwele o bolela ka botswadi ke a gore re setsa kele
1: mre
0: e o motswadi ke moetapele
1: bana ba lebele ke yena gore motswadi mo a ratang tlhakwa pele mo e ratileng le a morago e tloga bana ba nyanya go yena ke molto o fetsa ba ere ngwana a noga o tswala le botlhoko wa betse batswadi bana ba lebeletse semelo sa motswadi bana ba lebeletse mesepelo ya gagwe ka moka le dimelo ka kakaretse
0: botswadi ke boetapeleng wa lesepile ka kwa gape o bolela ka boporesidente gana fao ke lebeletse botswadi go bo bolela ka boetapele o ntšhitše botswadi wa boša gape wa ntšha boporesidente a ke bone o kare di a batamelana ngwane eso goba boetapele bjo bja baswa bo phatlaletše bo batswading le boporesidenteng o ka na baganyane leeto le la go tlo o fitlhelela moso a tlo o ba presidente
1: ka botlhokobeletse gore e phatlhaletse o ka sebo moetapele wa naga o sena maikarabelo maikarabelo a tla thoma ka gae o kgona go ba le maikarabelo ka gae se o sesupa gore o tla ba le maikarabelo setšhabeng wa botagea o tloga setšhabeng wa namelela go ya go boporesidente ka gore o ka se tshware magetla ka godimodimo o šitwa ke go laola lapa la gago la bana ba babedi go šhaba ba bararo ba tla kgona setšhaba ka kakaren
0: pjapjale ke kwa o bolela fa gore baswa ba lekgono ba etapele ba kamoso le re le iphetositse digalaka tsa lefase bo ka sekgopha le tseba gore le matsoba a lefase ke na le tlhatholo nngwe si go tswa seretong sa gago go tlhalosa baswa fa le godingwanyana o rile baswa ba etapele ba kamoso ga re bjalo gore baswa matsoba a lefase a re tšee re kopantšhe dilo tse pedi nna le wena baswa ba etapele ba kamoso baswa matsoba a lefase ke wena wa butsha gore a fa le a tseba gore le matsoba a lefase fa le o rile le ba etapele ba kamoso o kopantšha bjantše pedi tše ngwanešo gore fa taba go kwale a lesogana gore tloge re kwešiša seo e le gore moswa ke yena sona moetapele wa lefa moetapele wa kamoso letsoba la lefase
1: sa pele ke rata gore re lebelele ge ngwana a belega gore ngwana ga a belegwa o tliša lethabo ka gae sela se diang se ba fa kgopolo ya goreng ge ngwana a belegwa go tla ba le dilo tse di botse keo di tlago ka ge ngwana e le mpho letsoba eleswantšho ela ka letsoba letsoba ke selo se se botse e le gore mang kapa mang wa se thabela wa se amogela jalo le rena jalo ka baswa ge ba re bona ba bona mpho ba bona matsoba batho ba thaba ge ba re bona ba dumela gore ka rena o tla ba le tswelopelo ka rena o tla ba le fela le fela se e le gore sa kaonafatša maphelo a batho goba sa kaonafatšeng maphelo a batswadi ba rena ke mola kua tlhalosete ola mafelelonyana kua ke bontšhitšeng ka botse gore batswadi ba ile ba letlhapa diatla ka ge ba ba hulufetse goreng go belega e tla ba go diang go beka mano
0: a re itlogele fa ngwaneso a re itlogela kana fa ke lebogela tlhatholo ya gago baswa matsoba a lefase ke be ke duma go ikwešiša kore ka mantšho a mangwe o raya gore go ya ka fao ke latišago tlhatholo ya gago ka gona o raya gore baswa oe itemogeng ga le no ba batho fela ebile le kgabišitše lefase le bjalo ka maloba go ba bjalo ka matsoba le botse le tlišitše botse ga le no ba batho fela le kgabišitše le lefase le ke go kwele ngwanešo ke tloga ke go kwele bjale mpotse wa rra re boele go baswa ba etapele ba kamoso o re le reng le iphetošitše digalaka tša lefase bo ka sekgopha ke nyaka go mpotse ke ka lebaka lang go latelantšhitše mantšu a mabele mmele ke nagana gore go na le ka fao e leng gore monagano wa gago a tseelana melelo ka gona baswa ba lekgono baetapele ba kamoso le re le phetositse digalaka tsa lefase bo ka sekgopha mantsi wa mothaladi o mpotsa o kare a na le segalo sa bosodi bja se sengwe o sola ngwanešo ge o lemoša baswa gore le baetapele ba kamoso ke moka wa tla ka mothaledi o mongwe wa go ba le tsholo goba wa go ba le segalo sa tsholo ka gare kgane o solang go amantšha tše pedi tše
1: mothaletodi wa o bontšha re le re le ipedise digalaka tsa lefatshe bo ka sekgopha ke dumela kere digalaka ke lelo tša go baba sekgopha le sona seaba ba ke sekgokgopha bontšhi ba kana ba seba ka mokgwa wa polelwa seeng ba re ke ale seababa šomišeng digalaka bo ka sekgopha ka lebaka la maitshwaro a rena tsela tse re di dirang di tsarola matswalo go utswa go kata go betha go ja dilo tja go sejege ke dilo tse e le goreng di tloga di tsarola matswalo ke dilo tse e le go kare wa ikhwetsa kare ga tsona ore o khwetse o kare o jalelo tja go baba go setse o nagana ka tsone a di name distributiona le madi a mmele
0: ke rata papišo ya gago ke rata papetso ya gago goba ga botse e re setse re e bolela botse tshwantšhišo ya tshwantšhanyo ye ke tshwantšhanyo ke rata kudungwanešo e re tlatla re e tlhalosa ka lebaka la gore šimo o tsere lentšu digalaka ke be ke re gane o tlo re ke dino tsa go baba fela goba ke dilo pjale lentšu le šile o le tšere le akareditše ka moka tšempe tšeo e lego gore moswam a ka di dira a senya bokamoso bja gagwe bja go sasa go tlo ba moetapele a ba a senya le bobotse bja gagwe o boletše ka go kata nnete gona wa bolela ka digalagala eupša o akaretša le mekgwa e mengwe ye mmebi yeo moso a ka bago le yona yeo e le gore ka nnete ge batho ba ekwa ba tšitšibana bjale ka ge motho a nwele sekgopha a nna ke go kwele ngwanešo botse ba tabo e o ediago ka mantši gona fawe e tshwaregana fao mtlhompegi ke tibele ka mo papatšong ke boya
2: le kgone mo powerflex plan le master v re na le šadi ga a rate go bofelelwa ke tša bophelo
3: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
4: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka, tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
3: Ah, nna yo.
4: E tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
3: Bjale, ke mo humana kae bontšhi bjo?
4: E kgwetšagala ka go VodaPay app goba online. Tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tše e tswang pele.
3: Ke tla dira bjalo.
4: Bona le dipeela. No, further together, Vodacom.
0: Tobela FM moshati watse bole bo itabisho chaka pukuncha morumogolo ei baswa bya le gona ina watse ba le sweri ba re le na le petushitse di galaka tsa le France di galaka tsa le France le tshilo di galaka ke le ratile ka fa bo madi ale shimise go ka gona e bile a le tlhalosa go ka gona le petushitse di galaka tsa le France ka le ba ka laori tsa lena tse o di dirwa go tsempe ge di botswa batho batho ba nyenye bana ba sekwebotse ya ba o ka re ba nwele selo sa go galaka nnete gona gape go nyenye bana ya o kwebotse bjale ba re le re le phetositse digalaka tsa lefase bo ka sekgopha hei ya ngwanešio ke a ipsina ke tloga ke ipsina ka sereto sa gago baswa ba lekgono a ke tsebo rena ba tloga ba itekola na o tswela pele wa re tse mpe ka lena di begwa tšatši ka tšatši batswadi ba lekile go kgala makga a mantšhi fela e dio ba go bjala peo mong wa lekgwara mediro ya lena e šiša madi mantšu a lena go batswadi a hlaba bo ka lerumo la motsumi ke nyaka gore nke re tlegana fangwane eshu methala dia gago ye mentshi ga e hlakishi ka nnete e tloga e tlhalosa le re le sa theletse ditaelo tsa ba bagolo ya e tlhalosa taba e tsempe ka lena di begwa tsa tsika tsatsi ya e tlhalosa taba e batswadi ba lekile go kgala magama ntshi ya e tlhalosa taba e fela e dio ba go biala peu mongwa le kgwara mopedi wa nkwa gana fa mediro ya lena e šiša madi pjale ke na le kgatlhegelo fa mantšu a lena go batswadi a hlaba bo ka lerumo la motsumi goba botlhomong ebile re ithomegana fa fela e dio ba go jala peu mong wa lekgwara e le ge baswa ba kgala bjale lebela ngwaneso tlhalosa bokaonana tabashi o mongwe a se mopedi gona fale o re theeleditše fela e dio ba go bjala peu mong wa lekgwara o bolelang ga botsebotse ka baswa fa ge o ntšha polelo ya tlhathollo ya polelwe
1: polelo ya go bolela ga botse goreng fela e dio ba go jala mmu go jala peu mongwa lekgwara e tswelela mo go batswadi ge ba le ka go kgala baswa maga mantsi ba boeletša kgapetša fela ya bang go jala peu mongwa lekgwara ka mokgwa mang ka lebaka la gore ba go kgala ka se go sa fa o sa se tsweletša ba go kgala ka wane se bušeletšagantšhela ke a tsena ka motšatswa ka mo ba jala peu mongwa lekgwara go ira gore peu ele ya semele go ira gore thuto ele ba go fileng yone ya setsele mo go wena ya ba ya tielela
0: mmu wa lekgwara ngwaneso ke nna le wena a re gopole ka mmu wa lekgwara mmu wa lekgwara ga o tsenwe ke peu bonolo goba a re no gore ga o tsenwe ke peu mmuoe mo e le gore le ge metsi a ka feta ke nyaka re tšee papišo ye wena o e beilego a re ga she peu mmung wa lekgwara nna le wena re be re tšhele metse gona fao goba thata kudu peu go tsenelela a ke tsebe gore bokgwara bjo o nyaka go bolelang ka baswa ga botsebotse re lebeletše bokgwara bokgwara bjo o bolelang ka moswa ke ke anepa ke re gore go bjala peu mongwe wa lekgwara ebile re ke ithome ka mokgwao peu ke eng fao lekgwara ke eng fao peu ke mang goba keng lekgwara keng goba ke mang fawe ge polelo o ile bantšhitše baso
1: peu e mantšu a batswadi mantšu a tlhotlheletšo mantšu a go kgala mmu wa lekgwara ke rena baswa a e le gore šitišwa peu ela go tsena mmung re fetogile lekgwara ga ba reng ga eng ka peu ela o sante e tsene mo mmung
0: papa abe ke ka ile re mohlomong tikologo ye ka moka e swanetse go ba mmu wo ile go re swanetse go tsenwa ke peu e khone go mela ba swa ba fetushitse king ba fetushe di tshwe king bo kwarembio le kgwara ra le tseba le thata le kgwara go tsenelela o ka leepa le ka peke go tsenela ba fetušitše ke eng baswa ba go fetogela bokgwareng bjo go ba ile go baka fa o ba le go ka gona
1: bontšhi ke mekgwa ya bona bontšhi ke tseo ba kopana le tsone tsatsi ka tsatsi tse dimpe tseo e le goreng ba ikhwetša ba le ka ga tsona go swana le ka ba ba gwera e ka ba tikologo e ba tswa go yona goba maemo e le gore ba ikhwetša ba le ka gona ka gae ke yona feletša fetola baswa ba itshwara wa bona ba itshwara gampe ba goga diokobadi ba diajela le tsela ke mo e le gore ba fetoga mmu wa lekgwara ba belegwa e le mmu wa go nona mmu wa go ba le dijo ka lebaka la ditlhotlho ba fetoga mmu wa lekgwara
0: wa tseba ke go setse morago ke lebeletse tseo o di tlhalosago gore bokgwara bo gore ba feleletša ba kgwarafala a re bopelentšhu nna le wena ba feleletša baswa ba go tswa lekgwareng ba kgwarafala e ba lekgwara o re batho ba ba belegwe e le bana ba godišwa gabotse ka gae ba laolega motho a go botsiša potsišo a re kore ke mengwageng efe goba ke legatong lefe la maphelo a bona mo baswa ba ba thomago go kgwarafala ba tia ya ba lekgwara peu ya batswadi ka mantšhwa mangwe polelo ya batswadi go ya ka fa wena o boletsego ka ona maele a batswadi a se sa kgona go ba fitlhelela go ba tsenelela e ba mengwageng efe go ona go diagalang
1: nka re gabotse ngwana ga a thoma a gola ga e ba le mengwage metlhano monagano wa gagwe o thoma go butswa o wa kwa o wa kwešiša jalo go thoma ka gae gore na le mogodiša jwang ngwana ge ka gae ge le mogodiša ka tsela e le molokišetša gore e be mohuta o rileng wa mmu e ka ba mmu wa go nona wa mmu wa legwara jalo ka gae e le moaga le moaga gabotse o a gola ga a thoma a gola ga e ya tseleng o tseng mekgwe e mebe o itliša ka gae sa mathomothomo le tlo molemoga lena batswadi selo tshwanetse ko go sedia ke goreng ke gore e sale ka pela kobi e sale e nanana la ikobolola mo e kobang gona e tswa tsileng go na le gore e letele e kobolole e šetse omile jalo e re lebelela mengwaga e mentšhi e le goreng e ba kotsikudu ke mengwaga ya ngwaga e lesome go iša go ye lesome seswai ke mo e le goreng baswa ba ba le ditlhotlho tse dintšhi tse e le gore ba nyaka tlhokomelo ya batswadi kudu gore ba kgone go lemoga gore baswa ba bona ba sa le tsileng ga ba tshwenye ke tsela le tsela tsa go ba fetola mmu wa legwara bona ba dutse ba reng ke mmu wa go nona
0: botheletše wa thobela fm botheletše jaaka pukuntšha morebogolo ai make wa ipsila banna we meretlwa ya bonkgolo Lucas Maboke Molope ke setlhalosa ga ke se bala ga botse ke Molope a kere
1: Molope.
0: Ye tshwarelo ngwane issue. Ya Lucas Maboke Molope ke yena ke boledišana go le yena fa ka sereto sa gagwe sa baswa ba lehono. Baswa shibo gothe lena le fetogile lekgwara le tiile wa tseba le fetogile lekgwara lekgwara fetse. Peo yo mongwadi a bolelago ka yona fa ga re le fetole o re fela e dioba le bjalo ka peo ba re fela e dioba go bjala peo go lena baswa e dioba go bjala peo mobung wa lekgwara dikgopolo tse tša batswadi dikeletso tse tša batswadi go lena ke yona peo yeo ga e bjalege go lena lekgwara fetse o moswa gona fao a ketse borena sereto se so kgwatha go fitlha go le kakang eupša bjale ke nyakone o boledišana le wena ganyane

0: se sa khalera ba se sa laolega ba se sa bushera na ke ka lebaka lang go ba go diagalang ge ngwana a kgwarafala ngwana o fetoga le kgwara ka lebaka lang lo ena iputshe wena o le moso re a bolela ka mora wa se
1: le khone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
2: Master V, ke nyaka se kantilang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sina go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Nyane, ke bo humana kae bontsi bo?
3: E go tsagala ka go Vodapay app go ba online. Tsola pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipela. No, further together, Vodacom.
0: Hotel Richard Chamberlain FM ya le khotla khasho la Africa Borwa.
4: Stoboma ke o mo re mogolo o go tlisetsa tsa ka pukung la bone le lengwe le lengwe o thobele FM iri ya le somo fela ka iri ya pele fa re go tlisetsa diteng tsa ka pukung tsa o di gwaga o mo re mogolo
5: thobele FM moshate wa tsebo le boithabiso
0: ga gona nnete ya go feta yo thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso ke bo le tshana fano mo mogaleng le Lucas Mabuke Molope aga wena botheletse ke go memile ka re 0860002452 ba swa ba thata fatswa ke ndi tlhogo ba swa ba reng ba kgwarafetse ba swa ba fetolwa ke eng ba fetolelwa ke eng le kgwareng ngwana o la re be gore mogodisa ga botse shule banna we wa tseba a sa le sekolong sa digotlane a laolega ngwana yowe a kgalega a ba re kgala wa tseba re godisa go sene molato go sene molato go sene molato ngwana le gore meletse dinaka lekgono ngwana le o bothata bjalo ka lekgwara mongwadi o ba bapetsa le sewe a re kwe motheletse moswa o naganang ka sere to se ka lena baso motho mogolo wena o le mogileng wena motswadi motlokomedi wa bana biale le biale Thobela FM moshate what's up le boithabiso ke tsha botheletse shu ke go tabisa botheletse
6: mogolo
0: Thobela Thobela
6: le bona mongwa
0: ari ka ka mthlomphebe lena
6: le rona
0: mm
6: e mene re ka fa wa ta
0: a ge ba tshele
6: re la mashi wa mashi mrena mogolo hala yo go mo kwa ga botsotso botsotso
0: le amukwa
6: botse taba ya mo le tapile ba kwaso
0: ya
6: a gre mo twa hola mo gagare mo isha sekolo bala ga re thutwe le sephimo sa le bushibu se ga ula dintwa
0: le thobela
6: bale ha re se mo isha sekolo go mo dutisa ga ga botsi ga le tlhompo ke maikarabelo lo go balbo sa tsalo bo laole
0: mmm
6: o tlo ka bushwa ya be shumo wa go shuma o no go meta pe
0: o ya
6: ka go di kreken ka go kreka go maikarabelo meta pe la go mo le pa kreka ya go mo tsama tso wa kreka ka ba la maitsoro go tlo go di thutle ka re mo a be tsho
0: mo tlomphere
6: o tlo a ka ya pe ka ba tlo se go le ka ba tlo station radio la ka go na le meta pe le mo sa department there of mahotla ba popopopo le mo motse mo ba ntla ngona se ka ba tisha pe ya ba district committee ba ka ba kala tlhompo bo tlo rato u ikokobe ka maitshwaro re bona mo re a bona mo motho
0: e tla nta beng ya bokgwara yeo ke ibutisha ba
6: re bokgwara make
0: mm
6: ba fetile kgwara ba fetile kgwara
0: mm
6: ba iphile madino tsa ai bana ba so ba South Africa ai pledi metare
0: o yeah
6: ya la ke ke se mo se se mo bona se se kampila ka moka
0: to bona go fetoga le kgwara ngwane
6: se bona go fetoga le kgwara ba tshia go gare wele go tswana ke heng ke go thoma ka bona
0: yo ke le kwela
6: go gare go gare wele go tswana go itswa go le makhotu wa ka go tla go lwa rena go fika ka go papare ga go gare wele go tswana go ba fitile mo mongwe
0: ke le boakhudu o bole tshana le lena motlhomphegi age Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso motheletse shu a re lotshe
7: ragotamisa makele ka

0: o tamarena thata bo rena
1: re ka di tsana ka tsile
0: aha
1: e monna wa a bo rena e tloge le seretsi wa kwa gala
0: e
1: tsa tsara o di tloge no kwa gala
0: ya
1: o mo wa no kwa ra ke tsena no mo kwa ra o tse tsi
0: ya
1: kwa la ke khapa ke polelo a itse tsang ya ke ka polelo mo tsetong ya gala
0: motlomphedi a gone taba ge se kwagala sereto sa gagwe ngwaneshu wa tseba Mabuke o bolela taba ye nngwe ngwaneshu go o dutse o reta fano goba sereto sa gago se sepela go na le mo gongwe o re o sa lebišitše polelo e go baswa o re mantšu a lena go batswadi a hlaba bo ka lerumo la motsomi o re bopela tiragalo efe gona fa ngwanešo mo re tla bonago mantšu a baswa a hlaba bo ka lerumo la motsomi go batswadi ba bona le gona polelo e gabotse ke goreng re se kano etšea gore ra ikwešiša Ere pele o tlhalosa ke tšee motheletše o mongwe šengwa le šo motheletše ke a go tama age
2: ke pholi molapisi ko Rustenburg mare gae ga botate ke ga dikgale
0: ke a go kwa kgaetšedi yaka
2: ea ntatemake nna ntho ke e bonang ke gore bana ba kajeko
0: ba dirang a gona kulukile mongwadi o ka tlhalosa ngwanešo
3: ee mantšu a lena go batswadi a hlaba go ka lerumo la motsomi mo mothalothuto e le ke e lebelela traiša dikgopolo ka
0: o gona mongwadi Maboko o gona a o sale gona ngwanešo a o sale gona polokile Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo nke motho a motope ka pelanyana motheletše mongwadi wa rena šiwe o no timelela eupša a ke kgole le ganyane gore ke ka bomo e ka se tloge e le ka bomo le ganyane go tla no ba gore re tlhakišwa ke se sengwe ka fano seo re ka no bago mohlhomo ebile re sa se lemoge re ke motope ka pelanyana gore re kgone go fetša le yena pele re tlo tsena pukung ye nngwe sešupanako sela ke metsotso ye meraro go ekela ereng ya lesomepedi tšaaka pukung tša moremogolo ke tšona tše motheleditše o di theleditšego ka se sebaka ke a mohwetša re ke bone fa mohlomong ke mohweditše fa mogwadi o gona mantšu šea ngwanešo re binebine godimo ga ona ka pelanyana mantšu a lena a go batswadi a hlaba bo ka lerumo la motsomi a hlaba go hlaba fa ke go diang a diang kgane mantšu a go thwego a hlaba go hlaba fa ke eng ka polelo e nolofetšego
3: go tlhaba fa ke go gobatša a kere ke nyaka re lebelele ka pele rumo le la motsomi a kere ke
0: botse
3: motsomi a ka se sepele ka lerumo la nkokobete motsomi o tsamaya ka lerumo la ntlha
0: ka
3: gore ge le tlhabile phoofolo e wele fatshe le semetsing
0: o ya ke a mmona šue ka sethokgweng ke a mmona šue ka lerumo le le bogale la ntlha phale namile semelo sa lerumo lewe o se apešitše mantšu mantšu a kgona go dia ka mogola ga lerumo
3: ee mantšu a rena baswa diphetolo tša rena maroga le go bolela ka gore rata ga a fitlhapelong tša batswadi ka ge ba kgotse gore a fa ke ngwana a ka mpotšang tšana tšeo botlhoko bola ba bokwane o swana le botlhoko ba go tlhaba goba go tsitsimetšwa ka lerumo la motsomi
0: bjalobotlhoko
3: ba gona bo ašiša
0: wa tseba go swana le go le phosa le ile go tlhaba phuthi molala o e menekana e wela fase motlhomo ebile itswa madi bjale o re gona ka mokgwawe lerumo leo le kgona go dia ka gona mantšu a baswa ba kgona go dia ka gona dipelong tša batswadi ngwanešo ba tlabe ba iphetolela go eng ge ba šala ba dia bjalo baswa
3: ntshi e ka ba gere gwala ka gore ga gani ba le baswa ga re tsedumela go gwala ga re tsedumela go eletswa go le go bontsha tsela ya nnete e be re ska dira so rena re iphetola ka so re go le rena re baswa ba le kuno baswa bana ba le ba o dreng
0: What's about your Kubuchi? Matomo will let you worry. Basoba Baba Hudishaile Babanya never laulera, Valaulera, Valaulera, Valaulera. But then we king, Huba, Huba, Baba Ipona, Ling, Ronabialo. Heba corner will Levanchana, Levatswandi. Mola look or Bunyaning, Babe Balaulera. Motomo will about Tom Palo Chababatswandi. Ronabialo ruling Rabona. Ba tsenwe keng letswalo le kae go diagetseng ka bona
3: ee ga ka lejalo bontsi ba bašwa nka re ba laolwa ke tseo ba ikhwetsago ba le ka gare ga tsone mošwa o e le gore gantšhi ke motho o e le gore o phela ka diokobatsi ga šetse a le ka gare ga seemo sa tsona di mo fetola mogopolo go a le ka boramatlhale di mo fetola mogopolo a se sa tseba phapano magare ga motho o monnyane le o mogolo le mokgwa go somiša polelo ga bolela le ditlhaka tsa gagwe le ba bagolo go yena
0: ngwane seo ke go koele re ketse motšheletše fa motšheletše madibaši ao le kae bjalo gona e nontšhang dikgopolo tsa lena ka tseo le kwago mongwadi ka moka a di bolela le mo kwa bjang o reng
4: nna ke kwa mongwadi ka dibaamelao ka gona
0: um
4: ke bona gore re tshwenya ke molao ga re kgone go laona bane
0: ya
4: gore ge o ka re gore o a bolela o setse o fotshoga molao wa mo South Africa
0: e ke a gokwa
4: gore mapodisa a tle go tshwana a diryanoa ke nna ke bea sorry na mmele wa kgomo a disaya bana mo matsatsing a legono ba re fela
0: o ke go kwele ngwane eso ke leboa kudu go boledišana le wena nke ke tšee motheletše fa gape ke a go tabiša motheletše
5: Patona ke re ba tibe ke dimela ng khona nal kae?
0: Re gona.
5: Re a o nna re tloga re le gona tlhen. Nna ke bona gore se sengwe se leng gore se ka ba se fetola mosa gore e tebe tebe e ke mo le kgareng ke re motlhomo wa ka e khotsa go di tsoga botse a ka e khotsa le gore o wela mo diateng tsa ba gore ba ba fushere ke that friends. E nna ke go tlo gore le na o a fetoga. Tebe gore ke di tshomi ke di nombogabe o re ka ntse go la kobong. Or ke tsa bushego le rena mpile a ba tsamelo sela tsa bona mpile o wa o bogale
0: ah nna ke go koela ngwane e sho ke le go khudu go bele di tsana lo wena mongwadi wa tsiba go se tshutswela pele mongwe ore mogofe ke di jotsa ka mehla go lena o ra moswa o reng fa o ra madi wa sereto se o reng o nyaka a kushishang o nyaka a bona eng ka baswa
3: mogofe ke dijo tsa ka metlha go lena a botse e no bontsha botse gore mogofe ke selo se e le goreng le tsetiste pele jatsi ka jatsi ke dijo tsa lena ka metlha dija tsona lena tsona le phela ka
0: tsonamogofekeng
3: mogofe ke go ikgogomoša go ba le makoko mogofe
0: Oh yeah, ke go kwele ngwanešo a re tšee botšheletše wa mafelelo šoo pele re tlo tsela pukung ye nngwe botšheletše madibešeao
2: Makea
0: le ka. Rona re ka botsa lena.
2: Senya malelo ma ho 8 sega makea.
0: Ke le kwele.
2: Ke kgopela ba tele ke ba kushisha se tlo go lela dilo. O lela ntso. Ba le ka kushisha ntse ka go e kushisha ona wena o e bolela o e bolela kae. Re mo ka tla so go rna. O bolela eng o libile kae. A ka tla o tsiya ka le tsara a ka tla o tsiya ka mogomo. Makea re bolela ntse le re ke hona ya dira hala le fasini. Watuba mana mama ke jeo ka bona rena ka nnete nnete ba tsala mo go se jwang mana ba kuku ya mana mama ke tsela tsi ya ditaba gore ba tsena kgwa ya ba hoera mwana o tswala a ile mwana o mongwe a lutileng ha to thoma go khumana di o kobatsi make mwana ona o ta o tshaba mantsi ya ka o tshaba ya ka lugumo gore make mwana o ta o fetola ka mogomongwe a o bona e gore nna di e o di mushimane ke monna ke tseba ntse ke di ya he le wa nyana o tere yana ke mosadi ke tseba ntse ke di a be he mlo ro mosadi a o ra ro mo nna di wa o le kana le bo kwa o ba bo mmao he o ro monna a se na monna o le kana le bo papa o ba bo ra go lwa se se shalang o mwana phele tsa batho ba ba holo ba o khalemela ka tse ka bo o di dia make bana ba metse ya ba
6: ba tsene ke di uko ba tika mogomwe ha ba sakwa ha ba sapushisha ha ba salawolea o tla o thaba ka mantsi ka mogomwe ene o e kusha motho go rena ngwana ke motse ba ka nnete e be ile ngwana o ba ka re o ya thele ka mara ha se mo khumana matlana ba strata ba go tswa strata a thoma o tswa di tracks a e noma jala a di a dilo ka moka je ditleng tseleng o kusha botho go gudu a ba gono a ra ba batho mantsi a bona ka nnete a thaba o thaba ka le rumo wa khumana wa tswa thabi ma ke ngwana o mongwe o bulela so gore mo wena o re wa tswa keng ka mogo fetile ga wana a go sakwa a go sa theletsa o ya dilo tse ntsona o go a go botsa dinna mo tsadi o ba ke nna monna hey bana ba go sa go thukunta ke ma ke mara ya le ba ba di tsia ke o thoma mo khalimela o e kwa botlo go dikudu a tshetse a o botsa nna ntse ya ngwa ere o ringa se a se ya ngwana a ka a botjang motho mo lo bana nna mo ga di mo khabula ke mo kobo tsumo tsumo tsumo
0: ke le kwela malo a
6: a mara o ta tlhabe a fetse a go fetwa mo shaeng se dina malo mawa e tshege
0: ke a leboga Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso. Mabuke Lucas Molope ke nyaka go tshea sebaka seng wane esho ditaba di ka se re felele ka re batšheletše ba sa letša eupša ke no gore sereto sa gago se tloga se kwagetše nna ke be ke duma o kare o mongwe moswa goba ba bangwe baswa se ka ba se ba tsene pelong ba kgona ka pela go itekola wa tseba batho re se ka latlhela teu ka bona ka moka go na le bana ba bang le ge ba ka sekwe la mathomo eupša mafelelong ba kgona go kwa motho a ipone diphoso a itekole a re he banna nakgane mekgwa e ya kae go na le batho ba bangwe bao ba e bonago ebile ba kgona le go ngwala ka yona ee ba ngwadile sereto se se ka lena baswa ke kgola gore go fitlha fao re kgonne go sekaseka le go se botsološa le go se phedisa gore taba tsa gona di se ka fitlhega ka gare ga dipolelo tse dingwe tsa theto eupša re di tsweleletse re di nolofatse ke kgola gore o mongwe o bone gore go bolelwa kang mohlomo ba sa tsebo re ge bommagwe ba re ba fela ba mora ba re ntlhaba ka mantši ba bolela bja le kgone re mo file sebopego se sengwe sa gore na mantšu a kgona go kweša motho botlhoko go fitlha kae Molope re a go leboga ngwaneso nna le wena a re buše re kopana gape bekeng eo e tla gore tlabe re sa le go tšaka pukung re re meretlwa ya bonkgolo kgoboketso ya gago ya direto ke lebogile kudu go boledišana le wena go fitlha gabjale bošegong bja lekgono age ke tloga ke lebogile Thobela FM o mošate wa tsebo le boithabišo happiness Thobo Make ke yena wo ka lenaneo la more mogolo e re ke bone fa re go tšaka pukuntša more mogolo go fela bjalo
7: happiness Thobo Make go more mogolo o go tlišetša tšaka pukung la bone le lengwe le lengwe go Thobela FM iria le somo fitlhela ka iria pele fa re go tlišetša diteng tšaka pukung tšeo di go agago more mogolo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke boya
8: Le khono le Master V, tena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroller lights.
9: Ah, Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroller bushi go bohle.
10: Ah, ona le scroller lights.
9: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials. Ntle le go felelwa ke data.
10: E go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 19 rand fela. Gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di khoditse pedi ja YouTube Premium mahala.
9: Ya leng ka ho mana byang.
10: E go tsaga la fela go Vodacom app tjola pele ho ba bontsha gore o tsoritse jompele
9: ah ke tla dira bya
10: bona le dipielano further together Vodacom
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke nyaka gore ke timele mongwading yo mongwe yo e re tlo boledišanago le yena bošegong bja lekgono wena e ba gona fao motheletše e ba gana fa gore kgokagantšhe le mongwadi yo mongwe yo e leng gore re boledišana le yena bošegong bja lekgono go tšaka pukuntša moremogolo ke go boditše gore o ngwadile pukuši gifted hunted and haunted puku ye go ya le ka fao leng gore ke go boditse ka gona motheletsi engwadilwe ke mongwadi go tweke Hosea Rampekwa motio ke kgokagantšha le yena ka mogala gona bjale. Tshwara fela bjalo ngwaneso.

0: Sibole Boithabi Show si shupela go sela sere ke metsotso e le some fela ka morago ga iri ya le some pedi pukushi motheletši pukushi go tsa ka pukung go thobela FM boshoko bja le khono re a ithakgola puku ye go thweke gifted hunted and haunted re ithakgola boshoko bja le khono puku ye ngwadilwe ke Hosea Ramphekwa Hosea Ramphekwa gifted hunted and haunted why trouble torments the talented re kopantšitše le yena ka mogala ka se sebaka Ramphekwa Hosea ke a go tamiša ngwanešo le go amogela lenaneong le la moremogolo bošegong bja lekgono
1: mogaga le batheletši ba thobela FM ke re madume ke leboga sebaka se le ntšhileng gore ke tle ke boledišane le lena
0: o tlhophege go tloga go go tloga go lebogile rena ka nnete puku e maatlaši ya go tswa seatleng sa gago ya go ngwalwa ko wena gifted hunted and haunted ya ke lebeletše mantšua ka leka go a fetolela segagabo reneng ka lebaka la gore o bolela ka batho ka mo pukung ye o bolela ka batho bao e le gore ba filwe ka polelo ya rena re no re batho ba ba filwe ge re bolela gore batho ba ba filwe re no ra gore motho o na le bokgoni bjo bongwe bjo bo tseneletše go bja moswana noši re feleletša re le wa tseba motho o filwe e ka ba motho o filwe ka go opeleng e ka ba motho o filwe ka go bineng e ka ba motho o filwe ka go ralokeng kgwele ya maoto e ka ba motho o filwe ka go se sengwe le se sengwe seo e leng gore ke dilo batho ba di dirang mo bophelong bjale o bolela ka batho ba ba bjalo o re go gifted batho bao ba filwego nabile o re gifted hunted and haunted batho bona mam o šomiša letso la gore they are hunted and haunted wa tseba ba šetšwe morago ba tlhomerwe eupša tlhatholo ya kakaretšo e ya leina e tla tlhatholega gabotse ge šetše re le ka gare ga puku ngwanešo bošegong bja lekgono ge re thakgola puku ye le pele re tlotla go tse dingwe tseo setse go ke fetile go tsona nko re akareletše puku ye o botse motheletši o wa rena o gore ga botse ka puku ye o bolela kang Hosea go diagalang ka mopuku ka fa ka kakaretso e ne gore fa kakaretso e nnyane fela gore ga botse puku ye e bolela kang
1: mrenamake puka ye e bolela ka bjale o tlhale o nyepile o nyetetse batheletše bolela ka batho ba ba bego le dimpho ore bokgoni bja moswana noši gore batho ba modimo a ba fileng go fetsa ba bangwe ore ba o kareng bona ka ditiro tja bona ba kgona go bonagala ba tswelela ba le maemong ore ba di goga ko pedi re lebeledisa mathata a ba tlhakanang le ona mo bophelong and then ra ba ra sekaseka mathata ago ra fetša ra tiša le tharollo gore na e ka ba le gore keng dilo tše ba ka di diang gore maphelo a bona a kaonafale
0: ngwanešo ke go kwele o akareditše bjale gona motheletše o kgona go bona gore na o bolela kang epša o bolela ka batho ke go kwele o bolela ka batho ba e leng gore ba phadima ka mabokgoni ya bona batho ba re ka re lefaseng o ka re wa tseba re bogetše bona goba ka bokgoni bjo bja bona bja go ikgetha re ba bogetše re ba bogetše ka nnete ba re kgatliša o ka fa mehlala ya batho ba na gore ga botse o bolela ka batho bafe go o ne o fa mehlala ya bona ba o re go ba na le mabokgoni a mangwe wa tse ba re ba bogetše mme ba itebogela tše di itšego mo bophelong bona batho ba o bolela ka batho ba bafe mehlala efe ya bona
1: oo bjale ka ge ke be ke dira research or dinyakišišo ka yona buka ye ke ile ka tlhodimela maphelo a batho ba e beng baraloki ba diswantšhetso dikgao or di television, the actors le the actress ga lebelela boramino ba go opela ba o karung bana le botsaga le maemo a bona a toga tlhatlogile le godimo ga lebelela dibapadi tsa go le ya maoto ga lebelela bora dipolitiki di politicians ga lebelela batho ba bantsi le ba o karung ba tswa mo ke jwang gona kwa selong la tsaneng le phepane le ba ke tlhakaneng le bona mo bophelong gore ka botse go na le samari ka botse ke lentsi le lengwe la sekgowa o ke a tseba morena make sekgowa se toga o se bona mepota thatholela batheletsi e re for every highly gifted person they are highly equipped demonic and devilish devices that have been devised and deployed and delegated for their demise, downfall, or destruction.
0: Ngwanesho mantšwa o ke kopane le ona ka pukung ye ya gago ke sa nyakanyaka gona fano ke rile ge ke a bona ka tseba ka re mantšhwa re tlo re mola re le moyeng ke tlo a nyaka go a tlhalosetsa motheletše ga se mantšu ao e leng gore a ile a ntlhakiša ge ke kopana le ona ke tla ba ke a hwetša gona bjale ke tla ba ke a hwetša ke a balela motheletše upša pele mohloo mongwe ke tlo fitlha gona ya ke a hweditše mantšu ao ke rata gore ke tšee ba papatso gannyane ke na le kwalakwa tšeo ke tshwanetšeng go e tšea ke re ka morago ga fawe ke be ke tšee le papatso mme ka morago ga fawe nna le wena re tle re kgone go tswela pele Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo o ba gona fao ge gabjale ke kitimela ka papatsong ke a bo
2: Le khono le Master V, tsena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroller lights.
3: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroller bushi o bohle.
4: Ah, ona le scroller lights.
3: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
4: E go ya wa o Red Hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela, gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di go di tshepedi ja YouTube Premium mahala.
3: Yaleng ka ho mana bian.
4: E go tsaga la fela go voda App, tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jwang pele.
3: Ke tla dira bjalo.
4: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo mantšho e leng gore gose ya rampheko ba bolela ka ona ka pukung ya gagwe e re ko go botse motheletše re swaragane le pukuši gifted, hunted and haunted. Yeah. Gifted, hunted and haunted mantšwa e leng gore goba a ke akaretše pele kere mongwadi setše a re boditše gore puku ye e bolela kang e bolela ka batho bao e lego gore ba na le mabokgoni a itšego batho ba ba filwe batho ba ba filwe dimpho batho ba ba filwe dimpho tša mabokgoni a itšeng dilo tše dingwe e ka ba kgweleng ya maoto na letjana shiwe e ka ba go opeleng na letjana shiwe e ka ba go tsama belo na letjana shiwe motho o tumile motho o tseba ga gohle go ne ga botse fa mongwadi o re botsa ka batseba lere mme o re mongwadi ka batseba lere ba ka dithwa ditse metsenya ga bo rena sechabeng sa ga bo rena o re batho ba batho ba ba filwe mme batho ba ba na le go hlomarwa goba ba na le go ba le mekgwaitšego goba go na le mekgwaitšego yeo e bago le go no ba sala morago ya ba apara wa tseba ya re go ba apara ka mokgwa owe re tlo kwa gore na mongwadi o re ge e ba apere ka mokgwa owe go ba ba kopane le yona mekgwa e go ba bona ba kopane le yona e ka ba mekgwa e kopane le bona go ba e ka ba bona ba kopane le mekgwa e na e feleletša e ba dira eng mo bophelong o mokoile mongwadi gore e na le go ba shasharakantšha ra ba bogela ra bona ebile ge ba tlo wela fase ka mekgwa ewe ba ka ba go ba kopane le yona mo bophelong goba mekgwa e o e kopane le bona mo bophelong ke moka ya go fitlha ebile ba wela fase ka diriti tša bo bona le ka maemo a bona o bolela mantšu a mangwe a seisimane mongwe wa dikafa o re for every highly gifted person there are highly equipped demonic devices devised and deployed for their demise, destruction, or downfall. Mogadi o bolela fela gore go motho yo mongwe le yo mongwe yo a nago le bokgoni bjo o itšego a filwego ka se sengwe go na le mekgwa ye mengwe goba khuetšo ye nngwe ya moya o mongwe o o fokago o feleletša go moya wo o wišitše batho ba o ba wišeditše fase goba o ba senyeditše maphelo go na le maatla a mangwe go na le moya o mongwe wo o bontšhago o sa loka is demonic o feleletša go moya wo goba maatla a apere batho ba a ba senyetša maphelo a bona ba wa ke moka ra se sa kgahlega go swana le pele ramphekwa a re bolele ngwane esho ke nyaka nna le wena re etele tabe gape o file mehlala ya gore batho ba e ka ba badiragatši ba dithelebišene e ka ba badiragatši ba dialemoya e ka ba rena le mahlakung fa gore ke nya gore motheletse ke bolela ka ba diragatsi a kushisha ga botse rena le mahlakung fa o bolela ka batho ba go swana le di actors ba ka no ba le di actors go ba diragatsi ba di television le di radio pjale le pjale e pja batho ba o ile gore ka mabokgoni a bona ba khona go tanya shetsi ba bonala ba retwa ka mabokgoni a bona ore batho ba ba tlhomeregile ebile go na le matla a mangwe ao e le gore a ba setse morago a kgona go ba apara a ba senyetse maphelo ra pheko a re bolele ngwaneso nna le wena a re tloge re bolela taba e re e tlatšalegano ga botsebotsebotsebotse tšhatšharakano ya maphelo a batho ba goba a re bolele ka maatla a o bolelago ka ona nke nna le wena re bolele ka maatla a o bolelago ka ona o rego a kgona go ba senyetsa maphelo a tswa kae rampheko
1: maatla a morena make ke memoya ye ka reng ke memoya ye mebe bjale ka ge batho ba o ka reng ba tswanetse ke tša sedumedi tše ba ga ba bana le shedi mara ge o lebeletse taba tša bodumedi go ya ka go fapana ka tsona wena ke Islam or ke Christianity or ke African spirituality and all that go ba le matlhakore a mabedi tše di lokileng le tše di sa lokang bophelo ka bo bona ka bjona a kere ge re lebeletse ke experience tše o ka reng ke tše di lokileng le tše di sa lokang that's why re phela re tsamaya mo ditlheng tše di fapaneng ka nako nngwe go a tonya ka nako nngwe go a fisha ka nako nngwe go na le dipula go tshwana le bophelo batho re ba le di-experience tša mogo tše di dirang gore re tlhakane le dilo tše dintši so tše dingwe di na le kgoetšo ya memoya e mebe ene tše dingwe ge ke lebeletše ke nna motho wa go fela ke thodimela mangwalo a makgetho ke a bona gore di-character tše dintši ka mo bebeleng ke batho ba ka reng ba ba go na le bane ba tshwenye ke memoya yo ka reng ke emebe ene e lwantshana le dilo tše di botse tše modimo a nyakang go di dira ka maphelo a batho ye nngwe ya dilo tše ke ke di dumelang ka bophelo morena make ke gore letsatsi le lengwe le lengwe mo lefatsheng re phelang go bo go tshwanetse go ba festival gore go keteka ga ditalente le dimpho tše modimo a di fileng batho go tshwana le wena morena make go tsa SABC o tlišitše mpho ye modimo a go fileng gore setšhaba se sa South Africa se fatlhologe sebe se tshamisiwe ke tse dingwe tse modimo a di dirang ka wena. So bjale bontšhi le batho ba modimo a ba fileng dimphotse tse dibotse go ba le kore ke blessing ebile e ba e burden. So maikarabelo ke a motho gore na yena o ne ko tsweletsa ntho eo as tshogofatso or as a burden na.
0: Ya rampe ka nko o itshwaregana fao. Ke nyaka nna le wena mokgwa ona wa bona ge re tshwere dipolelo re boledišana ge motheletše a tlo go kwa o tshwanetse go kwa ke nna pele ke go kwe gore gona go fitlha mola re a boledišana a go nna le wena ke go kwele o sepela leemong le lengwe la bodumedi o sepela leemo le lengwe la bodumedi bjale etse ere ke botse motheletše ere ke go botse gore re boledišana ka mfa taba e ke nyaka o enolofaletša motheletše a sa tlhoa ke tshepa gore motheletše wa re ikwane motheletše ere ke go botse re na le gore mo bophelong re na le batho bao ke nyaka o inolofaletša motheletše re na le batho bao e leng gore ka sepedi re no re ke batsebalegi celebrities dinaletsana tša rena batho bao e leng gore ba re kgatlha ka tše dintšhi mo bophelong ka mabokgoni a bona a tše dintšhi tšeo ba di dirago tše dingwe ba di dira bokaone go feta rena bjalelebjalelebjalelebjalelebjale batho ba le ba e leng gore ge re ba bone wa tseba ebile re ba kitimela yo wa tseba ebile o nyaka go saenela go gongwe o bontshe gore o thabile kore wa tseba re bolela kang re bolela ka bo sputla segobotši ke nyako e fa motlhala ke a rereša ke rerampheko re bolela ka bo sputla segobotši re bolela ka bo Dr. Khumalo re bolela ka bo nthuša gape rampheka ke nyaka motheletšeng kosiše re bolela ka bo Michael Jackson thobaletše boroko bogolo malobanyana re be re bolela ka bo Brenda Fassie re be re bolela ka bo Lebo Mathosa re bolela ka bo mang badiragatši ba bang ke nyaka ba ka mono Afrika Borwa gore motheletšang
1: kore
0: bolela ka bo Jabopule gona dibapadi tša gona bjale re bolela ka bo Mokwena ka kgweleng ya maoto motheletše go ya ka mafapa meralokong ya go kitima re bolela ka bona bawe go opeleng re bolela ka bona bawe ba e leng gore šibale re a ba bona re a ba bona mongwadi gabotse ke nyaka o ne o lofaletša motheletše tabe mongwadi seo a re botša go sona motheletše bošegong bja lekgone go fitlha mola a bolelago ke gore batho ba mo bophelong rena ba re kgatlhago ka mokgwao re na le go tlo ba bona mafelelong ba wetswe ke madimabe ba šokiša ba re tlhomola pelo yena ola re be go re mmone re re ke se mamamamang wa tseba motlhomong re mmona thelebišeneng re bokwadi radiong re wa tseba a namela go difofana ya mošama wa tla bowadi a metlholo e ka moka re na le go mmona mafelelong ke bebjang rere a tlo re šokiša ka lebaka la gore bophelo bja gagwe bo se sa le bjalo ge ba o bane le ditšhelete ebile re ekwa ba re e kaekae ba mo file bokaekae ba mo file dimilione tše kae ba mo file dikete tše kae he bjale le bjale re na le go tlo mona bo double HP ba lefatshele re na le go tlo bona batho bao mafelelong go se sa le bose ka bona ba re šokiša ba senang gona le mogongwe ke gona le mo ke bangwa dilego ke ngwa dile batho ba go tswana le bo Brenda Fancy ka le bakala hore le ge le hore ba ba swa ba motlhomong ba ka le ba ba satse be Brenda Fancy ibe utla ibe le go mongwe wa batse ba le ge kudu minong ka mono Afrika Borwa byale le bela byale se mongwa di a re botsa go sona ke gore batho ba mohuta o pukwe e malebana le bona rena le go bona mafelelong e se sa le bona bale mme ba re tlhomola pelo ba re shokisha re be go re ipuditse ka bona gore ge re re katle gore ra bona go se sa le go bjala pele mongwadi uri tleletsa gore mongwadi uri tsona tsewe di dira go gore ba tseba le ge ba ona bao go be bjalo ka bona re ba bone wa tseba ba wile e se sa le selo le rena ba re tlabile e se sa le bale ba bangwe ba bone re be re tšhaba le go ba batamela goba re ba batamela ba re thabela bjale le bjale ba le kwa mongwadi ore ke ka lebaka la gore go na le moya o mongwe ke ka lebaka la moya o mobi moya o mongwe o mobi o ba aparago batho bale ya sesaba ba maabane le maloba ra ba bona bjale ba wele ba re shokiša mongwadi o re bjalo bjale maake ore go mongwadi ore eutswa ge o thoma mongwadi o itsentšha bokgwadi ya bo Mateu taba e gore ke ka lebaka la meoya e mebe bjale le bjale hei mongwadi a reetse e ka no tlo o tsoša manganga fa ngwaneso e ka no tlo o tsoša manganga eupša ke a go kwa a ke tsebo gore motheletse yena o re ke ka lebaka lang batho ba o feleletša go e le bjalo re na le go bona ba tseba le ge ba rena re be re mo tseba a sepela ka difatanaga tša mabonwa re seba wa tseba motlho mo ba bangwe ebile ba rekile le difofane re tseba wa tseba kore wa tseba motho o banna we e be e le yena eupša le gono a wele difatanaga tšeo di se sa le gona a se sa na le selo a se sa na le paesekela ya paesekela Ama pele mongwadi ore ke ka lebaka la moya o mobe did you say that
1: morena make nka e dia botse pabe ka gore ke be ke sa itsenelela
0: so bolokile
1: go na le maikarabelo mo bophelong mo ge motho a phela ntate make go na le maikarabelo a modimo go na le maikarabelo a motho go na le maikarabelo a tikologo or environment
0: yeah
1: so gona le seema se sengwe sa sepedi ke a se rata se re tlhogometse lotra ke mongwe wa yona
0: yeah
1: e bolela gore maikarabelo ke a motho yo a ke tsebang gore motho mang le mang o na le di devices le di-virtues o na le tse di botse ka mogare ga gagwe o na le tse dimpe ka mogare ga gagwe mara maikarabelo ke a motho gore yena a itukise a ipeakantšhe ka gore di-temptation ke tse dintsi mo lefaseng morena make technology e tlisitse dilo tse dintsi mara le pele ga ge go ba le technology motho yo a bopileng ke modimo mathata a gagwe le di-challenge tsa gagwe ke tse dintsi ka gore ge re ka lebelela tse dingwe re na le e re le batho re na le mathata a go ba le megabaru greed ka nako nngwe o nyaka gore o gabelele dilo tse dingwe tse o ka reng a di a go tshwanela ore o fetise tekano and go o fetisa tekano talente ya gago ore mpho ye modimo a go fileng e go fetisa mafelong a mangwe mo wena o ba go le maikarabelo a gore o ke tlhokomela ene ge ke gare ke tsenelela ka moarabuka ke bolela ka tse dingwe tsa di-challenges go na le taba ya go se tlhokomele wena as motho sa di tlokomeli in terms of maybe health ya gago lwena mrena ma ke go ka sora gudu wa ta moyeng e le gore o ga dimile monagalo tambo papushini ya khasho ba ka taba ile mo ga tarebe ba ta ba re mrena ma ke re gopela gore o bo re churuseng le ge e le gore o na le bogolo motho mang le mang mishumo ba tlo maybe someone ke traffic cop wa tseba gore motho ga a dirile phoso o tshwanetse a mongwe a le tricity yena a ka no gopela cold drink cold drink a e molaong mara ke ka motho o tlhoka maikarabelo a gore a itlhokomele a tlhokomele le mosomo ande modimo mereko o mogolo a re fileng ona as batho ke gore re tlhokomele dilo tse a di tlholetse go rena
0: rampheko a e tshwaragana fawe I'm not a fan to long answers rampheko ke go kwela ngwaneso ke go kwela ke tlo ya putšišong yaka o re bontšha o tsweletse go rena ka e re sa mathomo ke bethe diatla ngwaneso ke re buku ya gago ke nngwe ya go tsweletša e tsweletša ditaba tse dingwe tse e leng gore taba tseo di tsweletsego ka fa tša go bolela ka batsebalegi ba ba rena ke taba engwe e leng gore e na le go lebelelega fase re no re ge re bona ba bangwe ba batsebagelego ba rena e se sa lebale ba maabane le maloba re no bolela ka bona re a sega ka bona ke moka ra no re boledi-boledi ka bona ra ba seba ke moka yabe le yona o fedile go fitlha re o kopana le o mongwe gape mongwadi a go tshwana le wena wa leitlho la go bona go tshwana le la gago la go kgona go kgoboketša tshedimoso go dira dinyakišišo go bona la gabotse gore taba ye re tšeela fase mo bophelong bja rena eopša taba ye ke taba ke ka lebaka la puku ya go tshwana le ye gifted hunted and haunted gore re bontšhe gore he rena we re le maaforika borwa taba ya bana ba gabo rena a botse bore batho ba re bolela ka bana ba gabo rena re bolela ka meloko ya gabo rena bao e lego ba tsebalege ka mokgwao ba phadimaago ka mabokgoni a bona a go fapafapana e utlwa mafelelong ba tla ba feleletša ba wa tseba ba lefasefase e sa lebale ba maabane le maloba ebile ba re tlhomola le pelo ebile ba bangwe motlhomong mo mebileng fa ba re kgopela le ya go no reka senkgwa eupša motho o mengwaga ye mehlano ya go feta a ba sepela ka sefatanaga se sengwe sa dimilione wa e lebelela taba ye wa re aa taba e ke taba tle nke re boledišaneng ka yona ngwaneše o dirile mošomo o mobotse eupša se ga se tlo dira gore re se ka bolela ditaba re tseneletše ramphekwa o bolela gore batho ba ke ka lebaka la meoya e mebe motho ga a tsena ka gare ga puku ya gago mo gongwe ebileng o tloga o bolela gabotse gore ke ka lebaka la sathane ka gore sathane ga a nyake go bona bana ba modimo ba ena le mabokgoni a itšego taba eo ya mmefediša yena o nyaka go ne o bona batho ba sa tswele pele bao ba lego fase ba ne o tswela pele ba e ba fase bao ba lego godimo ba e wa ba e ba fase ke ya re ge ke e bala ramphelo ka tlelwa ke se sengwe ke nyaka nna le wena re boledišane fa ka tlelwa ke se sengwe ka re ai no a ke no o bona go tshwana le ramphekwa ka mokgwaoi a ke no o baka mo sedumeding kudu ka fa eupša motlhomong batheletše ba bangwe ba tla e bolela yeo nna ke nago le go e lemoga ramphekwa ke gore ba tsebalegi ba bangwe ba rena ba na le go tlo feleletša ba wele ba se sa kgahliša ba se sa kgona maphelo a bona gabotse ka lebaka la gore ba tlhokile tlhahlo ye botse ya maitshwaro ge e be le dinaletsana ba tlhokile taolo ye botse ya tse dintšhi ka maphelo a bona e ka ba taolo ya masheleng e ka ba taolo ya mo ba swanetse go ba be gona ka nako e itsego bjale le bjale bjale le bjale nka bolela ditaba tša go swana le ba bangwe ebile ka lebaka la ditseno tšeo e leng gore ba ile ba ikhwetša ba ena le tsona masheleng ao a bona ba tlhokile go taolo ya taolo godimo le bokgoni godimo ga taolo ya masheleng ba ithutile go le mekgwa ye mengwe yeo e leng gore pele e katla ya ba dinaletsana ba be ba sena yona ba ithutile le dilo tseo ba bego ba sa di tsebe ba thoma go šika le batho ba bangwe ba babe bjalo le bjalo bjalo le bjalo mpheko ke lemogile taba yeo ngwaneše gore nna go ya ka nna ge ke di lebeletše ditaba tseo a ke tsebe letlankgala letlankgakolola They have nothing to do with Satan or God and so on. Impia okari tibe dinya kile motho abatametse ke batho ba maleba ba dikeletso tse di botse. O reng ka manganga a mabialo ge motho a ka go tlhohla ka mogolo. Rampheko?
1: Ke no morna make ya kwagala that's why tibe ke dinya kile go itjweleletsa gore gona le variety of factors ke dilwana tse dintšhi tse di lidang batho gore ba feleletse ba maybe ba ba le maitshwaro a mabe ge o ka lebelela di-pillara tsa society ke tse tlhano ke taba ya thuto education ke taba ya family lelapa ke taba ya okay family se bidišana le lenyalo and then go ka lebelela le di-institution tše dingwe tše di dirang gore setšhaba se kgone go ema botse and re na le di-concept ka mo African community tša go tshwana le itoga e le gore it takes a village to raise a child.
0: Yeah.
1: Ona le mekgwa ye re tshwantse re be le yona. Ke nnete gore rena le bothata bja go tlhatlhiwa. And ona le batho ba ba o ka re ba tlhatlhiwa mara ka baka la dikwi tsa bona le di-appetite tsa bona ba seke ba latela ditsela tse dibotse tse o ka re go di ka ba thuša gore ba be le bophelo bja go atega. Ke yona ye ke boletseng e le ya gore motho modula thoko wa e boloka go na le go gongwe mo motho a tshwanetse a tsebe gore yena ka bo yena go na le mafelo a ka re na a tshwanela go ya go yona go na le batho ba a sa tshwanelang go phedišana le bona ke dumelelana le wena partly not holistically or totally.
0: Yeah, go lokile. O tsara kana fa. O dumelana le nna a no go na le karolo o dumelana go le nna. Go na le karolo o sa dumelana le nna. Na ye ke nya go bontsha motheletsi. Etse nna lwana re no bontsha na dikgopolo ngwane tsho. Ke tlo go botsa gore ke ka le bakalang ke rile ge ke bala puku ye. Ka feleletša ke rai no ramphekwa ai ai ya ke mokwe ga botse ke ile ka nagana ka motho o mongwe ya re ke bala puke ka nagana ka motho o mongwe Brenda Fass a tse Brenda a tse batho ba babedi ebile a tse ba babedi a tse Brenda Fass re tse Whitney Houston about jo pedi tseo ba o pedi ba ba be di ba o ba di le go tshelete ngwe ntshi kudu le fasen la mino ba tlhokofetse go ka lebaka la di okobatse ebile ba tlhokofala ba se sana letseno go lekano a tshe bona ba with the Houston come on Africa bora Brenda Fass
1: aba
0: koko ke go bolela ba malle mang abatsebago Ebele Whitney Houston le di ukobatsi ebele Brenda Fass le di ukobatsi ka baka tsiya yengwe khopolo ka gona le diope di tsedingwe bao ba opetse go mmogo le bo Whitney Houston le bo Brenda Fass ka mona Africa bor arje Yvonne Chaka Chaka arje Yvonne Chaka Chaka bo phelo bya msadi ola o ba djutse a swana le Brenda Fass ya le ka mo industry ya mino go ya ka pono ya ka ke le kgojana o ba itshwere ga botse le go fitla le khono sa itshwere ga botse tshedimosheo ke la go le yona ebile o ka re ke mmakgwebo o ga botse o ga botse o ga botse ke thulane go ganyane le wena ka re a ke bone gore e na le sa sengwe sa go amana le bomodimo ka gore ke be ke o kwa o tswelela ka letlhakore la bomodimo kudu o itheile godimo ga ka letlhakore la bomodimo kudu eptsa kare ha nako ye nngwe
1: kare
0: no man ai no nako ye nngwe ke gore o mang wa itemoga na a fa o bohlale wa eletsega ge batho ba gole ka gore ga one motho a ka no tla a ba feleletsa a wile go waowa o sa ka wa ba le motho o mongwe wa gone go rata wa re a wena wa tseba keng a boma ntlhokomela ka mokgwa bona o hwetsa tšhelete e kakang o hwetsa engeng sa bathomo o na le bageno o na le bo mamangwe o tlo hwetsa o sa ye ko go kgala o sa ye ko go batamela motho bjale le bjale ke feleletse ke nagana bjalengwaneše o ka no tsena remphekwa
1: ya batho ba u ba me u buletseng ka bona ba bararo ke ba ke ba study city especially yena Brenda Fass ebele ba bangwe ba batho ba kileng ka ba le kgatlhego e ntšhi gore na motho o ba tshwenye keng and Brenda Fass o ile rehab 31 times a leka gore aboyaboye dilo tse di be di mo tshwena and
0: nko e tshwaregana fa ngwaneso ke tse papatso ke a boa
2: le kgone mo Power Flex Plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelelwa ke tsa bophelo
3: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata
4: pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom plan ya go di ka kgwedi e sena go di kontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
3: nnayo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
3: nnyane ke bo humana kae bontšhi
4: e kgwetsagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse e tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: bona le dipeela No, further together, Vodacom.
0: Tobela FM, Moshate, Watsebo, Lebo Itabisho. Rampekwa, sibaka kisara wanesho.
1: O, kive kisa talusha, marana mage gore, Brenda Fassi, wile aya rehab 31 times.
0: Yeah.
1: Imba abalelwa. Kiji abalwa le jona. Ukuna le, dilu kidi nchi chekari,

0: tlogare le bo ga ba tja thari ya tile ena lo le ragala kwa
1: Amen.
0: Hey, tada. All right. Yeah, be le magaba di morago morago ba tshe le magaba. Are lo tshen thobela FM le gona?
1: None of the mesh.
0: Yeah, yo, o tse ne ke sa bolela ka wena.
1: O sa bolela ka nna mo rago ka di thoma gago.
0: Ke sa ra ba tshe ya ona thari ya tle di le raga ruri ba le.
1: Na le zor ba gao. Nga se robale ke tshekile ke go kwa na go ena ya ho tshekile ke dilo ma
0: o le ntshikile ma ga re a fitse sa ga
1: ka tsakuru ba fine ke ba tshela mo ya ba bona ka go ba re bondi re re mo ibu
0: re le bo ga tle ke writer le chain to the FM le gona
2: man of the next le tsena ka
0: le ga botseng
2: ka go tsikra le nna me pa ka mo gae
0: a wa rena le ka botata nne ga re ba le king
2: o la le ma tsena dire ka ro pele le ke a ba ba le ka lo ka rona ba di ka mo le na ne bo o ba fitla go itsa ngwana wa re kuti mo marameng
0: a wa di kwa ge tse mjista
2: ba de bo
0: a re tloga re le bo ga tle ke writer le chain to the FM le gona
3: hey man of the match le kae
0: re gona le kae sesi I'm going to go to the house.
3: I'm going to go to the house. Era le boga papa e tlisti o re keep busy a re kgone go robala ra bereke
0: a o ke ne tire
3: le maele ke a mabotse mme the magic a ke ne go botsa maka wa re rotloetsa go rotlele pele ka bophelo
0: thobela
3: ke a le boga papa
0: all right re tlhagare le boga ka moruleng ka province ya Northwest re tshwenye tobele FM le gona
1: man of the mesh
0: le kae
1: wana le kae
0: awa le rena re gona thobela
1: eh
0: re ya pala
1: mora mora ba kofa
0: mora mo kofa
1: eh
0: awa re le boga
1: ara ro wa le na go mena ke men
0: le mo shomo
1: re go thele di
0: o le ka mo gae
1: a re na mena o ke metre ba mo tsara
0: o all right ke go kwisha
1: ke ka lo kana mo tsara
0: yeah
1: eh
0: awa re le boga re na ba bo shule bona re a ipsina na re chaishana mo le ba le ba go ba shumanga ri le ka iri ya botlhano ba chaisha mo se gare ka moka ke la botlhano ro ipsina ka la botlhano
1: wa e bo
0: eh le na eta bona le thoma potjo chaisha ka iri ya botlhano ka la botlhano hey
1: eh re na go sa mo kumukana awa
0: yeah
1: ntse ja le tlhaba mo kana re tsama re ka loka
0: yeah mo nno mo go ibila a bolela ka kwa province ga Gauteng ari e job
1: Wai
0: wa. Yeah. Re le bo. So,
1: are ke tsaka ga tsa polo swak.
0: Tobela, tlo gore le bo ga Rix. Are le tshente bela FM le gona?
1: Tobela.
0: Eh, le kaena.
1: Bona le ba.
0: Ya wa re gona.
1: Kutumela.
0: Ah, kutumela e bile ke sa o nagana. E ke e bia le be ke ipuritse gore ge ke tie ke felle tsa o tsemegala mo ke tlo butse rena. Kutumela o kae?
1: Eh, tari ya di le ka mosono wa sa.
0: Yeah, taria tile itiba ithula thula. Re kere ya uthulela ka thoko.
1: Eh, ya lo mo. Ke tsere phone le motho re founela batho ba hao.